0: Pag-ibig ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at muling ga mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubhana ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang humingi. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Hoy par, eh bagon? Pagkuratin ako din mong kagalingon nga. Di ka gwapo?
5: Exciting!
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Puro saan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Puro saan! Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM!

pa mga higala mahuman na ang ginini ang first Kaaniyugan Festival and 60th araw ng Tarragona mga igsoon. Kagahapon dito ta mga higala kauban ng ato mga kaubanan sa media. Kung sa diin mga igsoon nagpagawas sa iyang bersyon mga higala og tubag ang atong halangdong mayor mga igsoon sa lungsod sa Tarragona nga si Honorable City Mayor Art Benji Kaka Bulaong. Kay kung inyong madumduman mga igsoon, kining atong halangdong mayor mga higala sa lungsod mga igsoon sa San Isidro, Tarragona, putaktipod din siya mga higala o mga issues mga igsoon regarding mga higala sa iyang pamunuan diha karon sa lungsod sa Tarragona. Doon na mag-uy usak ka social media page mga igsoon nga way undang mga higala nga may atake kaniya sa iyang pagdumalahan o sa mga nahimo niini mga katropa diha karon sa lungsod sa Tarragona. Bisag sulod sa usa ka tuig mga higala perting daghana na ang mahimo sa atong mayor. Nabag-o na niya mga katropa og sa iyang paningkamot ang kinaraan nga sistema sa pagpanerbisyo diha karon sa naisgutan nga lungsod. Di magidnir nato malikayan mga higala nga duna magyoy pipila ka mga individual nga dunay dautan nga lakang mga igsoon o intensyon sa ilang pagpagawas mga higala ni mga bakak nga mga impormasyon, pasangil, pagsaway mga katropa batok kang Mayor Art Benji Kaka Bulaong. That this only not or this only does not attack mga higala the persona of the good mayor but the integrity of the whole municipality. Maubitaw mga higala nga kung ang Tarragonians mga igsoon ang pasultihon, the municipality of Tarragona is in a better place. Layo mga higala ang diferensya tapad mga igsoon kung itandi mga higala sa ilang kanhing nakaandan. Mabitaw ni mga higala nga katubitang atong giingon kagaina mga katropa nga dunay duha kaklaseng kasaba or pagsaba mga higala. Kining noise ba? Nga ga-prevail po diha karon sa lungsod sa Tarragona. Ang usa ga-representar sa commitment, innovation o focused leadership. Nga mo ni mga katropa ang ipakita karon ni Mayor Kaka Bulaong, whereas ang usa mga higala is merely pollution. Kalat lang ni mga higala. Kining pagbanha mga igsoon pinagi sa social media atong kadudahan pagyud nga page mga igsoon kay wa may pangalan mga higala nga makita. A political propaganda machine that's whose mere purpose is to distract the people of Tarragona with its lies, mga higala. Muni mga katropa ang nahitabo diha karon sa lungsod sa Tarragona. Nga mura ba itong naiskutan nga page mga igsoon? Oy, call na, tanggal naman ni call. Atong murag na, natanggal. If I may kuan mga katropa, if I may borrow mga igsoon, the

0: reflection right up mga igsoon sa atong higala nga taga Mindanao Lens mga igsoon, ang banggiitan nga si Adam Ads Morel. Atong ipasabot mga katropa diri kanat kaninyo sa lungsod sa Tarragona nga kining nahitabo mga igsoon diha karon sa inyong halangdong mayor mga higala nga si Mayor Art Benji Kaka Bulaong nga pag-atake sa iyang pagkatao, integridad ug sa iyang mga nindot mga higala nga nahimo mga katropa sa lungsod sa Tarragona. This is merely pollution. Nagkalat mga katropa ang kontra. Kay wa na ilain ma huna-hunaan mga higala to possibly hurt the good image of the mayor. But the people of Tarragona listens to another noise, mga higala. A noise that you can feel. Not only a noise that you hear, but a noise that you can feel, mga higala, with its factual innovation, the commitment that you see, mga higala, in Mayor Kaka's administration and his focused leadership on the said innovation, mga higala. Di na nato pa lauman, pa tasan ang diskusyon, mga igsoon. Kana na lang, mga higala, ang notion nga human sa 60 kadekada or 6 kadekada, 60 katuig, karon ra gyud in taon mga katropa nakatilaw og kasadya ang atong mga kaigsoonan sa Tarragona tungod sa inisiyatiba mga higala ni Mayor Kaka Bulaong. Pinaagi rining first Kaniyugan Festival mga igsoon. Can you just imagine mga higala that the municipality of Tarragona has not experienced festivities for the people in the past 59 years. Oh, tanawa, nidulot bagod mga higala ang ilang pagpangdaot? Kung imong basahon mga higala ang mga komentaryo sa maong na tanggal mga higala nga social media. Wala. Tungod kay ang lungsod sa Tarragona, ang katawhang Tarragonians, nagmata na mahigala. Nahigmata na sa kamatuuran. Nga doon na pa di ay mas maayo. Doon na pa ay nindot mga higala nga pagpanerbisyo nga dili-dila kinahanglan pangayuon mga higalag kusa nga gihatag kanila mga katropa. And the article mga higala published by Mindanao Lens by pen and spatula of my good friend Mr. Adam Ads Morel says it all mga igsoon. Diba? Ah. Dili ni the reality check, but we are factually checking mga igsoon. Ang sakit mangudani sa ila mga igsoon nga nung mura ni sila silihan sa ilang lubot mga katropa og di gyud ni sila mahimutang because sakit mga higala ang kamatuoran nga gi-reject na sila sa tao. Uri pinakasakit mga higala sa usa ka politiko. Wanay laing mas labaw sakit mga higala nga ikaw politiko, dugay ka na nerbisyo, pero wa kay nahatag sa tao. Unya ang katawhan na mismo nga nagbutang, naglukluk kanimo sa dugay panahon. ang dili na gusto sa imo.
1: Pusay!
0: Diba? Murad isag napakyas mga igala sa usaka dugay nga relasyon.
1: Pusay!
0: Aray ko!
1: Pusay!
0: Aray ko, Bok Adam!
1: Pusay! Pusay!
0: Diba? The truth hurts, but it will set you free. Muli dapat ang mindset mga igala ba? Mindset mga igsuon sa mga kritiko.
1: Pusay!
0: Sa kasamtangang mayor sa lungsod sa Tarragona nga si Honorable Municipal Mayor Art Benji Kakabulang. Kaibisan mga igala ang katawhan sa Tarragona. Nakasabot sila mga higala nga an attack to their chosen leader. Kini man ang kontras politika ang nagtuboy anak kang Mayor Kakadiha. Ang katawhan sa Tarragona man mga igsuod.
1: Pusay!
0: Now if you attack Mayor Kaka, you're attacking the people of Tarragona. The majority of the people who believed, trusted, and voted the good mayor into where he is right now.
1: Pusay!
0: Sakit nga di madawat nga gisuka na sa tao mga higala ang mga kritiko nagpaluyo.
1: Pusay!
0: Sa mga kritiko o atake nga gilabay batok kang Mayor Kaka Bulaw. Mula istorya diha mga higala. Mula reality check diha mga igsu. Ay lagyan, alas 8.21 mga katropa sa iyong kabuntag. Ay ganoon sa ating padayon kapag pangalagad sa programang Bullseye. Umalik mga katropa ang inyong angkor man, Mr. Bullseye Mati katropang Vicente Pichon IV o ang atong tulumano.
1: Bullseye!
0: Human sa mga paybalos, standby!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Lakap, may manok. Sulod sa kusina.
3: Oh, ala bugawa.
2: So. Di man mo dagan kap.
3: Hadlo ka. Unsa man ka mubugaw mura man kag bayot?
2: Unsa man oi? Halanok. Nay aswang nok.
4: Mga katrupa, exciting.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Kuya, sa akin, Mamawan, 53. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo sa antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iya

0: Sophie Mix.
1: Ako diyan si Annabelle, nagabatanggin yung village sa Tina Playa, Davao City. Narequit pindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lalimag, dindak kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o kami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kay lumpuan yung kape. Wala akong sakit sa akong lawas. Wala akong katulugon. Sukad na nakinom.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty.

0: Whiskey and Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santa Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santa Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santa Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskunta.
3: Ayun ba ang kwarta? Yatagar ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ayun mo vitamins. Nagkain ang magal.
2: Saton, pwede na siya. Hala, hibot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tagal sa kadugtubig daan. Tim na, ayun mo vitamins. Isa na natubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ino.
4: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Par! Alay pagod par? Paminaw ba? Pakuratira ko ng tag-iya sa karinriya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?
2: Exciting!
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Pulo saan. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulo saan. Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM.

8:27 in the morning, mga katropa. Welcome back, mga Iksuunder, karon sa atong pagpangalagad sa programang Bullseye. Uban gyapon ninyo karumbudaga, mga igala, ang inyong anchor man, Mr. Bullseye, mga Iksuun, katropang Vicente Pichon of Bullseye. Nabagandang mga igala sa itong mga technical partner engineers, technical side. Uban na ito, karumbudaga, si katropang engineer Virgil Picong Ordines. Dali na ta, mga igalas, dugang pa nato ang mga iskutanan karong buntaga. Aprobado na, mga higala, sa lower house ang 200 pesos minimum wage hike sa ilang final reading, mga higala. Ang nasambit, mga higala, ng 200 peso minimum wage hike iaprobahan, mga higala, sa third and final reading sa House of Representatives of the Philippines. Kining House Bill number 11376. Ukon mas nailhan, mga higala, nga proposed wage hike for Minimum Wage Workers Act. Naglaraw gini, mga higala, nga madugangan ang daily wage sa atong katawhang Pilipino og 200 pesos, mga higala, sa matag adlaw, mga katropa. Para ni sa private sector, mga igsoon, kung sa ilang pagbinotohay, mga igsoon, nakakuha og 171 in favor votes. Usaka against, mga higala, og no abstentions matod pa ang mga kongresista nga nitambong sa maong kuro, mga igsoon. Ubos na naisgutan nga balaod nun, mga higala, sugyot balaod nun sa atong kongreso ang tanang mga minimum wage workers sa private sector. Bisan ba mag-regular, contractual, subcontractual, agricultural, or non-agricultural employees, makadawat, mga higala, og additional 200 pesos per day on top sa inyong existing na minimum wage rate. Ang maong proposal, mga higala, naghatag usab og pahinugot sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ipadayon, mga higala, ang pag-grant sa maong wage adjustments in accordance with the existing laws sa Nasud, Pilipinas. Bullseye! Ang lower house version ni ini, mga higala, naghatag o kining support mechanism para sa small enterprises nga posibleng maapektuhan ni ining iskutan nga wage increase. Bullseye! Mga higala, kining access to assistance incentives through the Department of Labor and Employment. Bullseye! Ang maong lakang, mga higala, gikonsidera nga historic para sa atong nasod, Pilipinas. Bullseye! Tungod kini, mga higala, gikonsidera nga usa sa pinaka importante nga kini ang legislative proposal, kining legislated wage increase, mga higala,

0: umiabot pa man in taon ni mga higalag pila ka dekada. Di ba? Nga basic mangud ni mga higala, once we say suhulan mga igsoon sa tao, diha nakadepende mga katropa ang basic need sa katawhang Pilipino. Now, we have been deprived mga igsoon for how many decades of having that basic commodity rights mga igsoon. Tukod kay di man kaya mga higala sa gamay natong sweldo. Mabitaw mga higala nga way undang mga katropa matag tuig sulod sa pila ka dekada. Pila na siguro ka bersyon mga higala sa mga sugyot balaod nun. Para lang gyud mga higala nga matagaan gayud ang atong dakong sektor sa mga mamumuo. Og partida mga higala pinagis pagsaka sa o pag-umento, paghatag og umento sa suhulan. Now para kaninyo mga katropa nga naminaw karon sa ato mga pinalangga kay igsoonang mga minimum wage earners, sa ato mga katropa nga minimum ang ginasweldo mga igsoon. Kamo mismo mga higala mo'y makaingon og nasayod mga higala kung unsa ka importante kini para kanato mga higala nga madugangan og 200 pesos mga higala ang atong suhulan sa matag-adlaw. Kining 200 pesos mga igsoon, makapalit na ni mga higala og disente nga pagkaon nga atong malatag, atong madalit sa atong pamilya mga higala. Gawas pa nini, posible mga higala nga mabag-o ang atong adlaw-adlaw nga kahimta nga tumba-tumba ra gyud in taon. Tumba-tumba ra gyud mga higala ang dangatan sa atong inadlaw nga suhulan kontra sa atong mga paginahanglan o paginahanglan sa atong pamilya. Kini mga higala i-deliberate pa dito sa Senado. Although ang Senado mga higala doon na sila yung nauna nga bersyon. And this has to be reconciled sa ilang nahimutangan mga higala sa Senate of the Philippines because the bill mga higala nga giduso karon mga igsoon sa atong kongreso paingon sa Senado must still be reconciled with the earlier version mga higala, the earlier approved version by the Senate of the Philippines nga gilang giaprubahan ditong dapita mga higala 100 peso lang ang daily minimum wage increase. So magpatawag karon og bicameral conference mga higala, ang bicameral conference committee para ma-harmonize, para ma-plaster, mahanay, ma-plancha ang duha ka mga managlahing provision sa atong kongreso o sa Senado mga higala. And they can come up with a final measure that can be transmitted to the office of the president for his approval or sa iyang pagvito. Dili na gyud ato makita mga higala kung unsa gyud ang karakas mga katropa sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung iya pagyuding i-veto mga igsoon. Kung iyang i-veto ni mga higala, although ang reglamentary period ana mga katropa kung di ko masayop 60 days and then it will become a law kung wala siya'y mag-uhon diha mga higala. Pero kung iyang i-veto mga higala with the purpose of realigning sa gusto po niya mahitabo o na siya mga ipadala ng mga higala nga gusto niyang mag-uhon sa mga balaod, i-deliberate na po nagbalik mga higala dito sa kongreso. And then, muagi na sab sa Senado. Taas na po nga proseso mga katropa. So, di rin na ito makita mga higala kung si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pro-people, bagit din siya mga higala o pro-employees. Kaya kinimagod mga higala nga naisikutan nga balaod nun mga katropa. This will help shape our community. This will help shape our community's basic needs, mga higala, into something favorable. Oh, di na lang favorable. Just and decent na lang, mga higala, for the Filipino people, mga katropa. Di ba? Di man good po nila na yung mga higala masabtan yun tungod kay never man sila mga higala nakaagi siguro mga katropa ng ilang budgeto ng 400 pesos kapin 400 pesos nga minimum wage mga higala sa Osaka yanong mamumuo. Di man siguro na sila wa man siguro na sila muagi mga higala nga paiguon nimo kanang 515 pesos mga higala nga current minimum wage range mga igsuon 515 to 525 pesos per day there is a region 11. Kuhaan nimo pamasahe baon sa eskwela sa itong mga anak requirements sa eskwelahan wala pa diha mga higala ang porsyon para sa pangbayad sa suga pagmayad sa kuryente o tubig, mga higala, o guban pa nga mga galastuhan. Nga ang mismong trabahante na mismo, mga higala, ang minimum wage earner na mismo, mga katropa, mo'y mo adjust o giyang tipiron ang iyang kaugalingon, mga igsuon. Hands up sa nakarelate niya. Nga para lang, mga higala, ang matagaan yun nato, mga igsuon. Bullseye! Close to a decent life, mga higala, ang atong pamilya. Di ba kita, mga higala, ang musakripisyo mo adjust? Di na gani halos ta, mga higala, makapalit. O bagong porol, mga higala. Di ba? We're not making mockery out of it, pero we're talking facts, mga higala. Never taga pagawas og mga blanco nga bala diri sa ato mga isgutanan, mga igsuon. Now, this is definitely the chance for the Filipino people to be at par, mga higala, with the decency of life that the Filipino people deserves, mga igsuon. Kaya kining 200 pesos, mga higala, kung bot yun nimo kwentahon, kulang pagyudgani ni mga katropa. Di ba? Kulang pa ni. Gusto ta mga higala o doon na patay extra mga igsuon. Dito ta sa 1,000 pesos across the board nga increase mga higala. Ah. Di ba? Muna mga higala ang realidad nga atong ginaatubang mga katropa abot kamay na mga higala pero layo pa mga igsuon kiningingon nga 200 pesos nga legislated wage increase mga higala para sa atong suhulan sa katawhang Pilipinas. Alas 8.40 na mga higala sa iyong kabutagon. Dili karon sa ato padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Balik ka na ito mga higala ang dugang panato mga iskutanang nasyonal. Human sa mga pahibalo, standby. Bullseye!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Ay, madi! Nayuban ni ha! Pag inamutay, duhara mo! Pero pag inom, daghana mo! Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Sun
3: Antone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusog.
3: Desminuria.
5: No war.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskunta.
7: Ayun ba ang kwarta? Yatagar ka ni mamay mo?
6: Upo, papa. Putang na mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins, nakain naman ka.
6: Saton, pati na siya, hala, himot ko.
7: Nasa ha, yan ko, okay? Yaro, kunya, kagal sa tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
6: B! Ah, manako hinom.
7: Next time, ayaw din kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Mo inom sa gani ko ini?

0: 8:45 in the morning, mga katropa, alas 8:45 na. So sa iyo, kabutagon, mga igsoon, mga katropa, drigaron, sa atong padayon nga pagpangalagan, sa programa ang Bullseye. Salamat kahapon ninyo karabutaga mga katropa, si katropang Vicente Vichonavor. Inong angkor pa, Mr. Bullseye, mga higala. Napaganda sa itong mga technical partner engineers sa technical side. O pa natin karabutaga mga higala, si katropang Virgil Picong Ordinesa. Ang kaming pa si katropang Ken Acevedo, karabutaga mga igso. O dirita mga higala, sa dugang pa nato mga hisgutanan, ato lang balikan gamay mga higala kay murag importante gyud mga igsuon nga masabtan mga higala sa atong mga mambabalaod sa nasod mga igsuon. Well, arang-arang ang kongreso karon mga higala tungod kay ilan ang gipasar mga higala sa third and final reading with a total of 171 votes mga higala in favor o usa ang ni babag mga katropa kining gitawag mga higala nga legislated wage increase na 200 pesos daily wage increase mga higala para sa mga minimum wage earners sa private sector mga igsoon. Nga ang provision ini mga higala nagingon nga bisan pag regular ka, contractual, subcontractual, agricultural o non-agricultural employees dapat ugangay kang makadawat nining 200 pesos per day nga legislated wage increase on top dugang sa kasamtangan nimong ginadawatan nga minimum wage nga suhulan mga higala. So ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ang mahimong lead agency nga matahasan kung kini maaprubahan na sa Senado mga igsoon. Pero karong panahon na mag-good mga katropa, doon naman ko'y kining di man konflikto, pero dapat i-reconcile pa mga higala because the Senate of the Philippines has approved an earlier version wherein ang ilang proposal mga higala nga giaprubahan anaa lamang sa 100 pesos nga daily minimum wage increase ang dapat madawat sa minimum wage earner sa atong mga trabahante sa pribadong sektor. So kinahanglan karon mga higala mag-convene through the bicameral conference committee ang atong mga senador o ang atong mga kongresista sa parehong bicameral conference committees mga higala so that they can harmonize the differing versions or provisions of the lower and the higher houses mga higala before a final measure can be reached mga igsoon and then transmitted to the office of the president for his approval or veto decision mga iyan. Now diri kanato mga katropa sa Region 11 sa Davao Region ang atong kasamtangang minimum wage nag-range mga higala anaa sa 515 pesos to 525 pesos per day mga igsoon. Now, kung madayon ni mga higala, the new daily minimum wage for Davao Region would then become ranging from 715 pesos to 725 pesos mga higala ang matag-adlaw. Di ba kanindot mga higala? And this would also be implemented pag reconciled na mga katropa ang duha ka mga resolusyon gikan sa Kongreso o sa Senado pinaagi sa ilang paghimuon nga bicameral conference committee hearing mga higala. Now, either way, it's just a matter of time. Either 100 pesos version sa Senado or 200 pesos version sa Kongreso. Either way, paingon gyud mga higala sa pagsaka ang atong daily minimum wage sa nasod Pilipinas. Di man ta abusado mga higala. Di ba? Pero makaingon ta mga higala nga marabag kulang pa ni mga igsoon. Di ba? Marabag we deserve more. We deserve that 1,000 peso across the board. If our government is really dead serious in alleviating the lives of the poorest of the poor Filipinos, mga igala. Kaya kato mga mid-earners nga naa sa 20 kapin, mga igala, hangtod 30 kapin ang sweldo, matawag nato mga katropa nga okay na to sila. Total, ang ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan, dili man susama ingunana mga higala sa ginaapas o ginagukod sa atong mga minimum wage earners mga igsoon. Di ba? Nakapabor o nakapigar to sila mga katropa. Now, kining atong mga minimum wage earners mga igsoon, if this gets reconciled mga katropa through the bicameral conference committee with the two versions mga katropa, niining atong Kamara de Representante o Senado sa Nasod Pilipinas, the two different versions of the Senate of the Philippines, which only allows 100 peso daily minimum wage, and the Congress's version, mga katropa, of its legislative wage increase proposal that gives 200 peso additional on the on a Filipino worker's daily minimum wage. Either way, mga higala, we are bound to getting a decent Filipino lifestyle, mga higala, let alone a family's living, mga igsoon. May maning akong mga amigo dihas Marfori, mga katropa. Ang akong uyuan nga si Anthony Pogi Pichon. Si Lester, mga higala, del Rosario. Ay mga dato, mani sila. Good morning, ha? Sa ilapapang diha. Di ba ni sila apektado, mga higala, sa minimum wage dilemma sa atong nasod? Labi na ning akong amigong si Lester de Rosario, mga higala. Ha? Kaigikan man yung mga igsoon sa Bueno de Pamilya. Diha sa may Rosario Agustan del Sur. Ha? Siya raman niya ang di gusto magpolitiko. David Ao, good morning sa akong mga higala. Sa akong uyuan di as Marfori, Davao City. Pero kita mga higala, pareho sa ato ah. Ato mga naminaw nga sobra usa ang pamilya. Ako yung tigtabang ng 200 pesos nga daily minimum wage. 8:55 in the morning na mga igala. Ulat-ulat kita ni. Si Engineer Virgil Pigong Ordinesa. Madayon ni kong dako po ting tabang no. Ha? So, kini mga igala, hopefully this gets resolved in a very timely manner diha karon sa bicameral conference committee sa Senado mga igsoon, and that's ang nisgutan mga igala nga legislated wage increase would then become a reality and gets implemented hopefully within the year. Bullseye! Igay mo na, BBM! Hatag na list katawahan! Bullseye! Sa ato mga senador, bigay nyo na! Hatag na ninyo! Oh, di ba? Bayad utang ba? Bullseye! Bullseye! Sa mga nanggawas ng aligasyon sa gatusan ka bilyon ka pesos ng mga flood control anomalies. Hatag na nasa tao. Hatag na ninyo ng 200 pesos nga wage increase. Ligid mo mo, takingking sa kasakit, anak. Kapoy mo po, abang, magidpun mo ikuan. Problema po sa inyong pinansyal ng estado. Di ba? Oo. Oh. 8:56 in the morning, mga higyan. Permisan pa man, ingunan ni mga katropa, dapat kita, mga igsoon, sa atong kagulingong paningkamot, mga higala, dapat, mga higala, doon na tayo inisyatiba para ang atong pamilya kanunay healthy, mga igsoon. Ha? Ang Yes to Health Incorporated, mga higala, daghantag mga nindot nga produkto dere. Para kayo sa ikayo, mga higala, sa panglawas, para healthy, protektado, ang atong pamilya sa mga sakit o balatiya. Atong mga ginikanan, mga katropa, ang atong mga kabataan, hilabi na karon nga tig-eskwela na. Ago kayo mga higala sa matag-adlaw patumara ang atong mga kabataan. Yan ang atong nindot nga ascorbic acid, mga higala, ang Santon Vitamin C. Tungod kay kining atong Santon Vitamin C, aduna kini spirulina, mga katropa, nga puno sa vitamin A o 10 times mga higala mas daghan og vitamina kaysa carrots. Kung ni mga higala nga dakong ikatabang mga katropa, ang atong Santon Vitamin C, mga higala, aron mas munindot ang immune system, mga higala, muligon, mga higala, ang panglawas sa atong kabataan, di sila dali magkasakit, mga katropa. Kaya kining atong Santon Vitamin C, mga higala, ang atong ascorbic acid, mga katropa, utabang kinika nato aron mapalambo ang immune system sa tibok natong pamilya. Aron ang atong pamilya di dali magkasakit o magmalipayon kanunay. Time na mga higala patumara ang atong mga kabataan o atong pamilya. Dili ang atong Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, mga igsoon. Parisipod na mga higala sa atong lamian, mga higala. Kining atong nindot mga katropa nga pangontra sa mga sakit o balatian. Kining atong premium D3, mga higala, mo ang atong soft gel capsule nga makahata kayo ng instant nga energy, mga katropa, tungod kayo doon na kinitaas nga medium chain triglycerides. Yakong musulod sa atong kalawasan, mga higala, mo diretsyo kini sa atong mga atay o mamahimo nga instant nga kusog, mga higala. Kining atong premium D3, mga katropa, mo kini ang atong vitamin D3 nga doon ay VCO o moringa seed oil extract, mga katropa. Para po sa atong mga ginikanan, mga higala, sa atong mga katigulangan, atong mga binalanggang senior citizen, para sa inyo panginahanglan, mga higala, sa pag-protekta usab sa inyo mga pananaw, sa klaro nga pananaw nato sa atong mga mata. Doon na ka na ba'y ginahambin diha, mga ginikanan, sa atong mga lola o lolo nga kining samong di na klaro ang inyo pananaw, mga higala? Sige, luha-luha, mga higala, kapoy ang atong mga mata. Tumarga mo sa atong nindot nga produktong Vision X Plus. Kining atong Vision X Plus, mga katropa, ginduyo kini paghimo, mga higala, sa Yes to Health Incorporated, alang gayud sa atong mga mata. Tungod kaya doon na kinipektibo nga potent antioxidant, mga katropa, sama sa lutein, siasantin, beta-carotene, ug vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, mga katropa, nga makapoton kita og glaucoma, katarata, trigium, ug uban pang mga sakit sa mata, mga igsoon. Kini nga itong mga nindot nga produkto, mga higala, mapalit og makita kini sa inyong mga suking butika nationwide. Ma-order, mga higala, sa kining Shopee o Lazada o mapalit usab makita, mga higala, sa itong mga Yes to Health Clinic Pharmacies. Dari sa Mati City, mga higala, ang itong Yes to Health Clinic na himutang, mga katropa, diyan sa may ground floor A square building na may Quezon Street, Barangay Central ng siyudad sa Mati, mga higala. Dililisod pangitaon ng atong clinic. Tungkol sa gawas sa kahit ako o klaro ang atong karatula, makita kayo layo ninyo, mga higala, ang atong mga nindot nga produkto nga naka-display sa atong Yes to Health Clinic, mga igsoon. Napo niya ang atong Santon Plus Gold, mga higala, ha? Gagama sa 100% extra supplement, natural ingredients, mga higala, nga makanindot usab sa atong panglawas, mga igsoon. Pantay kong oras, mga higala, dari ka ron sa atong exciting Wednesday edition. Sa inyong tulumanon, mga higala, ang programang Bullseye. Dagang ay salamat sa inyong pagguyog, pagduyog, pagsalig, kanunay nga pagpaminaw, suporta sa programang Bullseye, mga higalaw kang katropang Vicente Pichon IV. Sa pangalan mga katropa, si Bukbanay Hanay o pwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Sa pangalan mga higalas pagpanguna o Tato Binalanga o tinahod nga President and CEO nga si Dr. Emily Duoy. Pangalan mga higalas, Tato Binalanga o tinahod nga Vice President Ma'am Olivine Uy. Pagdumalahan mga higalas sa itong buhutan o kugihan nga General Manager Sir Edwin Galing. Pagtibon mga katropa sa itong Station Manager katropang Arnel Cortez. Pinabagan mga higalas sa itong mga Technical Partner Engineers Technical Side kauban na itong karumbuntaga si katropang Virgil Picong Ordineta o katropang Ken Acevedo. Mga katropa, hinumdumi kanunay o gatong ibutang sa itong mga dugan o kalimpatagan. Kung mapugna ng kamatura, ang inustisya mo'y magamit. Huwag kang usa ka critical independente o mapangusisa nga komentaryo o importanteng elemento sa itong bililhong demokrasya. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, inagihapon ang inyong angkorman higala o kubos ka sulugod sa kahanginan, Mr. Bullseye Mati Katropang Vicente Pichon IV. Dagang salamat, dalay ko ng Diyos, Badayo Davao Oriental, good morning, City of Mati.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
3: Good morning, Pader.
4: Uy, mayong buntag, Archie.
3: Nanglaba ka?
4: Oo, naglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
3: Mga sininan ni muna tanan, Pader?
4: Oo, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglabahan.
3: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, panty. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada, Padre?
5: Exciting!
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong PCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral ng mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferolic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bacteria, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: Success FM.
1: Oi, nao sa mangka nga sige nga tungo, galuya mangka. Ati, oi. Exciting.
2: Exciting.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina Playa. 75, Biro Baskog pa. Ay, kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni Baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre, nagawi panahon na magluya ta. Masay, gina kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: Gumulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. DCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng lipot ko.
3: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Si Urak, bago ko kuadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par! Pagkuratin ako ng imong silingan nga, ikaw mo'y muharbi sa iyang tinalong nga durian?

0: asa dula. Mtsa-mtsa, oy.
1: Aw, abe na kong asa ka. Oh, saman nito ah.
0: Paliti ko, be.
1: Palitan di ka?
0: Oo.
1: Oh. Oh, saman po.
0: Juicy Bully.
1: Oy, apo. Dili magbinogo, ha? Dili man tawon na Juicy Pro, eh.
0: Taday na. Sige,

0: Bulu papa rebutan.
1: Ayo, mana nagat gedok kong papa? Kuyo kedok kong papa kay taas kitong utong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa wapagyapon.
0: Alah, yaway! Iya, ate imo papa.
1: Asa akong papa? Na, hantog garon. Missing pa.
0: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
4: Ako si Don, saka maestra, maka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo, igawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako nagyod kaayaw ang kausmana, dili na mo sakit ang akong kutukuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Kunya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mauni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Martin, isa ka welding. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matutuhan akong kasulod sa 5 katuig na kong pang-welding. Medyo naan ako'y problema sa kong mga. Hindi na ko kaklaro o mga gagnay nitra. Gamitan lang ako o gantiyos. Para maklaro. Sugad, nailhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang lagi ang kong mga. Di na pariha sa una. Isang karon, di na ko ginahanglan mag-adjuice. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo pag-himo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang arang malikayan, nga makatagon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
5: Zanthon Plus Coffee Mix User.
7: Ato, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naanak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan nini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, mati akong arthritis, Santon karo, wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I.N., taga-panabo, office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig may inumog kape. Mas okay nga piliyo na to ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Utana ko pa.
1: Eh, unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang the boy is running.
1: Kaysa yun rana?
0: Si Kadaude.
1: Aguan El Niño Misotoy.
0: Exciting.

0: Yes, mga maring! Kamusta? Mayong buntag. Welcome diri sa pinaka... Di ba sa basta nga programa sa radyo, mga maring? Makaguba og morning? Wala na eh, mga igala. Kiniangkong ako, ikaw. Siyempre, akong kaoban ko ron. Ako ang, di ba sa basta nga kaobanan niya? Ang tuhod mo, mga maring. Ay, siyempre, kaoban ninyo as useless, mga maring. Basta, hindi tanini. Hello, Philippines, and hello, world. Ano, dayon, bilin chinilas. Good morning.
1: Aba, so, ilang atangan mga igalang ato ang mga pasalida today. Ilang atangan ato ang mga tricks nga wala dito mga maring, ha?
0: Yes, siyempre, ang mga namino na ito, no, mga constituents na ito. Dabi na yun si Bro Bisoy, si ako amigo, nga son ako igala, si Bisoy, Luis, Luilito Sanoy, no?
1: Kung saan na niya tiyo si Doy?
0: Ikagaw ni sila, og si Engineer Arnold og Romel. Aba! Si Linlin San, labi Linlin.
1: Hi,
0: Lin! Masa naman ka, Lin?
1: Kamusta to ang mga pamitay, Lin? Kamusta to ang mga life plan, ha? Taliwala sa kabugnaw, kapait sa panahon.
0: Mm-mm.
1: Ay, maging bisog taro.

0: nga masukol ta oy kay sukol kay taga nang ginawa na kana mga mga pagsuway sa kinabuhi.
1: Correct.
0: Oy,
1: masukol oy, abisa ko tay kalaban-laban lang yapon no. So, lipay daw kaayo sila maring.
0: Kinsingan
1: si Bro Bisoy. Si Bro Bisoy no, nang adumi ani sa kuan lang adumi ni sa lamay no kay pagatanaw siya sa lolo ni Lisa kay si siyang pangurus.
0: Si Doy.
1: Si Bro Bisoy. Ako magunin ko na ako sa'yo. Amigo, magunin ko na si Bro Bisoy. Uy, kakita ka ni wapo kayo. Diba rin siya si George Clooney.
0: Mabali ay kanya si Bisoy?
1: Si Bisoy, oo. Hiling sa niya siya mga MILF.
0: Ano sa'yo, MILF?
1: Kanang kauban, kanang kwan, mga kanang basta, uy.
0: Kinsa na siya? Osta. Ayan mga maring.
1: Listen na yung kayo. Listen na yung kayo mga maring no. Kanang pangita ng kwarta. Oh, listen. Ginoong ko yun. Osta na matahan. Para mo rin siya kanang nahubok. Kanang labandira ka nahubok.
0: Maroon siya sa akong lula sa among kayo. Si Lula Ika. Ayun ba? Mga katropa, lagi ka nandiyan sa XFM Tagum City Live. Tamakitaan ka rin sa Facebook Live. Pakilili mga mangalim, pakifollow, pakilike and share ang XFM 107.1 Tagum. Kanya pilya lang sa mga bayot. Kaya makitaan sa tadiriya ka rin sa XFM Mati City Facebook page.
1: Mama, okay, syempre sa XFM General Sandy City.
2: She's coming, you guys.
0: Sa lugar ni
2: Coniloy.
1: Napa ba si Coniloy?
0: Napa di ay?
1: Sa lugar ni Ree o ni Ray.
0: Let's ang Ree.
1: Si Ree Surabasquez o si Ray Alintoni.
0: Ang syempre mga marilab sa takaroon madungog sa...
1: Sa asa, sa asa.
0: Na wala ba ni mong XFM bukid doon? Ang loo na ba rin ang sakto barog nga itsuraan niya nga hamis nga si SM Inday Marie.
1: Yes, ay sa bukid noon. Diyan sa bukid noon.
0: Okay.
1: Oy, so going to Kuanday sila si Bro Bisoy, no? Going mi Mongkayo Poultry Dressing Plant. Aba, malay kay sikay mi dito. Dumog daw sa kurinti. Aba, kurinti king na deka karon, bro.
0: Ano ka taga DLVC?
1: Taga DLVC? Aba, marang taga Dabao Light and Power Company.
0: Yes, kaya madumog daw ka kurinti.
1: Yes, indeed.
0: Mga maring, atong oras alas 10:17 na. O katangan niyo ato ang mga pasalida today. Samtang sa dili pa, mga
1: maring. Uy, bisturya ka sa isang bayod. Okay. Luluran ba kayo ni? Nalira ba kayo ni? Ubus, pag-abot na dito sa sakyan kayo, mag-yaw-yaw ba yan eh.
0: Wala ginansa ni Kwan. Wala sa muri. Ay, ano siya man?
2: Lang yan ako maring, ikatong kayo.
0: Kani na maring, kayo doon na may giyatod ng mga pagkaon food ba? Kaya niya, busog naman siya maring. Pero may respeto, gyapon siya ako ng Kwan ka ng suman nga daw.
2: Hindi kayo suman ay malagkit.
0: Anyway, ato pasalamatan ng kahatod sa maong gracia.
1: Yes. Ano ba suman dito?
2: Ano kamulong ka kisa nalipay? Kisa nalipay? Si kayo niya.
1: Wala na.
2: Nalibri na sa'yan isa ka.
0: Napay suman, pero hindi makupyan saan kayo gini. Hunat na si Si Kenneth.
1: Si Kenneth. Grabe siya.
2: Parabot. Ano nang kamot? Kimudawat na.
1: Kasi na... Wag grabe. Wag dyan ba namili ng suman?
0: Maragpaan.
1: Mura mo mga manok kaway pipita. Uy!
0: Naikol na dahon nito. Dumuga.
1: Ay, Krista Luke. Happy birthday si Kwan B. Happy birthday kay Engineer Hana. Bro, na ba yung Kwan suman? Ay, ito surong suman. Uy!
0: Naman ka niya buhay yun.
2: Ingon pa nga. Busog ka.
1: Lai man yung kaon, lai mga agianan sa suman, lai po ito agianan sa suman o kanon.
0: Kano yun
1: sa
0: si Farid? Mabali ay, kanay mong bus ka ng master, ako nila si Farid, dahil na di ay.
1: Naman tayong kan, water and oil si Farator.
0: Mga mali!
1: Kataan sa natong birthday ba si Engineer Hana B. Engineer Hana B. Kataan na ito si Engineer Hana.

0: sunod to, eh. Birthday naman sa name mo.
1: Yes, happy birthday sa mga kasapakang kita to si
0: Engineer Hana.
1: Engineer Hana.
0: Yes.
1: Tukuri, garo may engineer. Isa lang ka po, Stevie. Madala na may yakana. Kahit barok.
0: Yeah. Teka lang po, Stevie. Nga, dilipod mo hawang atong, at least nindot lang atong pagpangihi. Ana, di ba?
2: Parang walay hawang.
0: Oh, nindot lang atong pagpangalibang.
2: Ano kaya mong kalibang kaday karon?
0: Sahay mo ko ganang mubangil na.
2: Lahe man itong mubangil, siguro katumura ng kulikot.
1: Kaya ganyan maling na, upa kami utong nga dispus na.
0: Oo, kaya mo. Maragagal. Basta kay ganang mga inaana engineer ha, buhata mi niya. Buhati mi na niya, si Juan, si Bro Bisoy, buhati sana siya o ganang lingkuranan.
1: Ay, thank you, D.I. Thank you, kang sa mga grasyang gihato, D.I. Dagan kayong salamat. Kang Ma'am Philly Feliciano sa gihato, D.I.
3: How about that?
1: Tagyadon nga. Sa makausap pa dahil salamat ka Ma'am Philly Feliciano sa gihatod nga grasya today.
3: How
2: about that? Kailan lang ikaw ng tingog ay?
1: Ang tingog ito?
2: Si Ruel.
1: Ruel nga?
0: Ruel Cortez.
4: I talk to my...
0: Narapami kantana ni SM. Ang mga team song sa una. Katong dito pag ugdabaw ka nang mag-exciting ko. Mag-report ko dito. Kanabi kantahe rabi. Mukantabi na siya. Katong Ruel Cortez. Lahi man na. Gab. Katong nga.
1: Saan nga Ruel?
0: Ibang kasalahan. Ako po. Narapami na na. Bagura. Kana, wala yung mga team song ni Juan.
1: Yes. Ready get set
0: ko. Kay dami ng pag-ibig. Di ba? Nang aming dinaranas. Tama na kay mga coffee ride, mga coffee ride.
1: Mga coffee ride ni ni Ruel Cortez.
0: Yes.
1: But anyway, mga igalatang yatuang Demeritus and Friends. Kaya ito ang pagtiyaw-tiyaw sa kahanginan, mga igalata. Di ka nato sa mga burok ng gigama sa Yes Well. Labi ba na kung nadiha ang
2: Santon Gold Coffee Me. Yes.
1: Magka na galing retired nga buring.
2: Ang ganda, yan naman ako na doon, natukang ako rin cancer.
1: Ang unsay na sa Santan Gold Coffee Mix.
2: Ang coffee.
0: Para siya, Mr. Yaw, ay blagbot ang barbila.
2: Ah, wala naman.
1: Pwede mo yung blagbot. Pwede mo na piliti ako ka ng kwan, ka ng
0: bucho-otso.
2: Bago naman ako na yun.
0: Ano
2: kaya itong tawag na nila, sir, libre na lang, 100 lang, sir.
1: Asan mo gihanod?
2: Eh, dito sa kong likod. Nahanlok siya kayo, nakabidyaman. Nahanlok ang primero siya, baga 100 na lang siya.
0: Hello. Say, o sabang, Santon Gold
1: Coffee Mix.
0: Coffee Mix. O sabay na asa, Santon Gold Coffee Mix B.
2: Kapi siya.
0: Kapi, tapos, the middle best boss, sige.
2: Ako nagpasakay ng nasa plano, wailing niya.
1: Kasi nag-headset.
0: Kasi nag-headset to, sa app nito na Mina. Ah, sige.
2: Wala ka na
0: sila, no? Nag-chat rin, nag-chat rin.
2: At siya, Mimo.
0: Maring Daria, i-transfer ka sa Cotabato. Ikaw ay may modala nito.
2: Okay na pag gawa na. Wala may stasyo.
0: Sa Kinapawan o ka daw?
2: Wala pa po na ako, man.
0: Sa Kinapawan na, ibalin si Maring Daria kay Nanay Balay sa una dito. Nanay Balay sa una dito.
2: Kaya kung mabalik doon, palayasong ko rin.
1: Ano mga Maring, ato ang Santon Gold Coffee Mix na si Sangkat nga glutathione. Oo.
0: Oh, God.
2: Collagen.
0: Collagen.
1: Mapahamis, mapatinaw siya. Dili gid totally nga magpaputi. Kaya layan po na puti. Nga luspad. Uy, mura punta ang nagda. Nakakilubatan.
2: Nakakailan na.
1: Nakakailan nga. Kwan.
2: Niluspad yun siya.
0: Layan po na puti nga sa aping lang. Kaya sa liyo kay Labom. Ano, layan na doon siya.
1: Ah, layan po na.
0: Ah, layan po na. Okay. Dagan mo ko nakita na po.
2: Pero sa sabon na siya. Sa sabon.
1: Kini siya nga ito ang Santon Gold Coffee Mix. Katabang ni si Aaron nga mas mohuot ang imong panit ba?
0: Oo, mo. Huot imong bigot.
1: So, ayun rin mo na imong panit na binata.
0: Ha? Bao ba?
1: Binata imong panit.
0: Binata.
2: Anya siguro ka na masulod ko.
0: Anya na siguro. Anya ka na. Binato na itong panit, babe.
2: Nata pa kayo mabinyan.
0: Ana din na di.
2: Ana pa kayo mabinat, ana.
1: Taas kaya mabinat, dahil.
2: Taas mo kayo.
1: Kaya mo rin nagkapulot.
0: Ah, mo. Kaya mo inisakam. Matematik da yun.
2: Yes. Ay, ang totoo, ano, panit na lang yun eh.
1: Ayan. Sa ikaw magkawa mga maring, at ang ito ang Tuan Tila greeting. So, sinurta yung ito.
0: Tila
1: greeting. Ito ang Tila greeting. So, ang ito ang kinigita mo.
2: Ay, matuloy ba?
1: Yes! Yes! At ito ang huling kanta mga maring sa... Kaya ganing nakakita laing gugma niya, nakaingon o iba pa sa lahat.
0: Oo, iba ka sa lahat.
2: Iba ka. Iba siya.
1: Kung maga nakatila o laing hinag-iba niya, nakaanang, oy, lahi lagi niya suban.
0: Oo, lahi. Makaingon siya, makumpara gini mo.
1: Ayun, kay Round.
0: Ay, ganyan katanong, ikanin sa ato ang singer, station manager, Roel Cortez.
1: Okay, ni kanta, this song is for you.
0: This song is for you, especially Table 69.
1: XFM?
0: AC

0: Yes, that was Boyfriends sa Lawahan, no? And that song was brought to you by Santon Gold Coffee Mix. Grabe kayo na mga kanta, eh. Daga kayo maka-relate, yun na, mga Mary. Anong salawaan, mga two-timer, what? Three-timer, o uban pa.
1: Loo, mura rin
2: na boyfriend siya, maring, o ka na lalaki. O babae.
0: Girlfriend.
1: Yeah. Kaya na, digigilin mo na, abi ni Mono, kanang may yung kakasalawahan, no? Digigilin mo na masawayan na hantod, hindi mahuman yung relasyon.
0: Yes.
2: Nakaagap po, ka na, maring.
1: Yes, nagtuo ko sa kalalaki, maring, nga kanang, siya na, gino-okis siya, pero,
2: dili siya, ay.
1: Mahuman, duwa-duwaan akong pamitay, biyaan na yun ko.
0: Grabe mo na may hana. Grabe mo na mga laki. Ay, kanil mga laki.
1: Ikaw, Marie, sabay ka gidwa-dwa ni mong pamita eh.
2: Sa kuwa, wala pa, Marie. Kay nakatali man, Marie. Wala siya nang bita.
0: Ah, di ba?
2: Ayaw naman.
0: Ako, ano, Marie? Kung ako dyan may... Ay, ilan ako, yung gula. Ilang binangan ako, ilang binangan nila akong pamita eh. Aw, tayo hupon ko lang. Ako lang, kumoto nilang It May Games niya. Pagitaan ako ng rainbow, taklaan ginagod to.
1: Ito sa atin. Sa atin na kay Lalo.
2: Ayun siya manin, kamusukul mo ni Aisha.
1: Maro na may rainbow, ha? Maro na tayo mag-clam.
0: Maro na tayo mag-clam. Kita ka ng plastic balon, pag taklaan daw rainbow, dili na mo.
2: Murag na taliksikan.
0: Oo, ano. Ayo, chuko gara-garahin nyo kay taklaan nga ako ng rainbow mo sa inyong It May Games.
1: Masakaw nila ni si Babski o si Rudel Opinaldo, basi mo yagayaga, sabi ni sila. Sila mo nagkikintapan din sa may barangay Bisayan kini si Rudel Opinaldo, mga maring.
0: Oy, mga ito na SFM Davao, ay, aba, mga kabagagwapa, oy, natural.
1: Kincha na.
0: Kincha mo, kisa ni, basta kay mga herbs naman dyan ang sumims.
1: Kasi si Pari Marlo siguro nag-comment ani ka ang page ang gigamit na rin.
0: Kanya naman din naman malukalong isa na nagamit yun lang ang page.
1: Asa ang page? Katong page 1?
0: Page 2 o page 3.
1: Ay nako.
2: Bata ka rin Marlo kasabang ito kayo.
0: Ala sige no, ala magidat no ang atong kan so o sibog-sibog ta sa nahala. Namaka kay chika di ha.
1: Yes, I have a checkup for today.
0: Oy, aba.
2: Kinsa naman port na?
1: Ay, kumari maring.
0: Ay, kasi kumari ni mo.
1: Basta kay kumari.
2: Katong si Gono kay mo silingan?
1: Dili ka si Giselle Ann man to
2: si. Si Giselle Ann dai.
0: Giselle Ann Gono mura classmate mo sir. Isu ami gyud sa akong classmate si Gono nga si Pino Gono.
2: Dili po si Carlo Jose.
1: Ah, kada po si Carlo Jose, kana listeners, kada ni Master, ya, kinder pa daw siya kani Adto.
0: Aba, grabe ni si Carlo Jose, tuloy prank pa.
2: Ati ko siya na ni Juan. Tagabukin nun.
1: Rostom Bilya Prangka. At parinti. Kaya sa mga lang aplido ang tono.
0: Prangka. Kaya sa mga prangkahay kayo ni.
1: Nakabaw ba ka maring nga? Ningon pa si G. Ori Madge nga. Patilap kong Julius o Pailang nga nag-plaster karon urasa. O sa Plokin Boys, diri sa may Santa Cruz. O sa among founder nga si Oplok ang suki gyud sa
0: Kapilat.
2: Ay, sige, siguro na siya kaagi din, ha?
1: Basta siya kumutan ako na personal ka ng sakto si, barog di, ha?
2: Kung si Marie Pat, yahang kapilat ka dito man sa Digos. Dahil siguro to.
1: Ako'y mag-dance di, ha?
0: Yeah, ikaw mag-dance sa Digos.
1: Yes, so, ako'y mag- model.
0: Ikaw ba mag-model? Aba. Yeah.
2: Ikaw to, sige, kanali mo kaagi, Juan.
1: Ana.
0: Ajay itong ana maring, ana.
1: Iring man to.
2: Hatlok mo na kayo?
0: Dili, mas mo ayaw mo na maklaro ta.
2: Ang horror, magunang imo ha?
0: Ay, sorry.
1: Ay, pay ato maring, hantod ka naman.
2: Na, magunang sa tindahan.
0: Masa?
1: Akong kumari, nabalaka si.
0: Nga naman, nga naman.
1: Nakabawa ba ka maring?
2: Wala pa.
1: Nakatanda ko ninyo kung
0: saan. Asaman.
2: Wala pa.
0: Asaman.
2: Wala
0: pa
2: may kabalo.
1: Na problema siya.
0: Kay?
1: Kaya ang yahang bana, masigig adto-adto sa yahang kumari.
0: Maupabari? O saan na? Karoon na kay mga screenshot, anak, kay mga voice recorder.
1: Kay mga kuha sa CCTV.
0: Ano kaya kuha sa CCTV?
1: Mga kuha na ko. O yan, na yung mga voice clip, mga 15 seconds.
0: Aba?
2: Voice clip?
1: Na yung mga, kanang mga snapshot.
0: Aba? O mga snap, napi, mga dili ka na si Adeline Burhan, lahat po itong kang Adeline Burhan.
1: O, gana, mga stolen shot.
2: Dili siya sa CCTV.
1: So, ba't pasabot kini mga stolen shot? Wadyo ka ba ang ipicturan?
0: Okay, stolen man.
2: Ayaw mo pag pinugugun,
1: oy. Stolen.
0: Oh, stolen.
1: Sus ka rin, maring, kay Mingo ng asawa, maring, ay dire na kabi kay nakoy kwaon kang maring dito sa kwaon ako.
0: Ang bana ako. Kang mam maring Analin.
1: Maring Analin. Oo. Ang bana nga ayo ako ra pa mahago ka ako ra kuha dito.
0: Boy.
1: Ano yun ako ba? Ako na laki man ang bana. Sus, pagdugay mo uli, maring.
0: Ay! Uy, gamaw.
1: Tawagan niya din na makontak. Naka-flight mode.
0: Ah! Aba, kaya. Walain na mo na naka-flight mode. Oy, ano man ang flight mode ba?
2: Adlog siya tawagan.
0: Adlog man ang tawagan.
1: Ang asawa mo rin, kapag uli sa bana, gusla man, uy. Murag, imodlay man, kapoy ba? Kanang, murag, gika na nga banti ba?
0: Jadi, wala, o saan, pagkanto siyang kumari dito, wala siya nakita, wala niya nakita dito akong amigo nga si Bro Bisoy, wala siya, wala nakakuan.
1: Wala, kay,
0: wala, nakauna, siguro, nakalakaw, siguro.
1: Na dito, kay, nag, si Doira na dito.
0: Si Doira.
2: Adi, ay.
1: Karon, mga maring. Natingala naman siya nga, taga na ikuwaon kay naman na sila ikuwaan ba kanang naman na sila mga negosyo nga parcel magkumari
0: kunya
1: may pakwado ang bana mo gimukuha niya
0: sige aba maging kunya karon
1: tingala ang asawa nga kapoy man akong bana ba sa kay ikuwaan dito niya
2: hala
0: wala na ni Mahong Bisoy
1: wala.
2: Pero hapon mo pa ng Bisoy.
0: Bisoy ba? Alam mo kayo, siyempre dito matungin.
2: Pero kuhan, ang bilang kong sinabaw, anong sinabaw, Bisoy?
0: Basoy to.
2: Basoy to.
1: Pag uli, maling murag, nasa'y mabawaan gamay nga murag ka ng Zunrux.
0: Murag chlorine, alam mo ang chlorine.
2: Ayun ba? Basit ng laba.
1: Anong speaking ba?
2: Or nagpa-laundry siya, maling.
0: Nagpa-laundry.
1: Sus, kanon, maling.
0: Anya.
1: Tingala naman siya nga mo, PM naman ang kuhan, ang iyahang kumari.
0: Kumari.
1: Maling, kana po yung kuhan nila, ipakuha si mong bana.
0: Parcel? Ana?
1: Ang bana, ang kumari naman yung kuhan, maring nga. Ang bana na may pakuhaon nito, Amarin?
0: Sa parcel?
1: Oh.
0: Hala mo eh, grabe namang yun na, oy.
1: Sus, kero na, sipiat mo na sa tingo. Pagtubag mo na ingon ang asawa ko. Saan ka? Nalangay lang yan. Ingon na ang bana nga. Ay, ako sa'ng gisuko dito ka, kumari.
0: Ay, o sa gisukod?
1: Sa gisukod. Ay, kining parcel ba?
2: Ay, parcel? Sa lahat ng parcel to, Maring?
1: Pagtanaw sa parcel, Maring, kay na sarado man. Huwag magiging magtarong subot. Basabot, wala,
0: wala, lahat ang isugod siguro.
1: Namay nakabutan sa parcel nga, do not accept if seal is broken.
2: Nakasil yun.
1: So, huwag magiging mahilabi ang parcel.
0: Kakuyaw, good.
1: Ni-hire siya, Maring. Ni-hire siya ka ng taga-subaybay, Maring. Mga tigduki-duki.
0: Tigduki-duki, mga sikaw ba ni Gasamilgas?
1: Iadlawan niya o ka ng 396 ang adlaw.
0: Dili, tuet.
1: Ako na muna, tuet.
0: Ambulan ma.
1: Ambulan, siguro.
0: Mga tuet.
1: Igasolinahan niya ang motor, Maring.
0: Ako ba?
1: Igasolinahan niya ang bali si Tenta, kaya ang litro kay si Tenta Kapinman. Yan, kuripoton mo niya akong kumari, si Tenta, regitubil.
0: Ay, kailangan ba niyo, Mario, eh?
1: Dito, nakakuha dyan mga ebidensya, Maring.
0: Ha? Oy!
1: Although nga, wala makitaan siya ang intelligence fan niya.
0: Wala nakitaan. May iyang intelligence unit.
1: Wala makitaan nga. Nagsumpay o ganang ginawaan nito sa...
0: Nagsumpay. At dinay.
1: Kanang...
0: Nay.
1: Although nga, wala makitaan. Nagsumpay lang mga iyan.
2: Ayun ba?
1: Pero nalibog ang iyong intelligence. Ganon dugay mo gawa.
2: Ay,
1: nakuha na ba? Parcel.
0: Pero wala. Os mo na to ha. Wala nakita dito nga nagsumpay ang ilang mga ihianan.
2: Klaro na, Maring.
0: Klaro na.
2: Masing mabarangay ka na, Maring.
1: Wala makitaan pero doon ay mga kanamang...
0: Humihong.
1: Yes, dugiswat din sa notepad.
2: Ay! Na ebidensya!
0: Sa blue book.
1: Unsang orasan ni Sod ang bana, unsang orasan po kagawas. Sus, muabot ng tagduha ka oras, Maring.
0: Grabe, dugaya, good.
1: Nakuha, parcel niya, muabot o ganang... nakuha...
2: Basta, grabe, sinugdanay na.
1: Niya, single mom, maling kumari niya.
0: Single mom. Pero na'y anak isa.
1: Nay isa.
2: Tama, single man.
0: Single man.
1: Wow pa ni sa Butakal.
0: Wow pa sa Tamil.
1: Sus, kanakaroon pa, ongoing pa ang investigation.
0: Baba.
1: Kung sa ganon, dugay magawas ang bana nga doon sa balay sa iyahang kumari.
0: Kakuyaw, ano?
1: Ako ganyan, sige lang nga palad eh, siguro na ganang mga hidden camera.
0: Mga body cam.
1: Yeah. Murag ka na mag-bypass operation.
0: Oh, murag ba? Body cam ba? Mag-murag bypass, oh, ano? Oh.
1: Pero wala siya kay gusto niya nga ka lang inanay ko doon nga masakpan kay kasuhan ko doon niya.
2: Ano ba niya kasuhan?
1: Kasuhan niya ka ng kuhan, ka ng... Masa ingon niya?
2: Bet-bet?
1: Kuhan, hindi kaso niya ka ng adultery.
0: Adultery, awo!
1: Ano siya ka na?
2: Si adultery.
1: Ako ganyan makitaan mo rin. Ako ganyan kasuhan adultery. Ayun ba? So mo to ato ang
0: Marites and Friends.
1: So muna atangan niya sud adlaw kong unsay kuan kay nagpaabot pa ko sa GC na
0: GC muna. Ako sa mga katikaran.
1: Nagpaabot pa ko sa Viber ko.
0: Sa Viber ko kay mga na-send nga mga kuan. Sige, sige. So sa WhatsApp.
2: Ang title ato maring adultery.
1: Adultery.
0: Adultery kay kirsa basak kung masakpan sila. Pahiran siya ka. Pahiran siya kaso nga adultery.
1: So mag-amping gid oi kay kung okay man siya kay dapat mag-amping gid ka ako bitaw amping pulbi ako.
0: Mo gani, mo gani.
1: Kay mo amping ba mo?
0: Amping oi. Amping gid ta.
2: Ayo mo.
0: Ano nga si Moni, gwapo naman. Sugan lang nga nagagawa niya itong isim na siya online class.
1: Yes.
0: Kurang niusap ang iyang nao.
1: Ay, no.
0: Kala wala picture niya sa kalendar niya niya. Kala di kasar kayong dagway.
1: Kasa.
2: Katong niya din, mura na si Ruel.
0: Ah, Ruel Cortez.
2: Karon kay mura na sa si Res.
0: Si Res Cortez.
1: Ay, naka mga ikala mo ito ang Marites and Friends at ang ito ang tila greetings.
0: Yes.
1: At nipa dun sa tay kanta diri ang ato nang ipahinungod sa nangita o kahayag mga Marites.
2: So, kanta, agta na siya.
0: Oy!
1: Funny siya ka ng...
2: agta ka nangita magkahayag.
1: Basin, agta siguro sa kagabi.
0: Oo. Agta sa gakit.
1: Oo, muna siya. Gingan o siya o ako sa kangit-ngit hantod garo nangita sa kahayag.
0: Oy! Ano na? So, ano yan si Willie Rebellami? Ah, Willie. Bilabi
1: ba
0: ni? Yeah, si Willie Garter.
1: Willie Garty. Garty. This song is for you.

0: That was Willy Garter.
1: Ayan.
0: Ang igagaw ni Gwen. Ni
2: Yoyoy.
1: Kinesiya mo rin siya dyan, si Kuan.
0: Spina.
1: But kinesiya si mga nindot na kanta.
0: Kato basketball player ba? NBA player ba? Si Vince Garte.
1: Taka naman na siya.
2: Lahay mong hundun siya.
1: Sa Kuan man to nga.
0: Carter na Vince Carter na
1: Vince Carter man to siya mga mali.
0: Sorry.
1: Sa oras, alas 10:48 na sa buntag. Welcome sa tuang Tila Greeting.
2: Ubay na sa taglaanan ani mga maring. Daghan ba ya kayo?
1: So, ilin niya na ang mga maring, ang mga mensahe diya. Kaya ito ng tilaanin, walay laktaw, gigan sa inyong palunggo, paingon sa inyong kutang.
0: Yes.
1: Aga, sugdanan ni Tia Daria.
2: Atong sugdanan, gigan kang Alvin Gook.
0: Sige, padayon.
2: Sino man kayo tanili?
1: Nagihangit ka.
0: Sige.
2: Si Wing Bundan. Si Wing Bundan. Ano, shout out mga maring.
1: O, share to ang live today.
2: I-share sa inyo.
1: I-share sa inyo. Una ta, padayon no, ni Tia Daria. Kay Muraga.
2: Okay, Muraga.
1: Madungaganta.
2: Mura ka mo na may gusto malingaw, i-share na ninyo.
1: Yes, kinakalabay nga mga simana mo, abot tayo sa atin at 30, 40.
2: Niyapot yung tag 50 dahil.
1: Pero 15 mil naman lang.
0: Ang 15 kapin kay Kuan, nabila na ang kailin 35 ang nananaw na naniod to pa, nag-prepare pa.
2: Nag-prepare pa.
1: Nagkaon pa ang suman.
2: Ang nilapin na rin kay Josephine Poro Vicente de la Rama.
0: Aba.
2: Magpatila ko sa ako ang petals unya mga marin.
0: Si
2: Josephine Pero.
0: Aman.
2: Pepero.
1: Kita pa nga niya.
2: At si Rodney Balanza. Shout out sa kong inahan nga si Rosalie Balanza nga si Ante. O sige, o paminaw ninyo.
0: Aba. Si Padayon niya, Maring Daria.
2: O niya, binadri kang Babski. Shout out mga maring.
1: Hello,
2: bisan pa rin kang Carlo Jose Torre Franca.
1: Hello, Carlo.
0: Isyot diri o?
2: Kaya paminaw ko ninyo, kinder pa ko.
0: Aba.
2: Tiguwang na po rin yung tawanan.
0: Idara na. Sige, padayon niya, Maring Daria.
2: Bisan pa rin kang Jay Orimadz. Baliktad ba niya ang play doon?
0: Sige lang, ilang pagbot niya.
2: Magpatila kong Junyos o Paila. Nga na plaster na karong orasa.
0: Aba.
2: O sa Plokin Boys, diriya sa Santa Cruz.
0: Aba.
2: Among founder nga si Oplok, nga suki sa Kapilat.
0: Aba.
2: May basa niyo ganiyan ni Maring.
1: Okay, so, kita pa.
0: Sige, si Maring, siya lang ala, kana.
2: Si Elwin Diginio.
1: Hi, Elwin. Good, Elwin.
2: Shout out maring sa Gabi Con Production Entertainment.
0: Aba. Uy, wala tayong kanta kanina. But anyway, si Padayon pa.
2: Ang labi na diri kang Annalyn Borja.
1: Hi, Lynn.
0: Hi, Annalyn Borja.
2: Nakita ko na kung ano siya. Ihang cellphone na ay ihang anak.
1: Di ko sa mga si Chad Borja.
0: Ama, di ba sa si Chad Borja? Chad Borja.
2: Ako siya dinan maring. Mo ng anak? Wala may papa.
0: Ah, ano siya?
1: Sa ingon niya?
2: Ito bang si Marlo? Pusik po niya ako.
0: Aba! Ay, ang plano ni si Marlo Flores.
2: Borang mapogsit ni Marlo eh.
0: Oo, nakakita na magkita na maring ang nga armas ni Puigo ni Marlo.
1: Nga sakto sa.
2: Nasakpan po na ako ni si Marlo nga iyang cellphone. Basa kayo.
0: Nasakpan, nakitaan po na ako dito. Nagbukot ang habol. Nagbukot ang habol. Ang isa na katilang isyaka. Gibir ang habol. Kaya hayag sa sulod sa habol.
1: Younger.
2: Namudagan po na dali kang Josepina Tinambunan.
1: Ang sa ingo ni Josepina.
2: Good morning, katropang beauties. Happy Wednesday from Tinambunan family. Bugkaon ng tapan. God bless.
0: Aba.
2: Layo-layo ni Yama rin. Kailang tapan man ganyan.
1: Ginugang pa ni Carlo nga done, like, and share. How about ang uban? Nakadaan na ba? Nakalike na ba? Nakashare na ba?
0: Yes.
2: Borda si Carlo na may nagdaan ng share, ani.
1: Ngayon pa si Metsio Rung. Hi mga maring, asa naman imo ang duster maring tanini?
0: Aba, sige lang kayo.
1: Hindi ka uyutar?
0: Uyutar man, sockens.
2: Ayaw lang ka bala ka, Mets. Kaya tuwa naman, gipalondri na.
0: Mets, ha? Last na dyan ka na ako, Mets. Malatosan na dyan ka rin sa ako ang one tenderloin.
1: Giuseppe na diri ang mga mga ato sa ting
0: this is 17,000 live viewers ta sa toang pages.
1: Ay, kamusta mga maring? Oy, mga maring, kinato ading pagpatila sa greeting sa tunika na ito mga igala sa Turbo.
0: Yes!
1: Ayaw yun ang laki ka kung ima din ang mugahi.
2: Uy, Marin, nalimitan naman. Masi maluod na si Juan Marin, si Rodel. Si Rodel Opinaldo.
1: Hello, Rodel. Go, Rodel.
2: Patimbay ako sa Juan Tatay Roger. Na Pinaldo, nga pinaminamino sa inyo ha.
1: Sorry po, Del.
2: Na sinisya kinom ang Santon Gold Coffee me.
1: Yeah. Aba. Very good.
2: Guwapo-guwapo pa na si Tatay.
1: Tatay?
2: Tatay, siya tatay mo na sige inyo ko Juan.
1: Sabi daw si Tatay si Doy.
2: Masi classmate sila maring.
1: Mga maring, ay gid mo og kopyan sa aning mga high blood pressure kay that's a very traitor disease.
0: Ana, ayo gid mo kumpiyansa ha.
1: Ina mabadlaad lang mga maring ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule doon ay sanggap nga.
2: Mangustis!
0: Aha!
2: Ahus!
0: Ahus! Kay ahus!
2: Kay ahus! Nasi malunggay.
1: Ang sapa.
2: Kay ang palaya.
1: Og!
2: Og! Kanin ko an? Mangustin!
0: Hello eh!
1: Spare right. Mangustin!
2: Kanang pula-pula good yung kanang pruta.
0: Okay.
2: Dili po siya maong kanam. Dili po siya makupa. Mas siya mangustin.
0: Lay mo na makupa. Uy, lay mo na makupa.
2: Pula-pula mambunto maring.
0: Lay mo na pula-pula.
1: Ang pula-pula ang unsa.
2: Ang petals.
1: Ang petals. Kasi ito nagpatila ganyan sa petals. Ganyan kasi
2: gito. Simit.
0: Simit. Ito, Josephine.
1: At ito, sigong tiraan sila mga maring kay nagkuha na
0: ito. Sampila na itong oras.
1: Sampila na itong oras.
0: Bebe.
1: Kandungan to. Kanya-kanya to.
0: Walipaw na itabi. Lain ang dila ninyo eh. Ayaw na dila ako matilapad eh.
1: Kanya-kanya ang Rutan Plus Tarby. Dari ako sa
2: akin. Lain na ika. Lain na ika maringa. Kayo mukhang masamput sa kuwang nao.
0: Ay, dari ko squilyo be. Ako aling squilyo ha.
1: O, dari ko si Zipper.
0: Ay, dari ko sa squilyo be. Bahala na
1: rin. Alas, 6 minuto so na mag-alas 11 sa buntag.
0: Exciting!
1: Masunod na ang
0: Chiki-cha.
1: Chicken chan chan.

0: 喂。
1: 好了，还有的公公，的刚刚，这里面忙一忙的啊。
2: 一路等过一忙白。
1: 啊，别了，别了，这样。Alright, balik ka? Alam mo, okay, ganang kayo walang kata, okay?
2: Ganyang mga marig. But anyway, atong oras mga igala, alas 11, yung punto na sa buntag. Namatig yapon ka pa mga marig diri sa XFM Tagum nga live sa Facebook page. Pag-search lang, oga, pakifollow ang XFM 107.1 Tagum. Anya pakililipod sa XFM Mati City o sa XFM General Santos City page. Kay live sa mga ato ang programa mga marig nga makitaan. O sa mga radyo, sa mga dial sa radyo, madungog po tadi sa...
1: Ah, siyempre, dito naman madungog sa Tagum City. Ato ang mga katropa man na dito, dito sa may Bawab, dito sa may Labunturan, dito sa may Di Oro.
2: Sa mga taga Maragusan, Maragusan.
1: Yes.
2: Sa ako ang mga...
1: Kupostela?
2: Mga parinte din sa may Mungkayo.
1: Oh, way na pigdapig, ha? Way na pigdapig. Way na
2: pigdapig ang mga palainom diya o baha.
3: Pero wala ka balong maring.
2: Yes.
3: Na naabutan sa Katiil.
2: Sa ay, sa Katiil.
1: Doon sa Kamutan.
2: Tama to din, ha?
3: Ito kagani kaong kang sabi nga na ginamos.
2: Asa dapit?
3: Ato si ibabaw padulong ta sa sundalohan.
2: Ay, katong kakaong dalid to asa taas.
3: Oo, tapos diba? Katiil, maguto ka to na yung mga portal sa kilid.
2: Saan ko ito sa Katiil di ay?
3: Katiil,
2: kasi. Ato, lapit ako makita ang tuhod.
3: Doldo, diba? Doldo lang.
1: Sa katuhod o ka sa Katiil.
3: Kaya mo dagang tandiri sa laak.
2: Ah, mga tagalak, hello! Siyempre mga maring, siguti sa mga lungsod diri sa may Bukidnon.
1: Oh, diri sa may Bukidnon, diri sa may Valencia, diri sa may Kitao Town, yun na sila diyan sa Kipulot, sa Kipulot.
3: Kapilap diyan, kapilap.
2: Dugan, naglungsod diyan sa?
1: Dugan, oy.
3: Ipang ko tulungsod ng iyaha,
1: barangay. Barangay naman ako, burok naman ako. Mga lungsod diyan, di ba kikuha ka? Kayo, sige mong biyahin yung bigatlan din sa kontapan.
3: Ang kanang Kitao Town, sa Quezon, magunan.
1: Sa Quezon.
2: Kami ginisya ka ng biyahidor, magulis yung bayuta. Oh,
1: yes.
3: Yeah, ikaw ang cargador.
2: Yes, aba, ako.
1: Ako ang herfer. Herfer.
2: Ikaw ang helfer.
1: Herfer ko.
2: Siyempre mga marin, diri asab sa mga taga Bayugan. Uno, dos, kato na sa Jess.
1: Yes. So, sila si, mana, Ri, og si Ri.
2: Og si,
3: Lempel.
1: Aga si?
3: Si Paring Limwell.
1: Si Paring Limwell, okay. Og si ko, siyempre, ako ngayon, ako si Junji.
2: Si Ale Vicente.
1: Si Ale Vicente, si Junji Librias, ako Balangga di ha?
2: Si Kian di ang sakto barog ngayon sa nga tech.
1: Si Kian na wag yung abot og sa kadupang height.
3: Wag ang tech di ang isang babae nga si Melanie. Si
1: Melanie Duran.
2: Hi Melanie Duran.
1: Ganahan kayo na hi Mel. Hi Mel. Ganahan kayo ni Mel. Tampok niya si Mel.
2: Tigon sa niya si Roberto Duran.
1: Ayan ang uyuan sa pag-agawan.
2: Ikusok ko siguro sa kanumbag.
3: Boksilero pa na siya.
2: Kanan si Melanie.
3: Oo.
2: Maoba di ay?
3: Ay Duran gun.
1: Duran na siya.
2: Nasumbagan na siguro niya si Ri.
1: Ang mga
2: si Ray.
1: Ang iyang mga kaayong mga parinti kailang membro sa Duran Duran.
3: Kamu ka marin si Melanie? Rabi po na kang kuan.
2: Maba?
3: Katong kang bunsyat po na. Sina po na si bunsyat.
2: Kamu ka sa hilig niya nga bulak?
1: Asa man?
2: Duranta.
1: Tama. Kailang permiti ihian.
2: Ay, nako mga igal. Ano na sa mga kamot ang swat papel nga itong taga-agpagtaga today?
1: Pagadiyan na!
2: Apan sa dipan, yung burnout na sa Bukid o live takaroon sa Facebook live lang.

Sugus maayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa akong katahuran kaninyong tanan. Ingon man sa mga minilyon ninyong tigpanubay ning inyohang tulumanong. Kung ako ikaw. Ako din si Anali. Gikan ko sa layong dapit. Ugdaan ako rin sa may Mawab Davao de Oro. Kani akong suwat karun mga maring bahin kinis ako ang akong istoryas kinabuhi. Na ako'y uyab nga marapod ba ako ni Siagbana nga naga abot yun mi ugat tulo katuig ani kapin. Itago na to sa pangalang Rudel. Mayo nga mo ang sugo sa relasyon ni Rudel, mga maring. Gani na ilan na siya sa akong mga igsuon, sa akong mga kaparintiyan, o labi sa tanan, ang akong sa akong mga ginikanan. Nagkadugay ang mga relasyon, nindot kaayo, nalami mga plano. Gani, nalami mga property ang ipamalit. Nalami mo ra gamay kayo nga welding nga gitukod para sa mga house and lot buhon. Apan sa usalang kapamilok. Sulod sa tulog katuig, mga maring. Nasya kong kalit. O wala kong kabalungan. Dito rin nagsugod ang kalbaryo sa kong kinabuhi. Para yung masamtan kung unsa kini, yun ano yung mga panghitabo.

0: Del, mayo ka na mo taka Del, do kaya na wala ka balik dari Del, oi?
1: Kapoy ko
0: eh. Ano kayo ngon mga kapoy ka, gajaging ka?
1: Kapoy ka itong relasyon.
0: Ah! Unsa?
1: Anali.
0: Pero Del, ano kayo ngon mga anak? Nga okay mga ita Del, sa mga problema na Del?
1: Anali, dili pwede nga maingon kang ikaw lang okay ka. Okay lagi ka yan. Di naman ko okay.
0: Ngayon di man okay nga. Balok ka na kang kayong mga tao dari sa itong mga palibot, dari mga silingan na doon, sila si Jay. Sila si Jay, sila si Josephine. Kana sila, nakapagkita na sila si Migo Reyes. Kabalo na sila nga.
1: Anali, anali.
0: Okay kayo, tanganon kahit rin magkakainan.
1: Paminaw ako!
0: Singkahan ko ni mo.
1: Di naman pwede nga, ikaw lang magbot-bot sa itong gugma. Bano ko malipay sa itong relasyon?
0: Gunita lang ko yung
1: mga... Ayaw. Kita ka nang bit-bit ako?
0: Osa na?
1: Bag.
0: Ano ka nalang mag-malit bag? Malita o bag?
1: Dito sa kusakong amigo.
0: Ha?
1: Sa kapoy ko ba?
0: Ano ka nalang mag-malit bag? Ano kang malit bog?
1: Anali, I need space. Ato kong mamakaw.
2: Ayaw naman.
1: Anali, buhay ko ba? Saan mo na siyo eh?
0: Ay sa pag-istorya lang, ano na inalaman? Ano na nausap naman ka? You have changed a lot, Rodel.
1: Anali.
0: Ni kaya talaga lahi mong channel.
1: Anali, pasahilo ako. Wala ko ma-happy sa itong relasyon.
0: Ano man? Yatag man ako ni Mutanan.
1: Yatag
0: man ako giunsa. Kung gusto kang ginger nga, ka nga all the way down, helicopter, aeroplano, napagay pinakikig style.
1: It's not all about ginger.
2: Ayaw naman.
0: Grabe ka, magkainin ko yung pagkasulti sa ko, Rodel.
1: Pangitaon mo sila ko, kagulingon ako, Anali. Pasahilo ako.
0: Ano pa kita?
1: Pasahilo ako.
0: Rodel! Rodel!

0: Zero deal, pa.
1: Biya anak ko ni Rodel pa. Agay.
0: Dilemay. Sol, ba problema gimong hilakan?
1: Mayroon na sa wala pa kayo. Kahit naman siya kausap na ako pa.
0: Listen to me. I am the living brilliant since 1945. And I tell you, mo kay kagaistorya ko di ka mamate. Abili mo nalit.
1: Masakit kayo.
0: Kung saan ka sakit si Mugog, mamasdaghan kong yan.
1: Sakit kayo pa! Di lang ko makaya.
0: Dagdag mga laki.
1: Sakit kayo.
0: Limo na si Rodel, may ribag wapo.

0: Dibiana ko si Kwan.
1: Sir Rodel!
0: Dibiana na ko si Kwan.
1: Adi ay? Si... O saan nilunan siya?
0: Anali.
1: Yung parang happy mo lagi ka.
0: Adi, happy ko kayo tungkol kay naaman ka.
1: Okay, naaman lagi ko ni Maruel. Ay, nausap dyan ka kaayo.
0: Nagkabawa ba ka?
1: Ano sa mana?
0: Rowela. Namuhatan ko nito nang tungkol. Alang di kanimo aron nga. I-transfer na kong pagbati ni Kod. Gigan kang analing nga ito si Imuha.
1: Tinood na, Rodel. O tinood na pa matod. Ino na, Rodel B.
0: Masa may gusto ni mo di ay.
1: Ako si David Rodel. Sa bang kasi si Mbok to. Ayun, gusto kayo. Kahit kay Tian ay.
0: Hima si mo kong
1: out. Baka, Rodel.
0: Sobra pa sa workout kay...
1: Ang kami na yung mga dekaraman.
0: Kay kakuan ko ga. Ganyang gidambil-dambil mo kuhani.
1: Ay, gee, dambil-dambil na ka.
0: Tag 15 kilos ko.
1: Namikigagakson, Royal. Kaya imo nga was...
0: Ako gisaada ka ni mo.
1: Ang sabi ka, Royal?
0: Di ka mausap o gini. Akong bugma, di ko masayop ka. Mas ipili. Taga nga kasi sa kong uyab nga si... Anali.
1: Ay, magluyaman ko ana si mo ang paminaw, oy. Ganahali ko, Royal.
0: Magluya ka.
1: Rodeli, ay.
0: Magluya ka tungod kay... Ako ang imong uyab. Dili ko gusto nga. May mahitabos to ah. Matagabi eh.
1: Ay, maugit akong ginahulat sa imong Rodel.
0: Rowel.
1: Kanang...
0: Pamatudin nga mahal ko ni mo.
1: Lodhi ko. Ayaw ko ha.

maring. Namali ako transition. Naipong ko maring anong nausab nagkalit ang akong uyab. Yang si Rodel. Gibuhat mantan ako ang tanan. Gibuhat nako nga malipay siya darin ako. Apan nausab yun si Rodel. Pugo sa kadlaw niya na nagkita kami. Ugin ani mga pagitabo.

0: Rodel.
1: Ikaw mong gulo yun eh.
0: Rodel.
1: Ano naman ka, Dre?
0: Nani ko, Dre. Ay, gusto ko ka lang katinawan.
1: Ano may gusto
0: nyo? Manuhang yung ano mga naabot pa sa punto ngayon na ano, Del?
1: Ano may gusto nyo mong katinawan? Di ba gusto nyo kung nandakan mo nga? Wala ko yung gugmani mo? Wala ko ba ang tanan? Analing ay pasabot ako dyan kanimo?
0: Di, uto, Del nga. Nawala ay mapagigugma din ako. Eh, grabe na kayo ato mga pundasyon. Daka na kayo tag mga ipangpalit ka mga property. Dahil nila kayo kung lalaki, ako babae, kung lalaki, kay proper call man na siya. Pero so di ataka, ayoko pagkalitingin. Ano yung mawa ka kalit sa mong kinabuhi.
1: Ito mga napundar nga property mo hala na. Ihilam mo usna.
0: Grabe ka mag-answer sa
1: mga nila.
0: Usa!
1: Oo, ako na Willie, ana. Imuha na. Tugtila.
0: Asa na ba itong ingon ni mo nga na mag-jer-jer tabi yung ako para? Asa na ba na ito ni Ay? Kanang magtalikod ko niya mga nakalingi ako kay ako na kaana. Asa na ba na ito?
1: Anali. Sabtag maayo kining panultihon. Nga doon, constant thing is this world is to change. Tinibasa rin mo guna-guna sa kwan.
0: Rodel.
1: Wala kagugman ni mo. Ang kasing-kasing daw sasama sa baybay sa dagat. Nga sa matagkaroon ako niya mausama itsura. Ang anak ko na kong kasing-kasing ang nali. Wala na kagugman ni mo. Pah!

0: Mau ba dai dai? Paita po na imong kaagi, uy. Grabe po na si Rudil, uy. Humalang kipahimus lang ng pagkababae ka. Kani adto biya to ang ipon mo, dako pa ikagsampot, karon sapyot na kay ka. May nga na kakanya kadali biyaan. Makitaan ko na tawahanan sa taong ginako na.
1: Grabe tayo, dai. Ang grabe kayo yung ibuhat na ako, dai. Wapos ko isalaan niya, dai. Tarong kayo ko nga pagkababae. Tarong kayo ko nga naging relasyon niya.
0: Mas masulti siya kung wasay. Ngano daw anong nga na makadali ka biyaan kaniya unsa yung rason niya? Ako dahil blabi ako magunahuna amiga ko ta kayo.
1: Ay grabe kayo dai ma.
0: Basta makitaan ko na tawhana na imudmud.
1: Lahigit siya kalit si Rodel dai mura galing din na si Rodel nga akong kaila sa una.
0: Kisa naman nga Rodel.
1: Mura si Rodel ang katusilingan na mga dispatcher.
0: Dai.
1: Ay sis, tarigin na mo yan ay oy.
0: Nakiksimpati ako sa gibati ni mo. Sagdi lang. Magabaan na ng tawhana na. Magbaan daw ang tanah.
1: Sige, na lang ko siya dahil nga ayaw kong biya. Ay, kabalo ka ko sa ingon niya, dahil?
0: Dahil,
1: kabalo pa ka ko sa ingon niya?
0: Sa ingon niya, dahil?
1: In every beginning is difficult ko, no? Kung sabi niya sa'ya, pagkano kayo, primero na ko doon ay luon. Grabe kayo,
0: dahil! Dahil, tama ka, dahil.
1: Kung sa'yo, pasabot siya, dahil nga, primero na luon. Dahil, kaduda, chuko, dahil.
0: Dahil, sama, dahil. Baka ako apartment diri, ah. Dilibi ako gusamok diri, ah. Ang mga tao sa plano.
2: Sabahan ko na niya, oy.
3: Oy, sabahan na inyong one slip. Itsugan mo, batuhon ka mo na ron.
4: Sabahan kayo.
5: Sabahan niya, oy. Talagatuhon
0: ko na rin, oy. Gagay, tatang. Ay, nasigigilak, day. Kaya magabaan na lagi na si Rodel. Day.
1: Si Panulong, nani Panulong, diri. Kasi mani Panulong, diri.
0: Kasi na?
6: Sorry po.
0: Jerry? Ano na ama ka diri ah?
6: Ngayon lang tago ninyo o kanan. Kwaragod kayo, madam.
0: Jerry. Sige na makapaglimos diri. Ang ano, saan na ikaw?
6: Gusto ko lang magkuhang ready ko katog, madam.
0: Ay, kita ka niyo, tangaya. Imo na niyo.
6: Usama na. Usama na, madam.
0: Kanang, kape.
6: Salamat, bro.
0: Sige na, hawa, diri, kaya isa rin sa ako, amiga na ako, hawa, diri, hawa.
6: Salamat po, madam.
0: Sige na, sige na, dito na ka.
6: Sorry po.
0: Ay, kunin, purtahan
6: mo. Ano lang?
0: Hinda. Ay, samo ka ni mga silingan. Ay, sige, mga chismoso kayo. Atik-atik pa ngayo, kay mamina rin kung sa'y mga ma... Ay, balikta sa imong problema ni mo. Anali ba? Na problema,
1: pero... Grabe kayo, day. Grabe yung kayo siyang ibuha, day. Ako... Nagsabot, grabe na kaya kong expectation, grabe na kaya mong nagpalit na miyong yuta, nagpalit na miyong property, kay para tukura sa mong balay. Karoon, kalita yun siya, kalami, dahil ako kasabot.
0: Dahil, dili ka nga, basig nakakita siya glain?
1: Dahil?
0: Basin ba? Sundi ko na siya, basig doon na sa ilaing gikabuangan nga babae. Kay,
1: maupa dahil?
0: Imposible makaayo nga, wala maka siya problema sa inyong... Magabiig, buhong makasiya.
1: Dahil, wag siya problema rin ako, dahil apan, dahil buhong dyan ko dahil ngayon kahit siya kalami, dahil ako siguro nang sundan siya dahil, no?
0: Sundi na, uy. Sundi na, kaya sige. Ako kaya ako ang pagtuo nga doon ay laing kabayo giatiman si Rudel.
1: Sige, dahil, ako na buhato dahil, magpa-secret agent ko dahil.

ako siya o kanang pinatuwangan. Nagsuot na kuo ka ng leggings nga up and down. Maram nag overall sa siman nga itom. Gamito na ako ng akong maskara nga sungay-sungay. Ako nang sundan. At tuon na ako dito sa ilang area of responsibility, Sir Del. Magdali ko.

0: karon. Tuara. Bawa dah ni yang gikabuk ngat. Kadaku anang kadaku kayu na yang kauban ng blanding buhok. Murag sila ila dilima. Kadaku tiyan anang yang bayut pada yang kauban. Bantu gede. Ingun niya sa kuanga. And every beginning is difficult. Pemiru na de. Bayut eh. You shit in the mud. You shit in the mud. You shit in the mud. Ronel! Hoy, Ronel!
1: Di tao!
0: Anali! Baliwon! Baliwon pang tabo!
1: Anali!
0: Boros mo! Kailangan mo na di magiging polis ako!
1: Nagkagandira ako mo lang eh!
0: Bulin eh! Bulin eh! Angani mo!
1: Isa magkakanam!
2: Isa magkakanam!
1: Ano ako magagalit nga nila? Mata kasala nung yung...
0: Mauda niya yung magiging pole ni mo! Tambok na bayo!
1: Ayaw sa gilabte!
2: Ay! Paninood ka!
1: Gitahala ko! Ay! Daksunda ka, King Ruela! Protektahan ka!
2: Ay! Ay! Ay!
1: Anali, sa muka ni mo?
2: Isa ko nagibukto ni mo kaya!
1: Ikaw ba? Ano man ka?
2: Ano man siya?
1: Walang magapil-apil man ka sa relasyon nga doon ay relasyon.
0: Bawa na nila ka malahan sa kuwa kaya na nila kailahin na ay!
1: Well, buwag naman ta! Ano yung kukukuha pa ka sa kuwa? Ano, sige mga... Ay, kawab, sa muka ni mabaig, pasing ka ron.

0: Ayo sa kinap tiya ba si kasuhan tayo kag physical injuries.
1: Ano man?
2: Ayo naman.
1: Sige, kay gula minyo tayo pa. Magkasuhan tayo ka.
0: O sa kasuhan mo?
1: Adultery.
2: Ayo naman.
0: Ano man yung mamukumbok doon? Lawa mag-ihabol si kuha kay... Dili man tayo kasal, di man tayo minyo. Sige, samog-samog sa kong relas. Wala mo kuganahin mo, wala mo gugmanin mo.
1: Baga kang jagway, wala na kang gwapo.
0: Wang-wang na ka.
1: Unsa?
0: Wang-wang.
1: Wang-wang, nakalimong ka naman ang bayot. Talawa mo na si Barney.
3: Ikaw na sopot na kakadya sa kasagutan, ha?
0: Pero,
3: mura ka. Mura mo sa cake-cake.
1: Hilam niya, tagalon ko na yung Marvel roll.
3: Ay, bayot ka. Ano ni? Sa kinsa ka, ha? Papawante ka.
1: Ay, sa, nakoy sa tali mo, Ronel. Ronel. Usap niyo nakita ni mga bayan, taga-carpinten.
3: Ayaw ka ba yan ka? Ako ni Payo!
1: Dalawa isang kabayo tuling ko.
3: Rene, ipinsan ko!
0: Jackson, taga-awila, ayaw. Walay makahilabot ni mo. Muagi unya sa kong patay nga lawas kung makahilabot ni mo.
3: Salamat ka naman!
0: Hindi, huwag makahilabot ni
1: mo. Ganun nilaban, makahil niya!
0: Wala ako, wala yung muna ako mag-uwi po ni Hatang Kalipay sa kuha!
1: Nadungog ko na!
0: Wa na kay Kalipay!
3: Nadungog
0: ni mo! Wa na kay Kalipay sa kuha!
1: Unsa?
0: Pwes! Mugukod ka sa kuha! Di na ko ganahan ni mo!
1: Ah!
0: Bayri ko sa kung nag-gasto niya ka ni mo!
1: Ah! Unsa?
0: Bayri ko! Bayri mo nga nag-gasto niya ka ni mo! Si Hatang, ibalik ka na ko! Kung nalilis ka, 20%!
3: Sing lagi na! Nakaw niya nag-gasto siya lagi ay!
0: Atuning gamiton manigosyong tama, manigosyong tama. Ang makubra na ko ni ma.
3: Sinilag
0: na. Ikaw ha, ikaw ha. Pus lang mga nag... Hindi, wala ko'y problema niyo. Pero gukod ka na ko.
3: Atuan ni Atorne. Si Atorne Juan. Si Ruel.
0: Arnel.
3: Ruel.
0: Ah, Ruel? Si Ruel. Sige, Atorne Ruel. Bayri ko sa imo akong gasto sa imo ha.
1: Anali. Mga ba... Matagdan mo tagalong mabayot.
0: Kundi ka gusto.
1: Mahira na kong mabayot ka kay mag-jagal pansa ka.
0: Ayaw pa papaninood, oy. Masa mo to! Bayri akong nag-gasto niya kanimo.
1: Unsa! Mga maring, mo na akong problema karon. Baliwala na ba to ni Rodel ang amo ang pila katuig nga ba nag-uban? Baliwala na ba niya ang amo ang relasyon nga grabe kay Mika Sweet? Grabe ka, ayaw may ka-happy? Ngayon na, nailahan na siya sa kong mga parintis sa kong ginikanan? Nailahan na siya sa kong mga parintis Kabisayan o Mindanao? Basta may akong buhaton na niya, ayaw akong gisingil, wam ko'y kabayad ano niya, oy? Naku-naku na rin ba kayo siya nagasto, pero apan, saan mo lang nakatong pagpahimulos niya sa kuha? Katong panahon nga ayaw akong jirjiron. Saan naman ito eh? Kwetsa lang to.
4: Bangas ka.
1: Maluoy mo, mga maring damagi ko. Dili na lang kutob. Annalie.

0: time, ato no?
1: Grabe kaya mga maring ato ang kaagi kang gibasa karong buntaga. Kaagi sa tuang letter sender nga si Annalise. Well, mga katropa, mga maring, alas 11:30 na nga itong oras. Mga igala ka magyapan na mati sa XFM. Live mabati sa Tibok Mindanao.
0: Alright, so ana lang na no, madung ka talaga. Salamat kayo sa mga nagkuan ha.
1: Sa mga nakilili. Sa mga lili-ers.
0: Sa mga talo-talo-ers, mga yaters, sa kanan, mayong buntag.
2: Bisan pa na ito na. Ano yung mga late comers gihapon?
0: Mga late-tuners.
2: Atuwa siguro na isa ito mga late comers. At least na ang gihapon sila.
0: Dili na sa late comers ang tawag ana, mga late-tuners.
2: Ah, late-tuners.
0: Hello, mga late-tuners.
2: Bisan pa na si Migorias.
0: Nakatikuyok na sila.
2: Ay, Migorias, kamusta naman kami yaman dito?
0: Yes.
1: Kamusta?
2: Malita pa yan siya ay.
1: Ato na, kamusta ka po nato siguro mga pamitay ano ni Mega Maldita?
2: Kamusta naman yung mga titles din ha, Mega Maldita?
1: Ano naman siya kabalik di
2: on dili naman kabalo siya mo bisita?
1: Manag nakalimot, nagod siya sa ato kaya si Mega Maldita ay.
2: Siya ba kayo halinun kayo?
1: Yeah, kaya sir, may turang Mr. Sohon siya, no? Marasya ka ng kuan.
0: Si pangalan si?
1: Mega Maldita.
0: Aba, sa Uyuta, sana.
2: Siyempre.
0: Mayroon sa Gabi Group
1: and Gabi. Ato ang area manager dala sa may Tibalog.
0: Aba, taga St. Thomas dani.
2: Yes. Ano ka kisa yung mga membro dia?
0: Kisa.
2: Taga Mamakaw.
0: Aba.
1: Sako din ang Tibalog ng Mamakaw?
2: Oo.
1: Sako han.
2: Ay, pero natuwa na siya kay...
1: Doon sa Kapaong.
0: Kapaong.
2: Kapaong. Kapaong o Mamakaw.
0: Mamakaw. O doon siya sa Kapaong o Mahayag. Lahe
1: pa, dito pa na.
2: Sakunawan, makunawan siguro yung
0: mga. Okay.
1: Dito malapit sa Torinto.
0: Sa Torinto din na siya.
1: Good morning guys sa mga taga Trinto.
2: Sa Torinto.
1: Sa mga taga Bunawan, sa mga taga Lalabertan. Sa mga taga Kuan, Cruising Cuevas.
0: Salamat. About ya, sila si George Giel no, de sa Santa Josepa.
1: Sa mga taga Veruela.
0: Veruela, taga si Simon.
2: Andre at Patras sa si Simon.
0: Ah, si Simon.
2: Kung mapadulong ka pa explain.
0: Dire la Toto, asa nila Toto sa
2: Veruela.
0: Dire asa nila niyo to? Lorito, aba taga Lorito.
2: Taga Lorito.
0: Lorito, dia ila Lorita, silingan na sila.
2: Lorito, Loritre.
0: Lorito, Loritre, Loripo, Loripive, ato na Lorisig.
1: Mga taga 22.
0: Taga 23.
1: Oh, din sa may dapit sa...
0: 24.
1: Sa... Kaka na sa Australia, sa mga agoy.
0: Sa Australia, di ba nung kilalin nila sa Australia, sa Sydney, lahat pa din na din natin eh. Australia sa mga agoy di ay.
1: Australia, Australia, nasa Australia 1, sa
0: Australia 2. Nalina di ay?
1: Na Australia di sa may kuan, sa 22.
0: Aba, bagay na. Naman kay Florida, diris kapalong.
1: Naka na
2: Florida.
1: Muna yung ginawa pa sa basta.
0: Yes.
2: Dire ka mo agoy sa Porok Nara, di sa may Santo Niño. Sa nolong na siya Florida.
0: Grabe gitoy.
2: Kamulo ka sa na mo mula pos?
1: Adapit.
2: Sa kanang katong padulong na sa Tibalog. Katong kaling katong paradise.
1: Nakabaw ba pang ang kanang kuan kanang talaingol kuan na kuno nakabarangay tulo?
0: Tulo?
1: Tulo ba?
2: Ang talaingol?
1: Oh, tulo ka balik
0: tulo. Kaya ilang kuan man ikaw tulo na ilang kaispirasyon.
1: Kaya diyan na sila mga ka-inspirasyon. Anyway, hi sa mga taga-Talaingol. Ito ang mga viewers, mga listeners.
0: Ay, alam pa si Lindin na siya nga.
2: Lanog-lanog ba yata din ha?
0: Australia nila Australia. Australia din na diha.
1: Australia yun.
0: Australia yun ha?
1: Naka yung mga screenshot.
0: Australia.
1: Oo, napapicture ko diyan sa Australia din sa may 22 sakop sa Bangagoy.
0: Aba!
2: Kaya din na lang kwintahon yung Singapore rin sa mga WAB.
0: Aba, mau ba?
1: Tapad na sa Singa 3.
0: Singa 3 yung Singapore.
1: Ay nako mga mari, alas 11:34 na ating oras. Kini ato ang pag-tiaw-tiaw sa kahanginan, labi pag kini ato ang drama. Hatod ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health, kini ang...
0: Siyempre, ang Yes to Health, nakabumlaan na sila sa mga sa...
2: Santon Plus Gold.
0: Ansa pa?
2: Santon Plus Coffee Bean.
0: Yes.
2: Ang nilabi na, Chris, ang tawag nga nga trio.
0: Trio.
2: Ang Santon Vitamin C.
0: Aba, napagagaling mo na ngayon.
2: Yes.
1: Ah, mag-endorse, ha?
0: Mura na kang si Froylan Amaran, si Froylan Di Diyos, o si Kenneth, si Sing Pumps. Aba, mga adapted ni Linlin.
1: Aba.
2: Adapted din ang
0: Mahanap din nililin eh.
2: Ay, magpaadap na po siguro na rin ha.
0: Oo, oh, ganag.
2: Para maabota sa Australia.
0: Oo, oh, sa Australia. Diyan sa may mga agoy. Australia mga agoy.
2: Ayan. Lapos na lang siya glinig.
0: Glinig o din to. Kanang lingig, pag-abote pa rin to, kaya maghumba, magagtampo kayo, ngilingig na.
1: So, ang ngilingig ko siya.
2: Madugay, ano, matulingig na kayo.
1: Kasi kinaumba.
2: Kasi kinaon.
0: Yes.
2: Mili, hindi na magpensa, Andre, kung aking
1: aron ga dili magtulingig sa sige ka og humba mga maring dapat mag-inom og Santan Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes. Ose na diya sa kakuan na ni?
1: Sa
2: Santan Plus Gold.
1: Dun sa isang cup nga pinakahilingig nga herbal o lamas nga pwedeng mo alin sa mga taas nga mga blood pressure labi pa kining ahos.
0: Aba ka na ahos. Sempre kining ahos tanan gyud epektibo mo gyud ahos.
2: Tao ban sa ampalayo.
0: Kana.
1: Ampalaya kong lalaki.
0: Kung kung babae, ang palati.
2: Palitan mo ito ya, oy.
0: Asa?
2: Kung babae daw, ang palaya naman daan.
0: Ang palaya, kung lalaki.
2: Laki.
0: Kung babae,
2: ang palayo.
0: Ang palati.
1: Kung bigaon,
0: ang palalat. Ana.
2: Bili ka lang sila ganaan, mamalit. Ano, kanda mo na hindi ang palalat?
0: Masaya lang ang palalat.
2: Makosya ka ngayon natin. Morsinto na siguro tayo.
0: Morsinto tayo.
1: So ayun na mga maring ha. Kaya nagkaraghan na ang mga niyatag sila mga testimony. Ano ito ang Santan Plus Gold. Busa, ay kasi bagod kayo hindi ka matablan sa Santan Plus Gold. So inom na.
0: Hala,
1: so,
0: sige.
1: So ito ang Santan Plus Gold.
0: Mabalit sa mga butika o parmasya sa iyong mga lugar. Ayaw lang mo dito sa layo. Kaya mapakanya mo ga erode. Mas magandang mong sika dito ha. Dire na mo sa dool.
2: Pero kung goon lang ka dire sa palingkin ha. Tayo di clinic, yes to health clinic.
0: Mm-hmm.
2: Na mapalit. Asa ka na nipita ka
1: na? Marikan din akong gigan ka sa downtown, nagsubay ka sa dalan nga Ganti Road, dami diri sa wala nga bahin, tapad sa Mr. DIY, tapad sa bugasan, niya pangita lang si...
2: Si Palanga!
0: Si Palanga. Hoy, si Palanga na lang, kaya nakitaan biya ito na nangagita dito, grabe kayo, mag-heart-heart inyong mga mata.
1: Grabe na, ako ano kayo siya, himos na kayo siya, day.
0: Grabe ka, kurang ka, makakita mo.
2: Saan na himos?
1: Kanang kung
0: sa...
2: Kanang sa tanom, himos?
0: Dili, oy, kanagikan ka matulog ba? Kinalang hipos, himoson, magina ka na himo
2: Kaingon ko ka ng himos na hindi niya pamutang sa kaang.
1: Kung sa baktin pa rin, kung gapatakal ka sa imong anay, ang pinakadako o tumugit ikawon sa tagiya sa butakal. Masa nito ang gitawag kong himarako.
0: Himarako.
2: Yang bahin to.
1: Kung pinakahimsog,
0: himsog. Kaya babae man si Palanga, himaraka.
1: Himaraka.
2: Himaraka ng himsan. Himsog lang.
0: Makakita ko ninyo, makakita niya sa clinic, no? Sa clinic ba? Sa clinic. Sa morang Muslim ba ang mga mata niyo? Labi na yun si Katrufang Vong.
1: Morang kapalitan po siya kapi dito sa sa takilid kay mo palit sa kapi
2: masuko kay sa ihon lang bakit mo palit ko masuko og
0: lilo kasi pa lang ay gina ko ay bong ay lasun sodia mo kay klaro kay CCTV basig pala kag suspek atong nangoa dia
1: malaano ka ng komplot ay nako
0: sige oy. Well, super well. Ang ato ang topic karon, ato ang sender karon mga katropa. Kinbahin gini sa usaka babae nga si Annaling. Kuan mga maring na gi sa tulo katuig nilang relasyon sa iyang uyab. Iyang uyab nakakita na og ganing lain nga kuan na like sibo. So nagay mga inana nga mga factor no. So karon ato ani siya nga maymayan.
2: Katarin siyang katarin. Tubaga sa siguro.
0: Ayaw kay si Boss Kinti na. Si Kinti na, boss.
1: Wala ma-appeal. Dapat ginuhot na daan.
0: Boss Kinti.
2: Airplane mo siya siguro.
0: Unya na na, boss.
1: Dapat siguro mga bayot, no? Kanang mapanday, siguro kanang balaod na ito ang kuwa, no? Kanang protektahan po ito mga live-in ba? Ay, kanang mga...
2: Nainga na nga.
1: Dapat mo gamak sila balaho rin ano kay masawa nila gilip-in ka sa
2: lahi naman po doon nga maring ay nanay i-moven sa low
1: maoba
2: useless lang na imong balaod.
1: Ay, nakog, wow.
0: Kasi na yung mo ben sa low?
2: Oh, yeah. Na yung mo ben sa low.
0: Kuyawa na nga, ben sa low eh.
1: Gilip-in ka sa laki, 20 katuig niya, biyaan na kagalit. Diba? Mga kay habol, anak, kayo. Mga kasal.
0: Wala kay habol, di ba? Muskit ka.
1: Magkwan, hukas ka.
0: Anak.
1: Ito na ko yung anak, ano?
0: Ano yung mga inaanang mga factor, no? Kala mga lalaki. Kabalo ka lang mga inaanang mga lalaki, mga pulpul ko na siya. Kalamang mga ano, mga imo man ang singlo ng imo ang uyab nga taga uban mo na ay napila ka tuig kunya karon singlo ni mo na porki kay
2: dako na po sa gasto.
0: Maski na kagisudlan man ni mo guda. Gisudlan man guda ni mo nga na siya nga ay nana nga relasyon na magi mga nana nga mo agas magi ka kay ikaw may laki. Kaya mga babae ron sulti tapos tinonop masama mga katropa na doon nga naminaw niya. Uy, mga mare, mga babae ron na. Halos sabi ako, ano, practical na.
1: Gani.
2: Pero may malin mo sa lalaki. So siya, awasan na po.
0: So, siya rin ito, siguro kay katong bayot.
1: Basig mo, pwede mabigay siguro.
0: Transgen siguro to.
1: Basig ko, ano? Basig, doon ay...
2: Basig ikan to sa kuwa sa Thailand.
1: Doon ay ibangag ito, ay tunnel 1, tunnel 2.
0: Ano?
2: Nag-portal.
0: Nag-portal, o. So, yan na ba, no? So, na mga inala nga mga lalaki nga hiligid po doog mo, musukol ang mga inala nga relasyon. Di ba?
2: Musukol sa tinaliay.
0: Musukol sa ganang pinisingay si sila mga tabadidoy, no?
1: Pero ang nakasakit ng ana, no, kay kanang sahay na po ba, kanang nagugma siya kagtarong ba, tinunay ginimang gugma niya, kay biyaan na kagkalit ba? Mm. Kay ang purpose sa pagbiya sa imo ka na kita naglay mas lami pa ni mo.
0: Pero siguro ka na iyang uyam niya na fall na siya dito sa iyang uyam nga transgen to iyang uyam nga uyuta. Kaya mas kuya ko siguro ito mo dala o ganang mga penetration. Mga sidestep moves, mga stretching pinaway, ano ba?
2: Nasa ko sa'yo mga... Gay na kagludahan reminti.
0: Oo, di ba?
1: Na-training ngunit itong loter.
0: Oo, na-training itong loter.
1: Mangluhon.
2: Ano si loter? Dapat na mabukuhan
0: niya. Mag-wilde, maglumon, no?
2: Magsulda.
0: But anyway, no? Naimangin na ng mga sitwasyon, mga katropa. Ganun, ato ang itagaan o ganing atong maayong mga aning paghimahimay, mga assessment, no? Gamitan ang mga lantip na itong mga pangunahon na gikan sa mo ang mga kaoban ako mga maring na kundre nga mga maritis po na si maring Erika o si maring Daria.
2: Dilabina si Master.
0: Siyempre. Indeed. O kasi, yes. Ato ka lang nga, gawas o ganang kung ang utambagan ninyo kung si Pikong ayaw nalagin mong tuupod ko. Okay? Kasi si Pikong, alagay siya ka-advise siya kong galingon mo. Ma-advise na inoon siyang
1: lahat. Kasi, hindi ito nga, basi ko nung naimusukol sa iyahang relasyon.
2: Ana siya?
1: Masukulan pa ka ni siya?
0: Sige lang kong, ay lang ka bala ka. Maghuwa tratag ka ng mga suicidal thinking. Alam mga suicidal ang pangapangunan na musukol lang gitani.
1: Alam mga gikan sa kuhaan niya, Kazakhstan.
0: Kazakhstan, kailang gikan sa Lebanon. Gikan sa, sabi ang nagpapita lang. Sa
1: musukol yun.
0: O musukol ba? Kanang mga kwan ba? Basta ay lang ka balang kong.
2: Nakayawan ba yung minimari? Yan to na rin nagkalo.
1: Nagkalo ng sila.
2: Yan paghubo sa kanang kuya ko. Nakuratan mi, oy.
1: Magkawan nga marami na sa tirador, oy.
0: Mata sa ging jatot lang yan. Alam yung kanina. Nagmotor na gikan dito sa barangay Luban. Alas dos sa kanal. Stress ba to? Nalakamay kay Gungo dito. Atlas, oy.
1: Nagamit ang mga wakwak na kabog.
0: Mga kabog.
2: Ang taong wakwak na magkikik.
1: Hadlok ang kabog, dampikong.
0: Ilang pounder na itong pounder ni Agi itong pounder.
1: Wala, so sila itong pounder, gagamotor na.
2: Sumala pa ni Kapitan nga ang kabog dito, nga marang tao na kadagko.
1: Pila kabog? Ha? Pila kabog to?
2: 9,000!
0: 9,000,
1: Kana, uy.
0: Kilalimang kana. Kaya po kita sa lipong, uy, nipikong nga.
1: Wala na po isang container na sinama.
0: Ang ilang pounder gagaig sa army na.
2: Ha? Kaya kayo.
0: Good morning ni Mudakong. Isa ni sa to mga close friend, no, mga pioneering, yes, sa XFM.
2: Mo-comment, yes, yun, mo-comment yun.
0: Mo-comment yun, bisa layo kayo, mo-comment yun.
1: Mga pinakaunang pioneering ni si Pikong.
0: Yes. Kani si Pikong, di rin mo makita o sa katinoon nga amigo. Kaya kani siya, di magiging siya yun mo, kuhan yun, di ba? Mo-smile ra magiging siya si Pikong. Bisa kabalo siya nga di kay siya guwapo.
1: Pero makatingala ko niya, primitin siya problemado, basta ka din siya magkatawa.
0: Kaya na naman ganyan yung naong ka, bisa ka tanawal siya mga picture, bisa ka wala ka, bisa ka picture, parang guwaki ka, bisa ka mungkot, guwaki lang yapon.
1: Built in mo na siya. Ay nako, salamat kayo.
0: Ala sige, salamat kayo.
1: Taga XFM Mati, sa mga labi pa sa mga taga Madang Public Market.
0: Ah, di ang paborito nga, kuhan, Public Market, nga mag-report na sa CR.
1: Yan ang kuhan, yan ang area diha. Yan EOA.
2: Wapa magunog sounds dito, kaya ang labay niya, lanong.
0: Mag-report dito, kaya naimog, madungon ni mo dito. Mag-report siya, pa minato, report niya dito, kaya sa gawas, kaya madungan, sabak daddy B. Ay, dali, diri. Sige.
1: Okay, o gaya sa makausap pa ba yung buntag sab sa kang Ken Acevedo o kang Vicente Bipo Pichonda Fort.
0: Yeah.
1: Ikaupat gidan siya nga
2: Vicente. Ato po kamusta nga taga General Santos City.
1: Ay, mga taga Jansan, hello. Yes. Yes.
2: Grabe na dire kang SM Ruel.
0: Yes.
1: Soon basig ba ikaw ako ba isa makaso to makaato sa Jensen.
0: Buwan, buwan.
2: Maybe.
1: Ihato dato ang hinabang. But anyway, ang ato ang hinabang dai peringgap ongoing gap dato ang pagayo.
0: Be asa ba nato ba? Ato sa jetboard dito jetboard. Ay,
2: mudawat nang gihapon ta ka ng mga orasa.
1: Ongoing pa kayo. Wala pa nato maripak ning
2: So mga pasalamat lang ta sa ato nang naghatag ani.
1: Salamat sa mga nag donor. Ay, nadiri una ni mga kuan, mga pangalan.
2: Basa siguro di amari.
1: Si Master siguro ana babasa.
2: Kaya dagko na mas ang chuhos.
1: Nagas kayo.
0: Sabagay na lang tani, kadaghan ani oy. But anyway, no, ato pasalamatan no ang atong cash online naghatag si Nika Kwahaw 300 pesos. Ato ba diesel?
2: Ayun ang pangalan na lang.
0: Salamat kay ni Kwahaw, kay Dras Belio, kang Flora May, kang Lorina, Carpis. Yeah, okay, good morning kay Flourish. Sana yung Flourish.
1: Anyway, ato na isang gipamalit noog. Salamat sa mga naghatag tandaan kay sa 46. Siguro sa
2: plus 8. Uy.
1: Siguro sa masunod. Kay dagan pa may napamatay Huwebes, napatay Biyernes, yes. Napatay Sabado.
2: Sabado,
1: Domingo, na, Domingo siguro mas ato na ning
2: mapay. Sa Sabado na tama na ang final makita.
1: Ayan. So dapat man at least man na maluwagan ni siya og pila siguro kay aron nga atong ihatag sa mga nalinugan nito asa.
2: Ako pa yan ato ang sakiran kay Bunggo.
1: Oo. Oba dito kun sa no ni kwan ni Midigo.
0: Bungo to saka dali ako na trillanes.
2: Ayaw to kay wagol.
0: Wagol,
1: kwanta ato,
2: mayabot ta ato.
1: Hindi na nakagi, sakagi ni Kuanbi, sakagi niya to ang Little Sunder at si Anali. Kamusta na pa Anali? Kung namati man si Anali karon.
2: Ay, namati ko si Anali karon kay naroon sa Sadabaw.
1: Nari si Sadabaw
2: di ay. Namino sa siyang sulat.
1: Aba. Anali, kung namati ka man karon, mutambag na si Master kasi may galig-alig ka nila.
0: Well. Ako ba ako plus na ni Anali. Basta na yun, Anali, ayaw na nagkukura ng mga lucky kay wala na siya not deserved, no? Not deserved na sa mga kay kinanglang gini mo ang kinabuhi sa tao is mubo lang so kinang enjoy kung ay lang ka stress anak no so kung may kong mamang ka alam magin na kung may kong masakitan may yug ka so sa pagkakaroon na paminaw lang sa mga programa pwede din mo kontakon si Maring Erika si kani si Maring Darya nga pwede mo ka makikistorya na nila na nga para mamay-mayan ka niya lingawon po kaani nila kay may mani sila mo lingaw
2: sa ako pa wala na kay labot
0: depende ko kisay unahonin mo lang mo
2: na
0: so ani na lang ha pwede ko kita ang tulosan
2: asa for some gusto ka
0: so ala lang kuano ana naman adi naman ato na mapungan so kung di mo makaya gyapon padangat lang gyapon sa mga sibiana no basta kay mo gini mo nga berminde timan ana always remember follow your heart and follow your dreams.
1: Ako lang idugan kung wag mo dinagin si kuan si mo analis sa mga pirok-pirok dagahana ba niyo kung dinagin mo kuan si mo analis si kuan si Rudel kami o kuya naman po sa mga ako ay bisan asa man pwede man mi so cool kang gapon ka katil dari ya so cool ka
2: ano man na maring mura man ko nagkwanta ka nagan sa sinina yun ang sex man ganda pwede laki pwede bay
1: ano o
2: ay na lang bata kay Looy.
1: Yan. Pati na kayo wala mabalikan na.
0: Sige.
1: Wala na may orang.
0: Orang sa orang. Wala na sa itong orang mga kasulit. O ka. Wala ba? Ay
1: naman, katropa! O na may oras mga maring araw nga magparayon sa unahan kaya nahanlok may sunahan tungkol kayo doon na yung mga banako
0: mga malalap, mga leon
2: hanlok kayo na, oy
1: hanto nung mga po na kunin si Maring Indere ka dili guwapa dili mister sa panima kumpensaan tungkol kayo muna yung silingan
2: hindi lang niya po na yung iyaan sa kanuna yung panawang si Tia Daria no ID, no entry
0: okay, strict kayo kaya yung ubos ngayon galas kaya yung nalulay lang as useless. semester de tarini. Mga ragyapon sa una o gantod karuan.
1: Nagasal

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon,

0: ang mga paunang headlines at ito sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Cayetano out, Gatchalian in. Senator Sherwin Gatchalian, inihalal bilang bagong Senate President sa pagsisimula ng special session.
1: Pagtatalaga ng chairman sa iba't ibang komite, isinagawa matapos ang leadership change sa Senado. Majority block nagpapatuloy sa pag-aproba ng panukalang batas na kasama sa priority measures ng administrasyon.
0: Senator Joel Villanueva pinuri ng Gatchalian block sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado.
1: Limang kongresista na halal sa Commission on Appointments sa special session ng Kamara.
0: Ateneo players dumalo naman sa investigasyon ng CIDG at NBI sa pagkamatay ng dalawa nilang teammate na sina Rene at Divine.
1: Balitang regional, kauna-unahang Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Iloilo, opisyal nang sinimulan.
0: Balitang international, higit 1.1 billion na bata sa mundo nakararanas po ng tatlo o higit pa na climate hazards.
1: Balitang showbiz, Maxi at Vinyas Deluxe kasama sa cast ng Die Beautiful The Musical.
0: At sa sports, mga katropa, mga Ateneo player nagsalita na rin sa matinding batikos matapos pong trahedya sa training camp.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. Next FM News. FM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, panangalian na po tayo ngayon ng Wednesday, June 17, 2026 live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa pamagitan ng XFM 104.7 sa Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa pamamagitan din po ng XFM Zamboanga.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Pal.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye po ng balitaan, opisyal nang nahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President sa pagsisimula ng special session na ipinatawag ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan niya si Senator Alan Peter Cayetano matapos makakuha ng 13 boto mula po sa mga senador, sapat para makuha ang liderato ng mataas na kapulungan. Naging game changer ngayon si Senator Joel Villanueva para magkaroon ng quorum at makakuha ng 13 vote, sapat na at legal para iayos muli ang liderato. Dahil po dito, nagwakas na ilang linggong sigalot sa loob ng Senado. Bago ang special session, binitawan ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang posisyon bilang Senate President matapos aminin na mayroon ng sapat na bilang ang kabilang kampo para makapili ng bagong leader ng Senado. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Cayetano na hindi siya hahadlang sa isang legitimate voting at handa po niyang tanggapin na magiging pasya ng kanyang mga kapwa senador. Iginit naman niya na ang kanyang laban ay hindi daw para sa posisyon kundi para sa katotohanan. Partikular na sa usapin na umano'y korupsyon sa mga flood control project. Tiniyak din ni Cayetano mga katropa na magpapatuloy siya sa paglilingkod at pagsusulong ng kanyang mga advokasya bilang senador.
2: XFM News Nationwide.
1: Pagkatapos mahalal ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President, agad namang inayos ang lineup ng mga mauupong chairman sa bawat komite. Dahil dito nanumpa si Senator Vicente Soto III bilang bagong Senate President pro tempore. Itinalaga rin si Senator Juan Miguel Zubiri bilang bagong chairperson ng Committee on Rules at Majority Floor Leader. Sa Committee on Blue Ribbon naman, mananatili si Senator Erwin Tulfo bilang chairman, habang itinalaga bilang mga vice chair sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Ping Lacson, kung saan miyembro ng komite ang bawat senador mula sa mayorya, maliban na lamang kay Senator Chis Escudero. Samantala si Senator JB Ejercito ay tinalagang senior deputy majority leader, habang si Senator Joel Villanueva naman ang bagong deputy majority leader ng Senado.
2: XFM News Nationwide.
0: Pagkatapos po na magtalaga ng mga komite katropa, agad na inaprobahan ng Senado sa pangatlo at pinal na pagbasa sa gitna ng special session ng mga panukalang magbibigay ng Philippine citizenship kina basketball player Benny Boatwright at wrestler Matthew James Ramos. Pasado na rin sa uling pagbasa ang panukalang nagdedeklara sa waling-waling bilang pambansang orchids. Nagpapatuloy naman po ang pagtalakay ng majority blocks sa iba pa mga priority measure na kailangang bigyan na aksyon ngayong session.
1: Pinuri ni Senador Ping Lacson, sina Senador Joel Villanueva at Senador Chisa Escudero dahil umano sa pagkapahalaga ng mga ito sa kredibilidad at kaayusan ng Senado. Sa kanyang talumpati ngayong araw sa special session ng Senado, sinabi rin ni Lacson na mas nais niyang hindi na muling pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee dahil nais niyang umiwas sa karagdagang tensyon at pagkawala ng mga kaibigan sa politika. Gayunmanaan niya, tatanggapin lamang niya ang posisyon kung walang ibang senador na kukuha nito. Gayit niya, may iba pang mas karapat dapat na mamuno sa nasabing komite.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senador Joel Villanueva pinuri po ng Gatchalian Block sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Pinuri ng mga senador ng Gatchalian Block sa pangunguna ni Senate President Sherwin Gatchalian ang naging hakbang ni Senador Joel Villanueva na umanib sa bagong mayorya ng Senado upang maisulong ang mga panukalang makatutulong sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Naging 13 ang bilang ng mga senador na dumalo sa special session ngayong araw matapos sumama si Villanueva sa bagong mayorya. Matatanda ang kabilang siya sa kampo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na tinaguri ang Brave 13. Sa sesyon ngayong araw, naghain si Villanueva ng Senate Resolution Numbers 447 at 452 na nagnalayong magbigay ng agarang ayuda at suporta sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Nagbigay pugay si Gatchalian sa naturang hakbang at sinuportahan ito ng iba pang senador, kabilang sina Senators Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at iba pang miyembro ng bagong mayorya. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ipinakita ni Villanueva ang tunay na diwa ng paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagsasantabi ng personal na interes upang unahin ang kapakanan ng mga nasalanta ng kalamidad. Nagpasalamat din si Tulfo kay Villanueva at nagpahayag ng suporta sa mga panukalang inihain nito para sa mga biktima ng lindol. Naniniwala si Tulfo na dapat manaig ang serbisyo publiko kaysa politika, lalo na kung nakataya ang kapakanan ng libo-libong pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Para sa mga miyembro ng Gatchalian Block, mahalagang maipasa agad ang mga kinakailangang hakbang upang mapabilis ang pagdating ng tulong at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Senador Rafi Tulfo sa mga miyembro ng Minority Bloc na isantabi na ang naging tensyon sa Senado at bumalik na sa trabaho kasunod ng pag-upo ni Senador Wing Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon kay Tulfo, panahon na umano ng healing at pagtutulungan matapos ang mga nagdaang alitan sa pagitan ng mga grupo sa mataas na kapulungan. Anya, sana maka-move on na ang Cayetano Block sa nangyari alang-alang sa kanyang trabaho at paninindigan sa taong bayan. Dagdag pa ni Rafi Tulfo na obligasyon ng bagong majority members na manguna pa rin para himukin ang bagong minority na pumasok

0: Art ni Zaldico kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa kanya, layunin ang pagdinig na matukoy ang mga nasa likod ng sinasabing korupsyon sa kabila ng mga kinakaharap umano niyang imbentong kaso dahil sa kanyang pagbubunyag. Ibinahagi rin ng senador ang posibilidad na maaresto siya sa mga susunod na araw, ngunit tiniyak na hindi ito makapipigil sa kanyang pagtutok sa imbestigasyon. Sa kabila ng mga hamon, nanindigan si Marcoleta na itutuloy niya ang pagtukoy at pagpapanagot sa mga sangkot sa isyu ng katiwalian sa gobyerno.
1: SFM News Nationwide.
2: Ikinalugod ni House Majority Leader, kabilang chamber naman tayo mga katropa sa House of Representatives. Ikinalugod po ni House Majority Leader, Representative Sandro Marcos, ang pagkahalal kay Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President. At sinabi niya, umaasa silang magiging maayos ang pagtutulungan ng dalawang kapulungan sa ilalim po ng bagong liderato. Habang tumanggi naman ito na magkomento kung makatutulong ang pagbabago ng liderato sa pag-usad ng impeachment case laman kay Vice President Sara Duterte. Kasabay po nito, mariing pinabulaanan ni Marcos ang aligasyon mula sa mga umano ay dating bagmen ni Zaldico na nakatanggap siya ng maleta ng pera kaugnay ng flood control anomaly. Tinawag ng kongresista ang mga akusasyon na pawang kasinungalingan at iginiit na hindi dapat pinaniniwalaan ang mga nagpakilalang fake Marines.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaasahan naman ni Senadora Laila De Lima na tuloy-tuloy o ni ML Party List Representative Laila De Lima na tuloy-tuloy nang uusad ang impeachment trial matapos maresolba ang usapin sa liderato ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Congresswoman De Lima na maaari nang magpatuloy ang impeachment proceedings nang walang sagabal at makapagtuo na ang Kongreso sa mga halagang tungkulin nito, kabilang ang pagpasa ng mga makabuluhan na tumutugong batas para sa mamamayan. Ayon pa sa senadora, panahon na upang ituon ang pansin sa katotohanan, pananagutan at mahusay na paglilingkod sa publiko. Matatandang nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado nitong mga nakaraang araw na inaasahang magbibigay daan sa pagkapatuloy ng mga nakabinding usapin sa Kongreso, kabilang na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Mga katropa, inihalal ng House of Representatives ngayon pong araw ang limang kongresista bilang mga member ng Commission on Appointments sa isinasagawa o isinagawang special session pa rin pinatawag ni Paulo Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga nahalal sina Representative Paulo Ortega, Representative Jose Teves Jr., Representative Franz Pumarin, Representative Wilfrido Mark Enverga at Representative Mercedes Alvarez. Isinagawa pong eleksyon sa ilalim ng pamuno ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos kasabay ng pagbubukas ng plenary session dakong alas 9 kanina ng umaga bilang bahagi ng pagtugon sa mga priority legislative measures ng administrasyon.
0: Naniniwala si Senador Pampilo Ping Lacson na kailangan pa rin ang boto ng 16 na senador o 2/3 ng kabuuang 24 members ng Senado upang magkaroon ng conviction sa impeachment trial. Gayunman sinabi ni Lacson na nasa Senate Impeachment Court pa rin ang pinal na desisyon kung paano ito bibigyang interpretasyon. Ito ang pahayag ng senador matapos ang naging 90-day preventive suspension ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong graft at plunder case. Ayon kay Lacson, malinaw sa kautusan ng Sandigan Bayan na hindi maaaring makilahok si Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang suspendido. Binanggit din ni Lacson ang posibleng absurdity kung marami pang senador ang masuspindi dahil maaari umanong mauwi lamang sa automatic acquittal ang paglilitis.
1: SFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, humarap sa hiwalay na investigasyon ng CIDG at ng National Bureau of Investigation, mga katropa, yung ilang manlalaro po ng Ateneo Blue Eagles kaugnay sa pagkalunod nga ng kanilang mga teammates na sina Rene Paterbonya at Divine Adili. Ayon sa ulat, ilan sa mga players na kasama sa team building activity sa Dipakulaw Aurora kung saan nangyari ang insidente ay dumalo sa CIDG probe. Samantala, sina Grayson Rogers at Sultan Barua ay kabilang din sa mga nagpunta sa NBI para magbigay ng kanilang salaysay.
1: XFM News Nationwide.
0: DepEd naglabas ng pahayag sa insidente sa pribadong paaralan sa Cavite. Tropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live!

atong paralan sa General Trias Cavite kung saan ilang mag-aaral ang nasugatan. Nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa pamunuan ng paralan at kaukulang ahesya upang matiyak ang suporta, tulong at intervensyon para sa mga apektado. Nakaantabay din ang Regional at Division Office para sa karagdagang assistance. Inilin ng DepEd na igalang ang primasiya ng mga bata at umiwas sa pagpapakalat na hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Binigyan din ang kagawaran na ang kaligtasan at mental health ng mga mag-aaral ay nanatiling pangunahing prioridad. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.

0: sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, alas 12, 17 na ang tamang oras mula sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahingang sa pamagitan ng 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur, 89.5 sa XFM Pagadian, at sa 96.5 XFM Calibo.
0: Balitang regional.
1: Diretso na tayo sa regional report. Kauna-unahang Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise. Dyan po sa Iloilo, opisyal nang sinimulan. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
2: Opisyal nang sinimulan sa lalawigan ng Iloilo ang dalawang araw na Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise o ang Pag-ugyon 2026. Ito ang kauna-unahang pagsasanay sa uri nito na sinagawa sa rehiyong Visayas kung saan pinagsama-sama ang pwersa ng militar, pulisya at mga lokal na mga emergency responders. Layunin nito na sukati ng kahandaan ng mga otoridad at ng komunidad sa mga krisis, kalamidad at maging sabanta sa seguridad. Pinangunahan ang naturang pagsasanay ng Iloilo Provincial Government at ng Joint Task Force Spear ng Armed Forces of the Philippines kasama ang iba pang mga katuwang ng mga ahensya. Isinagawa ang unang araw ng pagsasanay sa Miag-Aw, Iloilo kung saan nagsagawa ng spillover scenario at missile attack scenario sa nasabing bayan. Samantala, sa ikalawang araw naman isasagawa ang coastal invasion scenario sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Lubos naman ang pagpapasalamat ng lokal na pamunaan ng naturang mga bayan dahil na sila ang napili na mag-host ng kauna-unahang Inter-Agency Defense Exercise. Naniniwala si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na malaki ang maitutulong ng nasabing pagsasanay, lalo-lalo na para sa kahandaan ng lahat.
3: This is really an exercise. It is an exercise for the whole Iloilo Provincial Government, the whole Iloilo Province family under Bagong Pilipinas Presidente, under the More Progress, 4K for More Progress mantra of the province. In mobilizing our people, our part, our resources in facing the threats that we can. Why are we for us long that we continue to experience what we are experiencing now sa buong mundo? Hindi namin mapapagkaila na ang gera ay nangyayari ngayon yan. Sabi ko nga kanina, like floods, like earthquake, like typhoon and pandemic, invasion and war can come to us. For as long as the human race or the whole world has not yet reached a level of humanitarian consciousness as to lose the tendency of conflict, we should be prepared to protect our country.
2: Napakinggan si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa panayam ng XFM News Team. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: Breaking news.
1: Kapapasok lang ng balita ang katropa sa Senator Francis Jesus Cordero, ang nakatakda pong maging presiding officer ng impeachment court matapos ihayag ni Senator Ping Lacson na susuportahan ng Senate Majority ang kanyang paghirang sa posisyon. Ayon kay Lacson, naniniwala po ang mayorya na si Cordero ang pinakaangkop mamuno sa impeachment proceedings dahil sa kanyang malawak na karanasan sa batas bilang isang abogado. Inaasahan ding magiging mahalagang papel ni Cordero sa pangasiwa ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kapag formal nang nagtipon ang impeachment court sa July.
0: Breaking news.
4: Samantala, mga katropa, higit 300,000 na halaga ng ilegal na sigarilyo na Samsam. Dalawang negosyante arestado sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
0: Live. Report.
5: Pare, Arestado ang dalawang negosyante matapos mahulihan ng hinihinalang ilegal na sigarilyo sa isang bypass operation na isinagawa ng mga otoridad sa Barangay Tucanon sa bayan ng Aritao sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na JP 36 anyos at Sunny 44 anyos, kapwa residente ng Talavera sa lalawigan ng Nueva Ecija. Nasamsam mula sa mga suspect ang kabuang 574 reams ng iba't ibang brand ng sigarilyo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 373,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ang bypass money, dalawang Android phone at isang Mitsubishi Adventure na pinaniniwala ang ginamit sa ilegal na aktibidad. Ayon sa pulisya, nabigo umanong magpakita ng anumang dokumento ang mga suspect na magpapatunay sa legalidad ng kanilang pagmamayari at pagbebenta ng mga sigarilyo. Isinailalim sa wastong inventaryo ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon, habang dinala naman ang mga naarestong suspect sa PNP Aritao para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Bicycle driver naputulan ng kaliwang kamay matapos tagain ng lasing na suspect. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
6: Naputulan ng kaliwang kamay isang 59 anyos na tricycle driver matapos tagain sa Barangay Bataan, San Jose Antique, bandang alas 10 ng gabi noong Hunyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Elias Buchoy, 59 anyos at isang tricycle driver. Samantalang sospek ay kinilala kay Elias Makoy, 26 anyos, walang trabaho at kapwa-residente ng nasabing lugar. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ayan Manua, Acting Chief of Police ng San Jose de Buenaviso Municipal Police Station, sinabi nito na minamaneho ng biktima kanyang tricycle at ihahatid kasama ang minor de edad na anak nang dumaan sila sa at ng bahay ng kamag-anak ng suspect sa anumano nagiinuman sila ng mga kasama ito. Habang dumadaan ang biktima, sigawan umano siya ng suspect na magdahan-daan sa pagmamaneho. Sumagot naman ang biktima na babalik pa siya sa lugar. Nang makabalik si Duchoy, nagkaroon ng mainit na pagtatalo hanggang sa lumabas ang suspect na may dalang itak at bigla nitong tinaga ang biktima. Sinubukan pa umano ng biktima pigilan ang pag-atake dahilan upang mapunan ang kanyang kaliwang kamay. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspect kung agad din naaresto ng mga otoridad. Agad naman isinugod sa ospital ang biktima upang mabigyan ng karampatang lunas. Habang naputo na kamay ay narecover sa lugar at ibinigay sa pamilya para sa kaukulang disposisyon. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng San Jose Municipal Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng kaso. Mula dito sa 92.3 XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Cesar Mariano, XFM News.
4: Lalaki patay matapos mabangga ng van sa Naga City, Cebu habang tumatawid sa daan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Patay ang isang lalaki matapos mabangga ng isang van habang tumatawid sa National Highway sa Barangay Tinaan, Naga, Cebu kagabi, Hunyo 16. Kinilala ang biktima na si Josecito Zabate, residente ng Caimito, Gimbawian, Pinamungahan, Cebu. Ang sasakyang sangkot ay isang Nissan Orvan na minamaniho ni Melbert Aquino, residente ng Barangay Pardo, Cebu City. Batay sa paunang investigasyon ng Naga City Police Station, binabagtas ng van ang northbound lane na mula Cebu City na mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, bigla umanong tumawid sa highway ang biktima at tinamaan na paparating na sasakyan na nagresulta sa matinding pinsala. Agad ay sinugod sa paghamutan ng biktima para sa emergency treatment, ngunit idideklara ring dead on arrival. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng van at naharap sa posibleng kaso habang nagpapatuloy investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: At katropa, itinuturing na pinakamalaking buwaya sa bayan po ng Balabac, muling namataan sa barangay Katagupan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Muling namataan ang itinuturing na pinakamalaking buwaya sa barangay Katagupan sa munisipyo ng Balabac, Palawan itong June 14, 2026, araw ng Linggo. Dati na itong nagpakita kung saan ikinagulat ng mga residente doon ang laki at haba ng nasabing buwaya. Ayon kay Aris Sara, residente ng munisipyo ng Balabac, ang buwayang nakita nila ay ang pinakamalaki sa buong munisipyo. Mas malaki pa umano ito kumpara sa isang speedboat. Matatandaan na ang barangay Katagupan ay kabilang sa mga lugar lugar na may pinakamataas na naitala ng crocodile sighting sa bayan ng Balabac, ang ilog ng Katagupan ang itinuturing na may pinakamaraming buhayang naninirahan sa buong bayan. Dito rin naganap ang dalawang insidente ng pag-atake ng saltwater crocodile sa dalawang mangingisda na ikinasawi ng mga ito. Samantala, ayon sa mga residente, normal na umano para sa mga taga-Balabac ang makakita ng buhaya dahil bahagi na ito ng kanilang pamumuhay araw-araw. Bagamat delikado, patuloy pa rin ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat at iwasan ang mga ilog at baybaying kilalang tinitirahan ng mga buhaya. Mula dito sa 104.7 Next FM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Thank you, Gerald. Katropang Brian, may isang LPA namataan sa labas ng PAR, layong 2,000 kilometers. Silangan ng Eastern Visayas, medium suns na maging tropical depression within the next 24 hours.
4: Katropang Buddy, samantala mga katropa, easterlies pa rin ang nakakaapekto sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Particular na sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Davao Oriental. Habang localized thunderstorm naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi ng ating bansa.
1: Pinapayuan pa rin po natin yung mga katropa natin na maging handa magdala po ng palangga sa init at gayon din sa ulan dahil sa pabago-bagong panahon.
4: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.27 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Hatid po sa atin to katropa ng Sun John Gold. Iniulat ng UNICEF na nasa higit 1.1 billion na bata sa mundo ang nakaranas ng tatlo o kay higit pang climate hazards gaya ng baha, tagtuyot, matinding init, bagyo at wildfire. Pinakamadalas daw po na kombinasyon ng drought, extreme heat at heat waves na nakakapekto sa milyong bata, lalo tigit sa India, Pakistan at Nigeria. Ay sa ulat, halos lahat ng bata sa mundo ay exposed sa kahit isang climate risk at lumalala pa ito sa nakalipas na 20 years.
0: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Napini o napili sina Drag Race Philippines Season 3 winner Maxi Andre at Season 1 finalist Vinyas Deluxe upang salitang gampanana ang karakter ni Tricia Echevarria sa Die Beautiful the Musical. Ayon sa direktor, taglay ng dalawa ang talento, karisma at lalim na kailangan upang buhayin ang iconic na karakter na unang pinasikat ni Paolo Ballesteros. Sinabi naman ng filmmaker na si June Robles Lana na excited siyang makita ang sariling interpretasyon ni na Maxi at Vinyas Entablado. Ang Die Beautiful the Musical ay adaptation ng award-winning 2016 film na tumatalakay sa identity, pagkakaibigan at pagtanggap sa sarili. Nakatakdang magbukas ang production sa July 2027 sa Rockwell, Makati. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Ang balitang sports atin sa atin ang Premium D3. Katropa, inamin po ni Ateneo player Sam Reyes at keeper Alas na patuloy nilang dinadala matinding lungkot at epekto sa mga batikos at death threats na kanila pong tinatanggap sa social media matapos ang pagkamatay ng kanila mga kasama sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Reyes, masakit ang mga paratang laban sa kanila dahil mismo ay sila ang nakasaksi sa trahedya at nawala ng mga kaibigan. Ibinahagi din po nila ang guilt na nararamdaman matapos ang insidente habang sinabi naman ni Alas na tila dalawang beses silang nawalan. Dahil bukod sa pagkawala ng kanilang teammates ay sila pa umano ang sinisisi ng ilan. Pinabulaanan din po ng dalawa ang mga kumakalat na alegasyon online kabilang ang paggamit umano ng kalagdagang pabigat sa isinigang water activity. Ilinaw po nila na nakitang kagamitan sa mga larawan ay controller lamang ng drone na ginamit sa rescue efforts. Patuloy naman ang investigasyon ng motoridad kaugnay sa pagkamatay ng dalawang Ateneo players.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pa ng halian ng Wednesday, katropa, June 17, 2026.
4: katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian Tipas.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa,

0: Tangi, ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog sa kaya kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the

0: ngayon yung sulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mama.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule na dunay lutein na usa ka epektibong antioxidant na makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Naong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon.

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng

0: Ayong adlaw mga katropa, welcome na usab na nining atong programa The Secret of Health. Anyo na sabang yung health consultant, CJ Nidruda. Sa gapon, maghatod kanyang informasyon alang gayid sa pagkahimsog, pagkapiskay, sa lawas, silabi na sa unsang matulukan, ang mga balatian na pinaagi sa herbal o natural. Welcome ang tanan mga katropa sa magkakaroon ng lugar. Welcome and happy listening sa ato agad yung programa The Secret of Health. Mag-ubanta hato dalaw na imidya ka rin taknas kapunon. And syempre, ubanin na sabako ninyo mga katropa nining atong bagong adlaw, bagong edisyon sa atong programa pinaagi kayo sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana din higayod sa ato ang text line number na 0909-176-2844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-176-2844. O gato kayong hatagan o katubagan, unya ang iyo aging mga gipadalang pangutana. Kamusta ang tanan? Na, kamusta si nanay, si tatay, si lolo at si lola? I hope and I pray nga na kamukaroon sa kaimsog kapiskay sa panglawas. Samtang nagapaminaw, anini ato ang programa The Secret of Health mga katropa. Na, kamusta inyo ang adlaw? No, nahimo bang maanindot no ang ato ang tunga-tunga sa adlaw mga katropa? Luyo nining atong panahon. Ako nagapanghinaot nga diyan na kamo karon sa maanindot gayud nga kahimtang ano samtang nagapaminaw nining atong programa mga katropa. Gani lang adlaw no sa bang ato ang pagasubangon. Og sa mga katropa natong din adunay problema sa panglawas. Siyempre, kauban na sa gihapon ninyo ang Yes to Health Wellness Center. No, nga di na mutabang na kaninyo sa inyo hagayong panglawas. Bisan pa man, ikaw adunay balatian. Ato gayong ginahatagan ka nagpagtagad sa Yes to Health Clinic. No, nga din sa unsa nato matuldukan ang mga balatian na pinaagi gayod sa herbal o natural mga katropa. Ang Yes to Health Clinic padayon ang paghatod ka ninyo libreng check-up, libreng konsultasyon, gamit atong high-tech machine, ato gayong makita ang mga nagkulang na mga vitamina, minerales, and mga weak signs. Pinaagi usab sa ato ang iris signs mga katropa tungod kay inyong health consultant usag a functional iridologist through the iris of the eye ato usab makita ang mga weak areas sa ato agayong lawas especially if you have venous congestion, scurf of rim, cholesterol or sodium ring and elevated ba ang imuha gayong stress rings no sa ato ang lawas makita usab nato na mga katropa. And we have also free dietary guidelines, free terahertz therapy and nutritional therapy mga katropa. Pwede nyo na ma-avail ha. Hindi lamang sa ato ang mga senior citizen kundi kaninyong tanan nga buot gayod matabangan masuplayan, masuportahan gayod ang panglawas. Welcome ka mo nga mo ato bumisita gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. Ang atong schedule karon ang nakita karon din is tagom. O sa mga nagapaminaw ha. Hangtod na Bernesta din hi mga katropa o adlaw Dumbingo. Pwede pa ka mo muhabol o mo ato gayod sa ato ang klinika. Abrido kita alas 7 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi. O ang ato ang clinic address ana kita din hi sa M Central Building Magugpo West. No, sa Ganti Road mga katropa tapad ta sa Mr. DIY Palengke. Huwag sa mga nagaplano nga muad to mas dali ninyo malocate pangita alang ang Mr. DIY no tungod kay tapad rapunta ni anak mismo ang ato ang Yes to Health Clinic, Yes to Health Wellness and Pharmacy. Huwag sa mga taga Davao no doon na sab kita Yes to Health Clinic din ha and our schedule is every Monday and Tuesday pero abri doon ka na matag adlaw. Maliban sa adlong Sabado, tungod kay mao ka na ang atong adlaw sa pagsimba. But Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. mga katropa, abrido gayod ang ato ang Yes to Health Clinic. Happy listening ha sa mga nagapaminaw karon mga katropa. Ilabi na din ni sa gapon sa ato ang number one radio station. XFM Broadcasting Network. Live kita karon madungog sa 107.1 XFM Tagum. 89.1 XFM Davao and 101.7 XFM Bukidnon. Ayan, kamusta kamo din ha mga katropa? No, nakapaniud to na ba ang tanan? Anya no sa bang programa nga diin hatod kaninyo sa Yester Hot Incorporated, kauban gayod sa ato ang mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kini ato ang ultimate tryo no pag kanindot. Tungod kay padayon ang paghatod og kaayuhan kanindot sa paminaw. Sa dang ikaw gayod mo gamit nini ato ang mga produkto mga katropa. Sa mga wapan na kasuway hala, ayaw mo paglangan. Paggamit na sa ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3. Labi na kay ato ang panahon, wata na sayod, sumalabot nga adlaw, simana, bulan, tungod kay pabago-bago kini ato ang panahon. Usas pinakanidot ng pagpangandam, maugay na nga ato ang panglawas mga katropa. Protection ni kini, pinaagi sa ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, the best do mga katropa o kombinasyon sa herbal food supplement. Amutabang para mahimong kusgan, ligon gayod ang atuang immune system. Available ka na sa tanang butikang adol sa inyong lugar. No, kini ato ang mga produkto, mga katropa. O available ang tanang usab nga produkto sa Yestro Health Clinic in a very affordable price. No, para gayod dahil labi na sa ato mga katropa nga diin na medyo kulang sa budget. No, ilabi na sa ato ang mga senior citizen. Bisita ha ang Yestro Health Clinic tungod ka available ang tanang produkto. Unya mas gipabrato agayod no ang ato agayong mga produkto mga katropa. Oras alas 12:47 na gayod ang mga katropa. No, kining orasa hatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix ang ato agayong mga healthy o galamian ng kape. No, kini ato ang mga kape mga katropa di magpilig panahon, mainit man or maulan. Hastang lami agad niya ito ang mga kape, no? Ilabi na ito ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Buot kang pirmika aktibo. Dili lamang sa lawas, kundi ilabi na sa pangisip, pangunahuna. Nindot kayo kini ito ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Doon na siya turmeric, no? One of the best source of anti-inflammatory properties. And if we have inflammation in our body, especially sa atuang sirkulasyon, musugot ang sa dili mga katropa, usahay mugabon jud na atuang pangisip, no? Atuang pangunahuna. Money purpose sa mga anti-inflammatory properties na makuha na to sa Santon Plus Gold, no? Sa Santon Gold Coffee Mix. Tungod kay mutabang na para tanggalon to mga nag-hubag, no, mga nagbara din sa sirkulasyon sa atong dugo para kusog ang pag-supply nini pengon sa atong brain area para mawala po itong mga gagabon-gabon din ha, no? Paspas na mo respond sa mga atong palibot, especially kung ato na tayo gipanghimo din ha, no? Sa atong mga paperwork or unsa man atong gipantrabaho din ha mga katropa, alos tanan or tanan man dyan nga paglihok sa atong lawas, gimbuhato na ginahanglan man dyan na og igo nga pag-respond sa atong ang utok mga katropa mo nang gikinahanglan jud nindot pirmi ang sirkulasyon o pagdagan sa dugo. Kini ato ang mga kape kauban sa aton Santon Plus Gold, duwagan pa jud sa ato ang premium D3, no, nga din sa ganas sa virgin coconut oil, no, medyo ma-chain triglyceride, ako kay tabang sa ato ang blood circulation. Nakanindot, no? Kini ato ang mga produkto mga katropa, ha? Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix available sa tanang butika nga duol sa inyong lugar o sa mismong Yestro Health Clinic. Para sa mga katropa nato nga din andun na problema sa mata, ayaw kalimot pagtumar sa ato agayong VisionX Plus Capsule. Mutabang para maproteksyonan, maampingan ang atuang mga mata. O kung aduna may problema, mutabang usab kini nga matudukan sa hinay-hinay nga mga paagi. O gilabi na duwagan pa dyan natog mga pipilag ka mga modalities by God's grace and help. Kung sa may problema nimo sa iyong mata, pwede ka na masulbad ang mga katropa. Bisitahan lamang, no, ang Yestro Health Clinic, no, para sa atong mga produkto o para gayod sa libreng check-up o libreng konsultasyon. And para sa pagpadayon, no, bago ta mo ato sa ato ang health information for this day, tungod kay aduna na sab kita ay bag-o gayod nga pagatunan unya mga katropa sa ato ang health information, usa sa pinakaportante nga kinahanglan atong masabtan og mahibaluan may tungod gayod sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi nining kalibutan ha. Para gayod mas maampingan ang atong lawas, atong turan unya ang mga katropa mahitungod gayod nining gitawag nato nga fiber. Unsa man ang fiber, no? Daghan ang wana sayo dun sa nay fiber basta kay nanas pagkaon. Ato ang tunan unya kung sa ikatabang nini mahitungod sa atong panglawas. Kung unsa usab ang mahitabo sa lawas kung kulang gayod o fiber mga katropa. Basta ay mughawa. Tungkol kay ato ang tunan unya sa ato agayong health information. Alas 12:51 na mga katropa. And live usab kita ha, pinaagi gayod sa ato ang XFM Facebook page mga katropa. I-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Pwede usab ka mo din ha mo comment if you have concerns and questions tungod kay atoa ka ng basahon mga katropa. No, welcome ka mo din ha mo comment sa atoa gayong comment section. And usbon ko ang atoa nga text line number for this day. Gadi na pwede ka mo padala sa inyo mga mensahe. Maugayod ang 0909-1762844. Gato ka ng hatagan pagtagad unya human gayod sa ato ang health information. Balik ta human sa mga pipila ka mga pahinumdong. Maminaw sa kita o maanindot nga testimonya. Nagikan kay nanay dako ang kalipay. Tungod kay nakaangkon siya o kayuhan na sadyang nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic. Ato nga paminawan.
1: Nanay, kamusta? Ano sa aking mga experience bago pa nigagad sa atong sa Glasgow?

0: nakakanasaan o nakakasang anak at ibo sa buong panglawas.
1: Ah, so it means na nagagamit po ka ang Santong Coffee? Gamit po ka ang Santong Vitamin C?
0: Oh, Vitamin C.
1: Unya, dati maglisod ka o gulog. Pero wala na eh, kumusta? Sadyang namintay na ka ang Santong Plus Gold. Isa na ka lugay na gamit sa ang Santong Gold?
0: Pagpungan ng gold. Ang pumapamitan sa Santong Gold is mas pwede siya, mas nindot ako pa magpaminaw.
1: So na okay na gina mo magtulog ka?
0: Okay na gina kayo.
1: So praise God. So kumusta sa pag-inom ni mo sa?
0: Santong Gold.
1: Santong Gold. So kung may inom mo na rin sa Yes to Help Wellness Center, dali na sa atong mga gulog pa.
0: Yes to Help is very good. Yes to Help is maayo din para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa ng titik. Mas maayo na siya. Escape and probe.
1: So, nagkang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
0: Sibaga.
1: Sibaga, Agusan. So, sa gayon ka, active user, nakapulot po ng Yes to Help Incorporated.
2: Ludaludahan, giingnan ko sa akong silinga na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako hindi inom matag-adyaw. Tibo dyan ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.

0: Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The

Mari kita mengatakan ini atong program The Secret of Health orang salah sa dosis singkwintay singkuna. Inyong nadungog no si nanay. Dako ang kalipay. Dugay ng panahon nagagamit na siya sa ato ang produkto hilabi na sa ato ang Santon Plus Gold, no? Gani sa mala pa kay nanay nindot yung kayo kini ato ang Santon Plus Gold. Oy, ang mga balatian na wala. Unya, nakadug man dyan sa radyo nga din aduna tayo libre nga check-up o konsultasyon iya pa dyan gisuwayan ang ato ang medikasyon. Manang karon si nanay usan na gayon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Ato siyang gipangutana, unsa kanindot ang Yes to Health? Yes to Health is good. Pag kanindot mga katropa, piyang giawag ang tanan, no? Kung kamu adunay problema sa panglawas, visit Yes to Health Clinic. Tungod kay ato anang tabangan mga katropa. Kung wamang mo yung gitawag na itong budget, mamugod na yung ginaproblema dyan sa halos tanan, no? Tanang tao, tungod kay lagi, musugotag sa dili, kinibitang paglihok na ito, nini ang kalibutan mga katropa. Halos tanan, it requires budget or money, mamugod na halos mga katropa, no? Pero ang kanindot lamang sa ito, ang Yes to Health clinic mga katropa, bisan pa man, wakay igong budget, no? Ato ka sa ato ang Yes to Health Clinic. Basta ikaw, nanginahanglan o kaayuhan, nanginahanglan o pagtagal sa imuhang panglawas, welcome ka nga mo bisita gayon sa ato ang Yes to Health Clinic, mga katropa. No? Tungod kay ado na tayo mga pamaagi, nga diin, bisan pa man, wakay budget, mga katropa, pwede ni muneng himuon, pwede ni muneng gamiton sa imuhang gayong panimalay. Tungod kay kini adunay dakong ikatabang mahitungod gayon sa imuhang balatian. Kung giragoy gikinahanglan, ang problema lang po kung magtinaman po ka, no? Ngayon kagkapuya po himuon ani dok. Mangita pa ko ani, asa ko mangita ani nga unsay mga himuon no? Kung di ka magkugi, awhala. Mag-disod yun tayo mga katropa, no? Pero kung ado naman kay budget, naapod tayo mga food, supplement, mga medication, mga herbal, nga pwede usab ni mong inumon mga katropa. Apan luyo niya ng tanan, bisan pa man doon na kay budget, gani, ato dyan pong gina-encourage na kinahanglan himuon yun ang mga modalities mga katropa. Okay, para mas mo paspas, isipon gud nimo pila katuig nimo nang gidadala imuhang mga balatian. No, ang uban, doon ay usa katuig, duha katuig, tulo katuig. No, pila na katuig ni munang gidala-dala mga katropa. Kanya sa Yes to Health Clinic, ato anang paningkamutan uban stabang sa Ginoo sulod sa usa ka bulan pinakadugay nga mobalik gayud sa hapsay o himso gayud ang imuhang lawas. Di ba dali kayo na mga katropa kung atong isipon. Maunang dili pwede. No, ato anang ginapasabot sa atong mga client, mga pasyente nga Matos Clinic. Although doon na tayo mga specific combination of herbal medicine and the food the supplement. Ato doon ang ginadungagan o mga modalities para paspas gayud mga katropa o nindot ang resulta sa ato ang pagpanambal. Maunang unya ang uban kay wa may budget, hindi po na problema tungod kay kung why ika avail sa ato agayong mga medication, doon naman tayo modalities. Maunay importante, no? Doon na po tayo dietary guidelines. Pag ulit nila sila ang panimalay, dako kayo nagikatabang basta magkugira mga katropa. Anyway, ha, Yes to Health Clinic. Welcome kamo mga katropa. Mubisita, alang gayon sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Ato ta sa ato ang health information for this day. No, ato ang naingon ganina mga katropa, ato ang gayong pag-ahisgutan karon mahitungod gayon na nining kitawag na itong fiber. No, ato ang susihon karon unsa man kining fiber, unsa kini ka importante sa ato ang lawas, ug unsa usab ang mahitabo sa lawas mga katropa kung kulang gayud og fiber, ug unsa usab nga mga pagkaon ang sagana sa fiber. Kana nga mga pangutana ato ang hatagan og pagtagad, no, nining ato ang pagtuon mga katropa. Okay, basig ang uban din ha nagtuo, hala basta makaon, basta gulay, basta prutas, no? Unsa pa nang mga pagkaon. Kinahanglan masayod po dahil tanga din. Aduna gid ay gikinahanglan usab nga carbohydrates, no? Sa ato agayong lawas mga katropa. Particularly, kining gitawag na itong fiber. So, unsa man kining fiber di ay mga katropa. Ang fiber, usa kining kaklase sa carbohydrates. No? Nga ang atong lawas, dili niya kayang tunawon or masuhop gayod sa lawas sa mga katropa. Dili pareha sa ubang mga fiber. No?
nga diin na pagsulod sa lawas, mahimo nga sugar, and it will produce energy mga katropa. Apan kini nga fiber igo ra ninyo moagi sa tuwang chan, paingon kayo da sa tinai mga katropa. Oh, inani ka unique kini kayong gitawag na to nga fiber. Asa man ni makuha no? Kini gitawag na to nga fiber. Ang fiber mga katropa makuha ra ni siya or magikan ra ni siya sa gitawag na to mga plant-based foods. Sama sa mga prutas, sa mga gulay, mga grains, no? Mga legumes, diha makuha kini gitawag na to nga fiber. So dali nga pagkasulti, ang fiber dili na siya makuha sa gitawag na to mga karne, no? Only in plant-based foods. So atong susihon ko unsa ikaayo dai nining gitawag nato nga fiber. But the first ano ayon sa pag-aral sumala sa pagtuon mga katropa, adunay duha ka klase sa fiber. Kinahanglan usab nato ni mahibaluan ha. Aduna tay gitawag nato ga soluble fiber and insoluble fiber. Pag miskod ganita ga soluble fiber but pasabot matunaw siya sa tubig. Pag sulod sa lawas, tungod kay normally ang atuang lawas aduna may tubig, so matunaw kining gitawag nato ga soluble fiber ug maporma siya nga mura og gel. Ang purpose ni ini nganong naporma siya mura og gel, tungod kay kini di ay mutabang mga katropa. No, para kayo da gitawag natog mapababa ang cholesterol level o gabisan pa man ang ato agalo agayod nga blood sugar iyahang makontrol. No, inaanak kanindot kining gitawag natog soluble fiber that will turn into gel like form at the same time kindi gayod nga soluble fiber mga katropa mutabang para mupaluya or mupahinay sa pagdagan sa pagkaon gikan sa ato ang digestive tract na paingon gayod sa ato ang tinai mga katropa. Makaapekto usab kini sa pag-absorb sa mga sustansya gikan sa atong gipangkaon. Ug kabalo ba mo pinaagi gayud sa pagpahinay niya sa pagdagan sa pagkaon mga katropa. Kini di ay mutabang kining soluble fiber para gayud mapugngan kining pag-spike sa glucose or pag-spike sa sugar human gayud ikaw mukaon. Mapansin nimo ni sa mga katawhan nga din adunay type 2 diabetes or even not type 2 diabetes. Mostly, no, pag humanatog kaon, hilabi na kung atong gipangkaon din ha, lack of fiber, after eating, maunang spike jud na ang imuhang sugar. So, wayan ganyan mo na, pag humani mo og kaon, di ba, kay pagpacheck sa imuhang sugar, taas jud na, and that is normal, no? Hilabi na kung walay fiber na ito ang gikaon. Mabito na pag magpa-fasting blood sugar test ka, FBS mga katropa, wala jud ka ginapakaon the whole night. No, starting 8 p.m. ang uban 10 p.m. until morning moato ka og asa maka magpa-check fasting jud ka. Di ka pwede mamahaw tungod kay pag-abot nimo dito sa hospital or asa man ka magpa-test mga katropa sa imuhang sugar, wala joy nasulod nga carbohydrates or sugar sa imuhang lawas. And then ang ma-check ra jud kung unsa ang nagpabilin nga sugar level sa imuhang lawas. Mao ni pinakanindot nga pamaagi gani sa pag-test no sa imuhang sugar. Dili to mga RBS nga diin kuha ra diretso sa imuhang tudlo og dugo, then may baluan dayon ng sugar level. Mas maayo gitong FBS mga katropa. Balik ta kining daing fiber especially no kining gitawag dato ga soluble fiber. Motabang siya no para mapuggan ang pag-spike sa blood sugar levels after eating mga katropa. How about the insoluble fiber doc? Ato na punta sa ikaduhang klase nga fiber kining gitawag natog insoluble fiber. But pasabot dili matunaw sa tubig ang mga katropa ug mudungag siya sa purma gayud diha sa ato ang mga stool sa ato ang mga pupo mga katropa. Unsa po ikaayo nining gitawag natog insoluble fiber? Kini di ay makapapaspas sa passage no sa pagkaon gikan sa tiyan paingon gayud sa ato ang mga intestine. Kung ang soluble fiber mupaluya siya or mupahinay sa pagdagan sa pagkaon, ang kinipudang insoluble fiber mupapaspas siya sa pagdagan sa pagkaon gikan sa stomach
Mark, paingon gayud sa ato ang mga intestine na mga katropa. O kini makahatag usab og igo og duga nga porma, no, sa ato ang mga stool, og mapugngan ang kondisyon nga gitawag gayud nato nga constipation, og mahimong regular gayud ang pagpagawas nato og hugaw. Mao nay kahimuan sa duha ka klase ha nga gitawag nato nga fiber mga katropa. Unsa kini ka importante sa ato ang lawas? Kabalo ba mo nga kini nga fiber mga katropa, pwede di ay or kini di ay naghatod og grabe kadaghan nga mga benepisyo sa ato ang panglawas? Number one, digestive system. Usa sa matabangan o usa sa benepisyo nga makuha nato, pinaagi nining gitawag dato nga fiber, ay naku po, kini di ay makahatag og kanindot sa ato ang sistema sa pantunaw. Number one, kato insoluble fiber, no, it will speed up the passage of foods through the stomach and through the intestine ng mga katropa. No, paspas ang pagdagan sa pagkaon. Okay, ang uban, makasinati nini haladok, murag hiday man kayong pagdagan sa pagkaon. Gikan sa tunlan, paingon sa tiyan. Labi na paingon sa mga intestine, na mauna nga uban, maabtag pilang kaadlaw taon bago gayon makapagawa sa ilahang hugaw. Okay nga no, kulang og fiber ang ilaha gayong gipang kauna mga katropa. Ikaduhang ikatabang kining gitawag datog support sa the healthy gut microbiome. No, kauban ni sa digestive system mga katropa, no? Ang fiber mutabang para gayon mahimong himsog kini ato ang gut microbiome, which is essential for our digestion and overall health mga katropa. Ikaduha, weight management. Kung gusto ka nga din mahimong healthy ang imuhang timbang, kinida ang fiber usaga yun sa nagatabang. Kaya nga naman, unsay ginahimo sa fiber sa ato ang lawas, ang fiber mutabang siya para bation ka og busog. Kung kulang ganig fiber ang imuhang gipang kaon, tingala ka daghan na kayo mong gikaon din, hawa pa ang gihapon ka nabusog. Mao na timailahan nga din walay fiber ang imuhang gikaon. Pero pag mukaan ganig kag fiber, di ba kay pipila lang kahungit ni mo, tingala ka busog naman ka. Bugat na ang imuhang tiyan. Mao na ginahimo gayod sa gitawag nato nga fiber. It is very essential, especially sa mga katawan natin na gusto gayod mag-lose ng weight. Nindot kayo kining gitawag nato nga fiber, high fiber diet mga katropa. No, mutabang kini para gayod muubos ang imuhang appetite. Ilabi na sa mga katropa nato din nga muingon nga grabe, mungod ko kagana mo kaundok. Pag doon na nagay pagkaon sa tubangan, wala. No, hab-hab jud mga katropa. Pero gani, suwayi ka na imuha pagkaon din ha. Ka na mga pagkaon nga sagana og fiber, di ba kay pipila lang kahungit, matingala ka. Busog na ka. Ang uban po, buigon, wa may lami akong gikaundok. Murang murag, wa na'y gana. No, murag akong nabati og kabusog. Mo na'y panglantaw sa uban. Pero that is the work of the fiber. Diha gayod sa ato ang diet ang mga katropa. Anyway, ato po ng tunan unya, no, kung sa'y mga pagkaon particularly, nga diin sa gana gayod og fiber. Pagtulo, kining gitawag na ito, heart health. Isipon nimo bisan na ato ang kasing-kasing, no, ang pagkahimsog sa ato ang kasing-kasing pwede matabangan, pinaagi gayud nining gitawag datong fiber. Sa unsa paagi? Tungod kay ang fiber motabang na to lower LDL. What is LDL? It is a bad cholesterol in our body and then reducing the risk of heart disease. Okay, kung taas ganyan ang LDL level, mao nang prone jud ka or high chances of having heart problem, no? Mao nang kini dapat nga level of cholesterol dapat na agad siya sa normal level, no? And fiber dako kay siyang tabang, no, para gayud mabalanse ang level nining LDL at the same time sa makontrol and ma-regulate usab ang blood sugar levels. Okay, na kanindot kining gitawag gayud nato nga fiber mga katropa. Labi na sa may mga type 2 diabetes, no, ang fiber dako kay nagtabang. High fiber diet usan na sa ato ang kina-advise sa may mga type 2 diabetes. Para dili musamot ka spike ang ilahang sugar level, mao nang ginahay fiber diet jud ato sila mga katropa. And then muhunay usab ang absorption of glucose. Okay, kung kulang og fiber, paspas kayo ang absorption of glucose, edi automatic paspas usab kayo ang conversion of sugar mga katropa dinha gayod sa ato ang dugo. Ikalima, kining gitawag natog
improve a gut health. Unsa maday ka importante nga din kinahanglan mahimong himsog kini ato ang gut microbiome. Normally ang atong lawas aduna man gutay gitawag nato nga bacteria. Agitay bacteria sa lawas pero kinahanglan daghan ang good bacteria. Doon na may duha ka klase sa bacteria, good and bad bacteria. Ang problema kung mas daghan ng bad bacteria, unya ubos ra or gamay ra ang good bacteria. Mura na gud nagkatawhan mas daghan ang mga dautan kaysa mga maayo unsay daghan niya na no. Dili jud maayo mga katropa magdala gid na og problema. Sama sa atong lawas kung adunay taas nga level of bad bacteria, ubos ang level of good bacteria, aduna gid nay pagka problema ilabi na sa atong digestive system. So ang ginahimo nini nga fiber, no, ang nagagunit niya na nga murag atong tan-awon. Ang nagagunit niya na gayud nga kalihukan na kini ato ang gut microbiome. Sila ang responsible to hold the good and bad bacteria. O kini gayud nga kalihukan, kinahanglan mahimo siyang healthy para gayud dili mahimong imbalance or dili balance gayud ang good and bad bacteria. Onya ang ikatabang nining gitawag na itong fiber sumala sa pagtuon. Kini di ay nagsilbi nga pagkaon dinha gayud sa ato ang mga good bacteria. Ay, nanaday kanindot na. Siyempre, kinsa pa gusto mo hawa kung igo manday yung pagkaon. Murado nagkuhan gyapon kung i-practical na to, no? Kung nindot manday ang tawag niini, ang supply niining lugar, ang anong muhawa pamangko, na? Murado kung inana mga katropa, sama na lamang sa mga good bacteria sa atuang lawas. Kung pirmi na to pakaunon, ilabi na one of their foods is fiber di ay mga katropa. Maunang mas mudaghan, mas mahimong healthy gayod ang atuang gut microbiome, particularly ang atuang gayong mga good bacteria mga katropa. And that's

Ano magka problema, mawala sa kalibutan, hinungdan lamang nini gitawag na ito colon cancer. Walay may tabo nga colon cancer mga katropa if you have a healthy gut microbiome and if you don't have a constipation. Maugid na ang reality o panghitabo sulod sa ato ang digestive system. And the good news, natubod ka ang fiber dako kayo nagtabang para malikad kinigayod nga delikado, nga sakit gayod mga katropa. Now, unsay mahitabo sa ato ang lawas? Ato na punta sa mga panghitabo, mga katropa. Now, unsa ba'y mahitabo sa ato ang lawas, Dok, kung kulang ta og fiber? Now, atong gitunan ganina, unsay binipisyo nga makuha na to, no, kung sagana og fiber ang atong lawas, unsa na unsa mahitabo sa ato ang lawas kung kulang ta og fiber? Para mas masabta na to, baunya man sa maalarma ta, and then makadesisyon ta, na kinahanglan dahil sugod karon. No, daghanon na nako no, or dapat ang akong kauno na nag-ipirmi gitawag na ito ga-fiber. Number one na problem, sumalan sa itong mga eksperto, kung kulang ka pirmi og fiber din sa imuhang diet, you will have a digestive problems. Problema din na gayod sa sistema sa imuhang pangtunaw. Unsa'y pinaka number one result or symptoms? Constipation. Maglisod na kag pagpagawa sa imbuang hugaw, you will have irregular bowel movement. Mabtan og tagduha, tagtulog kaadlaw bago ka makapagawa sa imuhang hugaw. And take note, that is not normal. Mayroon rabang uban nga, Dok, okay raman na ako ang pagpagawa sa hugaw? O niya, imuang pangutanon, pila man ka beses o sa kasimana? Magunahon na dayon, usahay Dok, mabtan og duha or tulo lang sa usa ka semana. And that is not really healthy and normal. Ha? Sultihan ta mo mga katropa. Tungod kay healthy and normal na pagpagawa sa hugaw, sumala sa pagtuon, dapat at least once a day or twice a day jud na dapat mga katropa. Yan, problema. Unsa ano lang kung uban maabtan og tagduha ka beses lang sa usa ka semana, no? Maabtag tagtulo ka adlaw bago makapagawas. That is a big problem. Kana a condition gitawag na siya constipation. Unya ako mapasagdan pa jud na kay gisip din bug normal lang, matingala na lang ka nga nagkadako ang problema. Hangtod pagpa-check nimo duna na dai kay gitawag na tog diverticulosis. What is diverticulosis? It is a condition of your colon nga nagkabulsa-bulsa na. O, kakini ato ang kolon naman na yung mga gitawag na itong colon, unsa na, kanang gitawag na itong V-cells, no? Kanang mga dingding sa ito ang kuan ba, sa ito ang tinai. Kanang mga dingding, that is elastic, abot pa sa buot, mura siya elastiko, mura siya kuan ba, gumang, diin, mo-expand. No, mo, benang pag, pasintabi sa mga gakaon din ha, bisaya, bito, so, pabalas bito anong mga gipang tubol, no? Gipang gahi ang mga hugaw din ha. Ano mo gawas magyapod, bisag dako na kay bisag gahi na kay tungod kay elastic ang ato ang tinay. Ang problema, kung aduna tayo gitawag na itong constipation for how many weeks, months, especially years, wata na sayod mga katropa taga-ato na itong CR. Unya, sige na taga kulis maot ang ato ang naong din ha, tungod kay atong ginapugos nga mugawas ang hugaw. Unya, paggawas sa hugaw, mura raday pug hugaw sa kambing, gagmay kaayo mga katropa. Unya, abi nimog, okay na to. Wag ka nasayod the sum of those stool, no? Ang uban atong mga bahin sa hugaw, wa di ay nagawas, tuara di ay nidikit sa ibuhang gayong mga tinae. Gitawag na siya ga bawal packet. Diya na nagbuo ang kondisyon na gitawag na itong diverticulosis. Nagbulsa-bulsa ang imuhang mga tinae. Unya, sa diyang imong gipugos na magawas ang hugaw, dito ra na musulod ang mga hugaw sa mga packets or mga bulsa-bulsa, diha gayon sa imuhang tinai mga katropa. Kung bago pala nagsugod, wa pa kay bation, no? Murag normal lang, wa kay gibati sa imuhang tinai, sa imuhang digestive area. Pero pag gani ka na mapasagdan, ilabi nagpadayon ang irregular bowel movement, mawag ihapon, tagtulo, tagduha ka adlaw, usa makapagawa sa hugaw, matingala na lang ka maabtan ang pila ka bulan or tuig. Pagpa-check up nimo, nga anong kasakit na ang imuhang tiyan, kasakit na imuhang gilid, pag-check ay naku po, doon na di kay diverticulitis. Sa naman na, nahimo ng infection ang imuhang gayong bowel packets. Amo nang kinahanglan na, isipin nimo, nagsugod lamang sa gitawag na itong irregular bowel movement, constipation, napasagdan.
Dahil mong infection, edi dako ng problema mga katropa, no?

Even IBS or irritable bowel syndrome, it is also a result of a lack of fiber diet, mga katropa. Weight gain. No? Pangduha, mga katropa, nga possible magka-problema ang imuhang timbang. Kung pirmi ko lang ang diet, ang fiber sa imuhang diet, di ba kay dali kay kamudako? Kay puro naman, simple carbohydrates and sugar ang imuhang ginasulod, mga katropa. And then, pangtulo, cardiovascular disease. Of course, kung ang fiber mutabang para gayon mahimong himsog ang imuhang kasing-kasing. In contrast with this, kung kulang kag fiber, pwede gayon maapektuhan ang imuhang kasing-kasing tungod kay adunay kakulangan, no, sa pag-regulate, no, and pag-control sa blood pressure and the sugar level din na gayon sa ato ang lawas. No? Type 2 diabetes. Ang fiber mutabang para ma-regulate ang blood sugar and a low fiber diet. No, makapataas na siya sa chance of having a type 2 diabetes. Okay, syempre, mga pagkaon nga walay fiber, automatic, mga taas yun na o glucose. No, mo-spike din na ang imuhang sugar. Unya, kung kada adlaw sige na lag-spike, luoy kayo ang imuhang blood circulation. No? And bowel cancer. No, mauna na po niya itong giingon ganina. Ang pagka even a cancer, colon cancer, magka problema dyan na basta pirmi na lang kining gitawag na ito low fiber diet, mga katropa. Gut health, of course, mahatagad o kahimsog ang ato ang gut sa microbiome and inflammation. Sama ng inflammation, mga paghubag-hubag din ha sa ato ang lawas. Mutuura ta nga adunay inflammation sa dihang makita sa ato ang mata. Pero nasayod ba mo, mga katropa, kung atong susihon ang ato ang mata, no? Kung aduna palantay, ako bitan ng ginaisip usahay, no? No? Kung aduna palantay kakayahan ba nga makita nato kung unsay naasulod sa ato ang lawas, maliban na lamang kung magpa-ultrasound ta. Unsa pa yung mga panghimuon din ha, CT scan. Pero kung ang uban nga walay igo pong budget, murag maglisod ba niya na, no? Pero kung aduna pala tayo kakayahan nga makita nato mismo ang sitwasyon sa ato ang lawas, nindu taguro, no? Kaya makita nato, grabe di ay kadaghan ng inflammation sa ato ang sulod sa lawas. Kung doon ay mga bukol-bukol, mga paghubag gawa sa ato ang lawas, mas daghan di ay mga bukol-bukol o hubag gayon sa ato ang lawas. And that is called inflammation. O niya, ang kanindot nining fiber, dako kay siyag ikatabang dahi may tungod gayod sa mga inflammation sa ato ang lawas, mga katropa. Na? So, usa sa gitawag na to gamatabangan and mahitabo sa ato ang lawas sa dihang aduna tay lack of fiber, mudaghan ang inflammation sa ato ang lawas, especially sa ato ang gayon gitawag nga blood circulation. Modang adunay connection sa gitawag na to blood circulation, hypertension, diabetes, and even heart condition, mga katropa. Unsa ang mga pagkaon nga sagana sa fiber? Ugma, ato ang tunan kana, mga katropa. No? Atong isa-isa ho, natagad tamog mga simple nga mga ideya, mga pagkaon, no? Nga pwede ninyong sugdan din ha sa inyong panimalay para gayod matabangan ang ato ang lawas nga kana nga mga pagkaon sagana gayod sa fiber. Ugma, ato ang pagatunan na dinhi sa Gyapon sa ato ang radio station XFM Broadcasting Network sa programa The Secret of Health, mga katropa. Aduna kita ya siyam nga minuto ang nabili ni natong programa ato sa hatagan o pagtagad tungod kay aduna yung mga nagpadala silang mga mensahe. From 834, maayong adlaw, Doc. Sa programa ninyo, unsay tambal sa diabetes. Salamat sa pagtubag. Oy, diabetes, mga katropa, no? Pag misgot ang diabetes, most common form, mamanang, no? Gitawag na ito, type 2 diabetes. So, waman yung specific kung sa mga klaseng diabetes. Pero kadalasan, no? Ang pagtuo sa uban, halos tanang tao pag misgot og diabetes, mauna na kining gitawag na ito, sugar problem or type 2 diabetes, pagtaas sa asukal sa dugo. Unsay tambal, bago tamo ato sa tambal, ha? Either ma'am or sir, o lalaki ba niyo or babae, bago na ito tambala di mo diabetes, kinahanglan kabalos ka kung unsa ang imuha.
imuhang diet. Kabalo ka, unsa ang mga triggering factor? Okay, bisan pag mag-inom kag mga tambal din ha, pero kung sige gyapo kag kaog mga kontra sa imuhang sakit, di gid na maayo mga katropa. Sa may mga diabetes, sultihan ta mo number one, tungod kay mo gini ang pinaka source nato sa pagkaon kada adlaw-adlaw mga katropa. Kining gitawag na tugbugas. So mas maayo kung gagamit pa ka og white rice, ikaw nga may diabetes, apulihi na na ang imuhang white rice o brown rice, red rice or black rice. Pagpili ra din ha kung aduna kay budget, mas maayo ang black rice. No, kung kaya-kaya sa budget pa or I mean kung di pa kaya sa budget, dito kas brown rice, no? Kunya kung gusto pa jud makatipid, bahalag diha na lang sa gitawag na to red rice. Okay, sa naman sa white rice mga katropa. Okay, ang white rice, no, maato apod nang may dugtong sa ato ang pagtuon karon na fiber. Ang white rice tawon wa na jud siya gitawag datog fiber. Mao nang sa mga nagakaon og white rice din ha, tingala mo nga dugay makay ko busog lagi dok sa fiber sa white rice. Kunya dali ra man ko gutomon. Mao gid nay panghitabo pag ang inyong pirmi kaonon is white rice. Tungod kay wala siya fiber, no? And then another result of that, pwede pa gid mo magka-constipation, no? Tungod kay wala fiber, kini gitawag na to nga white rice mga katropa. At the same time, tungod kay simple carbohydrates ra siya, pagsulod sa lawas, mahimo din siyang automatic sugar or glucose. Idungag doon problema sa imuhang diabetes, na? So, mo na ipinakauna, likayi ang white rice, ikaduha white bread, na, mga biscuits, mga pasta, mga katropa, and then change na dayon ka dito sa mga brown rice, red rice, and then kamote. Mo na pinaka-the best ni mga diet ay na ng mga biscuits, no? Hilig mong kagmerenda, pulihin nila ng mga root crops, no? Kamote, kamuting kahoy, mo na pinaka-the best. At utas pagpanambal, usa sa gina-advise sa ato ang Yes to Health Clinic, kiniga yung gitawag na itong juicing therapy. Doon na tayo juicing therapy available sa Yes to Heart Clinic ang ginatudlo na ito. Hilabi na sa condition yung gitawag na itong diabetes. And one of the example of this, kinigitawag na itong ampalaya juice. Manay pinaka-the best sa may mga diabetes, ha? Kining ampalaya juice, sagadan na sa gitawag na itong saponins and terpenoids. Sa ka-active antioxidant compound, maunay nagpapait sa lasa sa gitawag na itong ampalaya. Og dako ay nagkahimuan mahitungod gayud sa gitawag na itong sugar level sa atuang lawas mga katropa. So ang imong himuon, mag-blend or mag-bagod ka og ampalaya, pwede nimo haluan og pipino para mas budagan ang iyahang juice, no? Ayaw jud sa guli og uban, kinahanglan na green juices jud ta pag gitawag na itong diabetes. One pipino, one ampalaya, regular size, unya butangi dayon og 5 or 2, at least 2, no? 2 pieces of celery. Duha ka paklay sa gitawag na to, celery or kinchay. Imuhan ang ihalo, i-blend ka ng tulo. And then after blend, kung naka juicer, mas maayong kay diretso na juice. Kung wala kay juicer, kung blender imong gamit, human nga na blend, pug-ada yun sa tela para pure ra nga juice ang makuha. Ang pure nga juice, inuma 1 glass 9 a.m. and then 1 glass 3 p.m. Diba kay straight na himuan na for just 15 days. After 15 days, ato sa atong clinic tungod kay taga-anti kag bago usab nga tawag nini nga programa. And then atong humanon ang usa ka bulan, diba kay pa-check sa imong sugar. Bisan pa man dugay na imong diabetes, by God's grace and help, pwede na ito na himo gayod nga mubalik gayod sa pagkaninot sa kalihukan sa imong cells and insulin. Okay, kinimagong type 2 diabetes, gitawag na ito na siya sa ubang bahin, insulin resistant. So, inana kanindot, atuwa na siya makorek, no? In a very natural way. And syempre, ayaw kalimot pag-inom sa atuwang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, adun na siya ampalaya, of course, no? Adun na pag-in siya, gitawag na ito garlic. Ang garlic, adun na siya sulfur compound, gitawag na ito allicin. No, pangalan pa lang, allicin sa Tagalog, no? Allicin, Bisaya pa, Tanggalon. di ba kay Tanggalon, dyan ay problema sa panglawas. Bisan pa man ang diabetes, no? Napagid siya ay itawag na ito, mangosteen and spirulina, one of the best cleansing properties. So, inana, Santo Plus Gold, himuang 2 capsules 2 times a day.
30 minutos human ka mukhaon. Kunya kada alas 9 buntag ug alas 3 sa hapon paginom og pipino, ampalaya and celery juice. Adi ba kay? I-check ang imuhang sugar after medication, makita nimo. Dali kay na muubos mga katropa. Dili lang imuhang sugar, no? Tungod kay ang kanindot sa Santon Plus Gold, doon niya akawaban ang atong mga juicing therapy. Ang imong blood circulation mahinluan. Matingala ka, mugaan imuhang paminaw. No? Tungod kay pag aduna ra ba kay diabetes, kadalasan nga simptomas ani mura kag robot mulihok. Bugat kayo ang paminaw. Oh, pirmiluya ang unya way kusog. Muna'y ginabati sa may mga diabetes, sila binagdugay-dugay na nilang gidadala. Human sa atong medication, ma-feel nimo ang kagaan sa paminaw. Oh, so, way na mga katropa, no? And then, syempre, kung doon ka sa atong clinic, pwede po nato na hatagan o pagtagad. Tungod kay aduna tay specific combination of medicine nga pwede gayod nimo imno na mga katropa. Labi na sa ato ang texter. Last nga itong hatagan o pagtagad from 962. Dok, ngano dali ko hapuon? Unsay maayo inumon ani Dok? Maglakaw ra ko, labi na mag-jogging, dali ra mahutdan hangin. O usahay, bisag maglingkod lang gani ko Dok, kalitra ko hapuon. Salamat sa advice. Uy, no? Ang pinaka-advice nimo sa ato ang texter, magpa-check up dayon. Okay, basig ka na imong gibati din nga hapo, dili ra na normal nga hapo, basig dunan na kay problema sa imong baga or sa imong kasing-kasing ba. Mas maayo magpa-check up dayon. Okay, kini bitaw ato mga katawhan kung wa gani ibatyon o samtang kaya pa gani dalhon hala di jud magpa-check up. Ayoy, no, kung dunan na mo ibatyon, hilabi na kung inani inyong gibati kahapo mga katropa. Nya hilabi na naglingkod ra kag gihapo ra kag kalit din ha. Magpa-check up dayon ha. Okay, basig dili na, na normal ang paghapo, basig dunan na kay problema sa baga. Or doon na kay problema gayod sa muhang gitawag na itong kasing-kasing. Tungod kay dagang rason ang pagkahapo mga katropa. No, pwede po, doon na kay pagtaas sa mga fat cells or doon na kay problema sa muhang circulation. Or gitawag na ito, poor circulation. So kinahanglan, kanantanan, atuhang masusi. And then pag ma-check na gani, no, ma'am or sir, kung nakita, kung nagpahambaw, kung nagpa-x-ray ka sa muhang baga, nakita nga wa may problema. O niya, nagpa-todo echo ka. Wapoy problema sa imuhang kasing-kasing. Ato sa atong Yes to Health Clinic, ato ang susihon ko unsay mga pinakahinungdan. Basic ato na kay gitawag na itong venous congestion or scurf rima mga katropa. O kung ato na makay problema sa baga or problema sa kasing-kasing, gusto ka hatagan in a very natural way, edi mas welcome ka sa ato ang Yes to Health Clinic mga katropa. Tungod kay ato na tayo mga pamaagi, no, para gayon sa problema sa baga, problema sa kasing-kasing, so bisitaha ang Yes to Health Clinic. Dagan salamat mga katropa sa mga niuban. No, ilabi na sa mga nagpadala sila mga mensahe. Wa naman tay igong oras. No, ugma na usab mga katropa, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Inyo sa gyapong magkauban, your health consultant at CJ Nedruda. Og sa pangalan po ng Yes to Health, the Naturopathic Wellness Center, ako kanunay pangaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas. Og ang imong lawas, mag-aamping kanimo. May adults tanan. And God bless us all.

0: 125 V4 motorcycle, plus 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit, 4 smart watches, 4 JBL Go speaker, 4 JBL Go speaker, 4 Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at the Belena Sports Complex every month, Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, and win. Oh, alaw na, 33 na katropa. Ayan, correct me. Ito na ako, balik kong orasan. Hello po sa inyo. Maganda kita sa lahat naman po dyan ng ating tagapakinig sa Mindanao, sa Zamboanga na part. Ito sa inyo, ha. Magtatagal po para sa inyo. At bigyan po natin ng pugay ang bawat isa. Naman. Gaganunin at gaganunin pa rin yan. Okay na ba ito din, ha? Okay pa ba tayo dyan? Okay ka ba dyan? Usapang martir. Kinsa may mga martir diri sa gugma. O, taas doon kamay, be. Taas ang kamay sa mga martir sa gugma. Let me know kung anong martir mo sa gugma. Tao, pag abot sa gugma, wala man. Pildi man dayon ta sa gugma. Ngano man na? Ngano nang bibi na? Ngano sakita doon dayon? We're talking about a kind of love na bisan pa man luyo sa mga kapait, kasakit, o paghatag. Huwag ka na ba nga walay pulos sa relasyon. Bisan pa man, dili ni mo deserving ang kanang sitwasyon. Why you have to stay? Nganong musulod ang usaka tao sa iyan ng sitwasyon? Ngano ti DJ? Nganong ang tao pungsun man nila nga bisan pa man nasakitan na sila magpadayon ng yapon sila sa gugma? O na tumahibal ano niya taon-taon ka tropa sa mga inaanay ang sitwasyon karon na ilagang mapangutana o ngano man di mo kakalit go? Bakit di ko kaya siyang iwan, DJ RC? Tapos ang sagot, mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal ko po siya, kaya hindi ko po siya kaya iwan. Mahal mo ba talaga o sadyang takot ka lang mag-isa? San ba talaga doon? Ano ko na diha? Yes. Nahadlo kang mag-inusara o nahadlo kang mawala siya? Nagamang mga pwedeng mahitabong mahimong ginatawag na itong reasons. Upon at the end of the day, nga mga rason ka tropa nga inaakaroon ninyo ay og hugot. Apan, aduna yung mga rason o ganong naabot mo din ang rason. Apan, wala nagpasabot tungod kay nasabtan o ganong yung rason, tama ka na ka tropa, ha? It's not, there is no such absolute thing. O, sa manong absolute DJ? Basta absolute. Hello po sa ato mga suking tipa minaw sa laing dapit sa Mindanao. Ano po diyan nga to? Ang XFM Bukidnon, XFM Jensen. Inaot ko nga okay na mo karun din, ha? O, as far as I know, sa ako mga kaparintihan sa Mindanao, murag lay-lay, nagamit sa kaparintihan nito lang. Punta sa Kuwait, sa South Cotabato, North Cotabato. Matad pa nila, nakasinating yapon sila o ginatawag na itong pagtayog sa yuta. Amping lang ito, no? O paabtikon ta, kay, di man na, man-made, sabot pa sabot. It's a natural nga mga panghitabo. So, if ever mo balik siya, may man ang mag-maabtikon ta. Diha sa ato mga katropa all the way from Jensen and napot mga katropa sa Tagum City. Yes, salubo si inyo ha din, ha? Of course, ato mga taga-Tagum City, di laman Tagum City ang maabta na ito ang radyo din, ha? Kaya sa Tagum, maabot ang pagsidya din, ha? Sa may kalimut ko sa pangalan, sorry na. Sa may Devil de Oro, sa may Compostela, kanina ito Compostela Valley, mag-una siya. Naman ako ang pagbaguan na ito. Naapa ko diha way back 2017, 18, I don't know, basta nakinamdong ko na Devil de Oro na lang siya. di na sa Compostela Valley. Taga nangarin ko sa inyong lungsod niya eh. Sana adin ha, maabot adin sa pagsibya. Napunta sa Samal Island, madungog po tanya din ha. Sa itong radyo sa Katropa Digital, o XSM Katropa Digital. And of course, madungan po ta karoon sa may XFM Pag-IDI 89.5. Shout out kay Narwhal diha, Katropa Narwhal. Dahil mo mga ulitaw diha, Narwhal. Sila na ko may bawan. Kung nabay ulit tao din, how about it? Murawag silang daga po dito sa sip. Dagang ko lang. Sige, wala ba ba ni Uy? Kaya presko-presko kung ang taga may tanong. Anyways, anapot na karumadungan sa XFM Zamboanga 99.5 o 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Anapunta sa 92.9 Gihulngan o 95.9 General Santos. Sa Tago, madunggan ta sa 107.1. Sa mga namina po sa Radyo Karon, anata sa 88.3 XFM Cebu. XFM Cebu 88.3 nga Facebook page. Kana naka-side view nga babae nga naka-halter top. Makita nang ihang ka ng pakupak. Naka bun up. Sa ganun ka nang naka ponytail ang DJ. Yan ako itapad nga Philippine flag. Ba, kompleto hindi ano niya kay basilahi nga live niya masudlan. Madungan po dito karon sa 101.7 XFM ba kanlaon ha mga katropa. Kumusta ba ito mga katropa diya sa kanlaon? Wala na ba'y pag kuan diya sa Mount Kanaan? Inyong vulkan din ha? Okay na po din ha? Okay, shout out na lang po dahil nako. Nako, Kalimtan, ang 101.7 XFM Bukidnon. Nga madungan ta karon diya ang atong pagsibya diya sa may Valencia, San Fernando, Malaybalay o Kabanglasan. Thank you so much, Kitaiki! Pamasa sa taga ng kuan mga shoutouts sa mga greetings din ha. Kasi pala yung makaigang sa nalimta na ako. Di wala tawa nalimta na. It just happened lang nga. Dili ko ka-multitask karun kay. Oo, nag-operate dili dahil left and right. Bend akong ginakubi. At kusog po kaya itong background. Grabe naman po sa gaayon ni Kadali lang, be! Ayan, eto na. Babasahin na natin. Oo, nang walang patumpik-tumpik. Eto na. Eto na. Eto na. Mayong hapon, DJ RC, Doc JJ, Guapa Chinita, request ko My Love by Westlife. Always exciting diri sa my Andres Village, Bacayan. May pagpaminaw sa mga taga-Bacayan sa Andres Village. Hinaot ka nga, mag-aabot ko diha po. Wala pa siya na po natuyok ang kuan ay honestly, wala pa na po natuyok ang Cebu. Kaya mo kaabot og Bacayan o Andres Village. Ayan, ana pa rin si Gaga Baron. Mayong hapon. Wafa from Valencia, Bukidnon. Wow, eto na po ang mga taga Bukidnon. Dumadagsay na po na sa ating ano, Facebook Live. Alam mo yung pagpaminaw niya, init kayong panahon din sa Cebu. I hope ka mo diya, medyo bugno-bugno kayo. Napang may mga kahoy-kahoy. Actually, na may kahoy-kahoy ang Cebu City, pero nasa bukid nga bahin. Pero pag maabot na kag-sudaday, murag semi man siya, oy. Si Mihel. Hello, mama. Ayong hapon. Gaulan na sad. Kalibog. Ay, gaulan sa inyo, ha? May pumuli na gaulan. Pero actually, no matter what the weather is, always complain. So, kung maingon ko, nga ganahan ko ang ulan niya. Kung maulan na po, ganahan na po kung init. So, kung unsa man na di, inaot lang ko nga, ang importante, dili bagyo. Huwag ka ng paghuwag yun. Manaba, tama-tama. Lago, babasa ka. May panangubad yan, nangabasa. Elenito Uwano Limuran Tohino. Wow, kaayo ka today. Yesterday, what's the problem? Para bang sinabi mo nga, pangit-pangit ko yesterday. At dahil dyan, hindi kita mapapatawa doon. Mag-sorry ka sa akin. Lambingin mo ako, Elenito. Ganon. Pabili ako masaktan.
1: That's very offensive, Chot. Up sa OA ng babae na iyan. Oo, diba? Namin mga inana, babae dahil na kayo mang luod. Grabe, sad ka, Arty. Hello, DJ Chinita. Kumusta? Maing kahapunon. Ang Miyerkules. Okay, ragin ako Miyerkules. Na-pressure ko kay... Parang kailan lang nag-Domingo, karoon na tunga-tunga na po sa simana. The more I get older, the more I realize how fast the time is. Good afternoon, Miss DJ. Gigan kay Jovet Arisgado, pabudora tata. Watching from Katagbakan, Villaba, Leyte. Uy, maupay na kuan, maupay na abot, basta maupay. Pangayon, pag may yung kaghapon, may yung hapon. May hapon, DJ Chinita. Shout out ko sa akong papa, mama, diha, Mankilam. From Junsuk, Wahe. Salamat, DJ. Ang Mankilam, Tagum City. Sabi niya Mankilam sa Tagum? Shout out, DJ Reynald Chinita. Uncle James. Uncle, saan ni? Uncle James ni. Uncle ka na paro. Uncle ka na paro. Good PM, DJ RC. Shout out dere sa Lapu-Lapu, Cebu. Uy, shout out din sa taga-Lapu-Lapu. At ang hindi may karong Biyernes mo. Ano ako niya karon sa shorter day sa Hope's Dome, Lapu-Lapu. Kauban na nga ako ang lihok team. Ang among lihok films. Kauban po na nga to ang mga cast sa among upcoming film. Sila ka-tropang ka-plody o si Tita Diwata. Wala mo yung Jerry yan. Tads miyaw na og diri ma'am. Nga panaog ko kay programa ko. Ano maoy? Dool mi sa XFM Tagum DJ. Wow. Eh pangumusta ko din sa Tagum binala sa Master Inday. Master Inday Tanini. Na ay og diri. Asya na og diri ma'am. Nga panaog man tong programa man ang babae. Gusto niyo mawala ang kong trabaho? Naog-naog na lang. Para maka naman o Tads, oy. Shoutout mo dyan, Tads. Ibakulbaan mo sa tasan yung mga sugo din na ako. Alauna 44 na, DJ. Hello po, Jason. Okay. Jasmine, makabudbud. DJ Tagay ko example. Unsay ilhanan. Og nakaangay ang laki na to. Ang ilhanan isa diha ang adunay respeto ni mo. Adunay respeto ni mo, man. Simple. Anara, very simple yung mga pinanga mga sign. Oo, anak. Arman Bayarcal, hi DJ. Pa-shoutout din sa Cebu Barangay Busay. Shoutout ko sa akong mga kauban sa trabaho. Mariano Biringog Belly. O sa akong pinanggang asawa nga sa Kanlaon. Negros Oriental. Rosalyn Babor. Kana lang DJ. Thank you. Ikan kay Armal Bayarcal. Parang nga ganyang asawa ko. Kaya naka-profile pic pa. Gi-shoutout pa. Okay, ni mga wala ba na shoutout? Ako po ko ka-tripod nga gi-shoutout ko ay ano ba kasi feeling nung sina-shoutout ka? Hindi ko kasi na-experience. Gana ba siya kasaya? Anyways, mga katropa, let me give you a hint para sa itong X-rated drama. Again, na-mention ako ganiha, we're talking about gana ba niya doon tong martyr? Gaano ka ba kahalimaw magmahal? Sa Tagalog ha, gaano ka ba kahalimaw magmahal? Neryo Maturain. Na wala sa sila, nagbisi sila karon Neryo Maturain. Kaya gipahimo na ko sila og drama. Sige na, kaya na magyapoy diri. Bago, magyapong ko diri, kakapoy ba nimo eh? Paos-paos na magkita na si inago niya. Na, pitkan na karon. Anyway, at ang inangita mga kanila ka-plody no, ang inang ilahang official sa amo ang Lihok Films, sila nga muha mga artista sa amo limo nga pelikula, Pickleball. Dito bang itali to ni Rio? Kinag-artista na mga ng duha? Kita kanila. Tagalapu-lapu ka at ang imidid to. Kuban-uban namin nila dito. Anyways, kaya alauna, 47 naman sa kahapunon. Ako sang hatagan og oras og panahon. Ito pipila ka mga pahinomdom. Og mabalik ko taon-taon sa programang X-Rated. At ang ininyo ha, kung unsa ba yung chika today. Managing, ano ang chika sa parlor today? Diba? Depende na ninyo. Mona, standby. Don't change your dial. Just stay with us up until 3. In the, no, not in the evening, not in the morning, but yes, in the afternoon. Oh, may laing choice, Didi. Magraman ka buo. Here's another song from A Duet with Jason Donovan. Yes, Jason Donovan ka tropa. One of a song na parang, I know, kadungog na mo, Aini, but, here's a song from Kylie Minogue. Especially for you. Dili maong hanga. Especially for you. Buot-buot siya ko, no? Basta mo na siya. Especially for you. Again, katropa, alauna, 48 na sa kahapunon. Ayaw, lisuan yung radyo, ha? Kasi kamo ko malisuan. Na.

0: Countdown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
1: Kiriklo rin niya. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Countdown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagit mo Countdown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Countdown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Countdown Plus Gold o Countdown Vitamin C.
2: Countdown Plus Coffee Mix.

Saltong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Saltong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saltong Plus Coffee Mix. Saltong Vitamin C, the alkaline

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Say Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immune

0: system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from F.
1: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to, kusil. Karon kay gulang na, o

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:56 in the afternoon. Katropang oras sa tisinyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagunanihang Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Katropa, paliguna ang panglawas. Labi na sa panahon karon nga init, ulan, kalit, well, unpredictable. Tapos nabisan nga kung dili protected din yung lawas, dali kang mataptan sa viruses and diseases nga nasa hangin nga dala ni ini, katropa. And dili lang ka na, lahi pagyad nga mga kuan kay dili lang sa hangin apan sa laing pang mga factor nga pwede ta magkakuha og mga dili maayong chemical o laing mga hangin nga adunay sagol nga sakit sa inyo ha, o mahimong sakit para sa inyong lawas. Pwede mo katropa kung mataptan ka mo usubaw nga nasop sipon og ubo, once gani nga dili basta-basta na gani na maproteksyonan o nga aduna nay infections o sa inyong lawas, magkasinati mo ginatawag natong pagtaas sa temperatura or hilanat. Tungod kay ang fever or pagtaas sa inyong temperatura, timailan ka na nga adunay complication or infection surod sa inyong lawas. And hindi na pa nagpahibaw nga aduna mo'y ang sakit o ang hilanat o sa kasakit. Dili sa sakit, kundi symptoms nga aduna mo'y sakit. Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, katropa, X-rated na.

Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

daw sa mga suking tigpaminaw. Sugo sa may pamatasan, may labot ang mga way batasan. May hapon ka ninyong tanan. Ano na po, ang inyong sugilanon? Wala ang sugilanon nga inyong madunggan sa programang X-Rated. Ang suwatan po nga itong hatagan sa pagtagad, karong adlawa. Ining usa ka babae nga taga bye-bye. Nga taga Dumaguete City. Kining iyang suwatan po, ipaambit niya kaninyo karon. May tungod sa iyang pagpuyo kauban ng iyang pana. 27 anyos. O gitagod nato sa pangalang Lilia. Aron inyong masabdan ang tanan. Ani atagaan ato kinabuhi ang iyang sursugilanon o ang atong giuluhan. Martyr ako sa pag-ibig.

0: mo kung hilang.
1: Nga na ako may kibasol na rin ko sa tanahan. Hindi ko kagustuhan ang matabo. Kine.
0: Sabta lang ang pagbati sa imong bana.
2: Sagi lang, Lilia. Maulian ra ka na siya, anak.
1: Taban ka no sa paman, ma.
2: Antusan ang yun una. Ampo lang, ha. Maulian ra siya.

0: Luwa pa lang unta ka magpabaya. Niya pa unta hatid karon ang atong anak.
1: Tigor, pasalo ako. May baro ka man. Asa ka?
0: May lakton ko.
1: Tigor!

0: sao na ang among gugma sa usag gusto.
1: Naibaw ka, Lilia. Pag-ampo lang. Ampo lang ang mahusay na mo.
0: Kano sa magkana may tabuday? Kano sa paman?

0: kan ako nga nawaha ang ako anak.
1: Dili ni Musa. Pagbuot sa Ginoo ang tanan nga dito ra kuto pag kinabuhit sa inyong anak. Abin mo, Lilia. Wa na biyag yung kumakauyunan ng iyang gibuhat ni mo.
0: Pa.
1: Sobra na niya ang pagpaantos ni mo.

0: Igor, makiksulti si papa ni mo.
1: Sabi ito yun?
0: Ito alang dito, para makasulti mo.
1: Ugma na.
0: Karo lang ato ah.
1: Kapuya, gilanay?
0: Sige na, ato na si papa.

0: Nagpalaban ka sa...
1: Rigor.
0: Nagpatabang ka sa imong amahan, armawa ang akong kalagot ni mo?
1: Rigor.
0: Huh? Nagtuok ang maulian ko ni mo?
1: Rigor.
0: Dako kikagsa na ko.
1: Hangtod ka na sa mga kumag-antos sa maungsaha, Rigor.
0: Kung makaana ka.
1: Rigor.

0: naman ninyo pagka-anak-anak. Kundi naman sa mudugli mo.
1: Diana.
0: Dili pa. Masao man ko nog eh. Tubaga ko no. Ay, ambot lang. Anang imong bana, oy. Kalipog yung ko.
1: Diana.

Pagmanirequest ako. Kinoko. Maluoy ka. Ibalik ang mayang pagtagad sa kumpanan ako. Maluoy ka. Nakinahanglan ko sayang pagmahal. Hilabi na nga. Manang among anak. Maluoy ka.

0: Lilia, kanang may naibawaan ko ba? O nakaibaw ko nga di yung kinimakalipay ni mo?
1: Unsa man ka na?
0: Abi ni mo? Ako yun ang ginahuna o maayo. Kung angay ba nila akong isulti. Ay, pero bahala na. Huwag mausan ninyong pagpuyo. Di ko makaako nga itago ni.
1: Kay unsa man lagi na?
0: Nagkuan ka nang... Doon naman din nila ang ikabuangan si Rigor?
1: Unsa?
0: O basis ako na ibawaan. Nga sawa pa mamatay ang inyong anak. Karelasyon na lang niyang babayhana.
1: Dayan!
0: Og aron masiguro yun ni mo akong gisulte. Tudloan di ka kung asa magpuyo ka na mabayhana. Kanang iyang ikarelasyon ba?
1: Dayan!
2: Dito kayo na kasulte! Naibaw na magiging ka! Au!

Pass up.

mo ka to DJ ang nahitabo na mo ni Rigor. Wala ko kaibaw kung sa angay buhaton apan. Mangayo ko og tambag. Kung unsa may dapat na kung buhaton ining akong sitwasyon karon. Nagpakamartir gud ko ngadto kang Rigor. Daghan ang misaway nako og daghan ang nagtambag. Hasta ang iyang mga ginikanan mitambag nga kalimtan na lang si Rigor. Apan. Sa kong kasing-kasing, di na ko kayang biyaan si Rigor. Akong antuson kung unsa man ang akong sitwasyon, kay nahigugma ko pagayo. Siya lang ang lalaki nga para nako DJ. Unsa may akong himuon aron mabalik sa normal ang among pagpayo. Mahimo ka na ako siyang magkiha sa iyang gipanghimo ang dinhin ako. Bisan nga, pasado pa mi, ana-ana sa ilain o nakapamabdo siya. Angay ba nga kalimtan na lang na ako sa himpit si Rigor o mag-move on na lang. Palihog, tambagi ko. Inyong suwat magtatampo, nga taga Dumaguete City.

0: Galaxy FM.
1: Par! Alay magulpar! Pakuratera ko di mga asawa par, ing na nga

0: exciting!
1: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
0: The Secret of Health.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Oy, paminaw pagod? Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
8: Exciting!

0: sa XFM.
1: Sola! Pirmi ko biyano, guyab! Sukad nga namin na kong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa. Oble ko yung yaboy. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: San Villanoy ba?
5: Iga, purok banana.
4: Santon Gold,
5: Santon Vitamin C, o Santon Mobimix.
4: Kaya ako, sa una, na
5: bandugay na to,
4: na ako itiang, ha, nabukod ako na.
5: Siguro, maragbulan na siguro, isang likot.
4: Matanungog mo ko kay Sir Indon, na testingan daw.
5: Itry na ko,
4: inom na
5: Santon Gold, kung meron Santon Gold lang.
4: Ma-state ako sa kasimana mo,
5: take ko ana.
4: Kasi isa lang, ganito.
5: Nga, usang kabulan,
4: gamay, mga kumbukol.
5: Na ako isis
4: ba? Una, gamay, kayo, munggos lang.
5: Ito, nagkadako na siya, maragbulin.
4: Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas.
5: Mubag na ako kuri sa likod, kung wala ako sa akong lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa buwan.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, papasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blan-blan niya kumata, manapanap. Higir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na matyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po ito niya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, amtan paggabi, iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. Kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Mag-turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maka at

0: Lotion Plus Herbal Soap.
1: Yan na si Kelona.
2: Senyor citizen.
1: Burn skin ko.
2: Forearms.
1: Hindi ma.
2: Kuha.
1: Try Santan Plus Herbal Soap.
2: Nakuha yung skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Madi. Kung mang laki gani ka, bayadan bago chula. Exciting?
5: Mga katupa, exciting!

0: master. At maniguro tabakay, wala ka kita ng sign diyaw? Oh, kita ka?
1: Asya.
0: Kala na sa iba bawbaw na maniguro ng takap kayo? Wala ka kita ng nakapaskil diya sa kilid kap?
1: Remains will be cremated.
0: So dito magpadugay-dugay. Dari pa si Mapil talisod na kayo. Tapasin na ta.
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako kay Kung, pasalamat sa Taon Plus Gold Sir. Tumangdod, sir. Hindi ikagdod ako ng binuran niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay Batil, mahulog na noon ang cancer. Magkadungog na ko, sa Taon Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay albio akong pamati. So, inya, lukmal bakong menstruation.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Sihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos. Tagabukidnon sa kamekaniko. Lugay na rin ko na problema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabong-gabon. Napag yung pagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ng higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos gimintain. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong pagabong-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ug sa paspas. Ug hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati. Sama ka nago. Ug Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang katiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil.
8: Kadaan lang yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes!
5: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakurati rin ko lang yung kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
14: Mga katrupa, exciting!

0: στο XFM.
1: Παρ, πακουρατή μου ουγιάμπα. Ήνα νγα, δι λαγ ικαω αγ ακούν ουγιάμ. Δαγχάν μου. Σίνα παρ, πακουρατή να γιον παρ.
2: Exciting!
3: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil tinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang pyrrolic acid, quercetin, catechin, at mericetin.

0: Polyphenol Glycoside. Nawala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamaga ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
6: Exciting!

0: Rex FM.
1: Uy, Mrs. Pakuratir ko ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: Yung galaw yun, pag-anapun siya ang dabaw din. Pero kung kaya yung taas, hindi. So kung pag-ihi, doktor, ay gabihin yung galing matulog.
3: Southbound Plus Gold.
4: Captain, lamihan na tulog na kahit po. So hindi, utira tayo. Pero orang pag-retin, and then people lang kung makapaminaw sa tumigitang multika. Kaya naman ang palatian. Yun ang sulayan na ang doktor sa history. Pero hindi ko kayo matapang na sa inyong panglawas.
3: Southbound Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Southbound Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Southbound Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santong Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar, pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.

0: Oh sir, nga dili ko nagatupar sa premium day 3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko wala na jud ko nasakit sir. Unya na wala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium day 3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kutsik. Pagtumbar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayin sa din.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ang namigin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ura! Asya manig bataan eh. Ura!
8: Pagtaman!
7: Marika. Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
8: Okay, sige.
7: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
8: Sige.
7: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabok. Na lang ko'y...
8: Diabetes!
9: Exciting!

0: Cum mă mină ca să XFM.
1: Mau Nadia Amade, maksigi ngong diet, unya, maksigi rebunung kaun, exciting.
2: Exciting.
3: Santo Plus Gold.
4: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natulaw na dyan.
3: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
6: Lamig na akong pansahan ng kopi, Santol Kopi Mix, kay sa unang mga kopi. At doon sa kong diyan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santol magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuta. Salamat ganito ko na nakadungagwa ni si Dr. Sayes ko. Na paano, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Permigyud gamuta mo ta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud 5 months man way undang ug muta mota akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
3: Vision X, sila'y ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kuklay, magsigong duka ko sa klase. Higyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, pagka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugid ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Ipla sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pero ni. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo.
9: Pakusog.
3: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
9: Doble. Ang kalipay.
10: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
12: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Eh. Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Woo! Food supplement from eh. Himo sa baka o klavuaska. Usaka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, ug kababainhan, ug hatag og kusog, ug resistensya.
9: Turbo, wagas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Seven Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap.
14: Hindi na!
9: Santon Plus Herbal Soap.
0: Kung mamino ka sa XFM.
15: Maring, alin pa gud, Maring? Pagkurati na gud ang imong bana? Ingna nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
2: Mga katrupa, exciting!

0: Exciting!
1: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at baging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kapitan Lodi!
7: Archie! Usa naman!
6: Nakutan na ba?
7: Sige, magkagpangutan na. Usa man na!
6: Unsa tawag sa pare nga abogado?
7: Archie, ang tawag ana, father-in-law.
8: Mga katupa, exciting!

0: Dan, o si sundan ni mo, Master?
1: Ako ang kanang bronze green Livy BG. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Lami, anoy. O siya ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamuti. Yan ay ginamos. Na ay kinislat nga kamatis ba? Yan yung hakap.
0: Fish fillet de El Niño con todo salsa de hulga.
1: O saan na?
0: Kuan God, bulad. Nga tuslo sa sukang pinakurati.
2: Exciting! Exciting!
3: Santo Blas Gold!
4: Ako si Jubilin, na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilamin na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa dyan ka.
5: Santo Blas Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyo ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tawo nakaayo na ako. Ako di ay silinda.

0: sunaya.
1: Vision X, sila'y ang ka-epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga sugi butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Hindi ko gala magsiging halubilo sa ibang tao kay mga mo ko basing na-idol lang ang virus mo. Kung kabigid ko na tumar sa Premium D3, parang siguradong protektad mo gud o dili at magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing it with me.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kayo eh, medyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka masayrog sa'yo, aron maka-boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak, kung sumo pa sa balay, sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kong bati, si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Pag uli na ko sa balay, maghatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya, unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz. Usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
7: Samsung Plus Herbal.

0: ra?
1: O, kapitan!
0: Unsay English siya langaw?
1: Fly!
0: Ah, ang English siya kahoy?
1: Wood!
0: Unya, kung mutong-tong ang langaw siya kahoy, unsa may English ana?
1: Idi, flywood!
2: Excited!

0: XFM.
1: Oi, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oi. Exciting.
2: Exciting.
3: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Ako yung dati nga pagpanakit sa akong tangko o blood ng ko sa high tagot. Matabato ko lipong-lipong. Ito nga, makadingog ko sa radio na ng Taon Plus Gold. Nga, gato makabahan na akong lula. Ito ni Tarik ko, akong gitistingan, akong giminto, nakaharap yung buhat ng staff akong nabantayan. Na nawala naman doon sa pagpakit sa akong tangko o lipong-lipong. Bagong salamat sa Taon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gustingin ninyo ng Taon Plus Gold. Basin pareha na ako, maangay sa buwanin. Ako doon si Jonathan Layaw, Taon Plus Gold user sa
3: Santon Plus Gold, tapak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Melgar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyud na nakapalagsik na ko balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo.
11: Turbo.
10: Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Yes, Turbo.
3: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Koreng?
15: Usaman!
14: Gusto ba ka nga muadto og langit?
15: Tiko, oy!
14: Koreng, nga nung di magkagusto muadto og langit?
15: Suko, mama!
14: Masuko imong mama? Nga naman?
15: Esugo, man! Kutko, ne? Mama! Tiko!

0: que ça ferme.
1: Kyo, kyo, kyo. Pakurate na ko di mong amo, kyo. Ingang nga ka ng mujuti kagabi.

0: Exciting!
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang parahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na Moringa Oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang Moringa Oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang makaramdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy par, rebagod! Pagkuratira ko din mong gagalingon nga. Di ka gwapo?
0: Exciting!

0: Phantom Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Phantom Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Phantom Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Phantom Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Phantom Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
1: Phantom Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Phantom Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kundi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firme gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikitag hotel.
5: Dili niyagi.
4: Kalit malang nausab ang imo na una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sanu ka, oy.

0: duba. Gabi nga ba yung panimo? Kaya kung inangawa ka, gabi nga na ako.
1: Ay, matayan. Stress.
0: Dong.
1: Uso ba nga?
0: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imna ni. Arun ganado ka. Sige na.
1: Turbo.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Lakap, may manok. Sulod sa kusina.
3: Oh, hala, bugawa.
2: So. Di man mo dagan kap.
3: Hadlo ka. Unsa man ka mubugaw, mura man kagbayot.
2: Unsa manoy. Halanok. May aswang nok.
4: Mga katrupa, exciting!

0: ça, avec sa ferme.
1: Par, pakurati lagu nang imong silingan nga, ikaw mo'y muharbi sa iyang tinalom nga durian.
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag-trabaho sa department store nga yung trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw ka na. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tapit.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jujo kaayo sa akong lawas. Nagka problema jujo kung sa akong kapagniwang. Dahil

0: Bas Coffee Mix.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bas Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: ang solve sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aramalikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Ay, pinusin ko. Hindi ko nag-a-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan na binaong dunay batigong salawa. Dakong tabas sa kuwa ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang amoral lagsik, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikitag hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Usa man gyud.
4: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, arong ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kapikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Master, unsa magyud ang nahita mo? Master, tubaga unsay nahita mo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Judge, abe ko hearing ni Judge. Ano na may speaking?
0: Exciting.

0: nag-uban ang duha ka ubo ug dinhi.
1: Ay, pare.
2: Exciting! Mga katupa, exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumalik para sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Ako si Kay Larry Bass ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Kung mamino ka sa XFM.
6: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinriya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?
2: Exciting!

0: XFM.
1: Oi, pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pang suko-suko, wala tanggod, sagog ka. Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Sa Phone Plus Gold User, atong paminawon.
4: Edwin Marcinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ng akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Muna nga akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold kay Tiktibo kayo.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Sa record, 57 anos. Sa makina, sa driver, kaliyado, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluhaluha ko na akong mata, halos dikita lang guna ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang guna ko. Dili lalim, oy. Tabi na, mong drive ko sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo ang Vision X Plus. Lami na

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabato no glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
2: Mahilig ko sa sports, ang termi kong nagapagmodisyon sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take of premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya po mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Agamati.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in hotel?
4: Dili na lagi.
3: Kalit man lang nausa bagi mo muna-una, oy. Dili man na maong ato sabot. Naunsa man ka?
4: Samu ka, oy.
3: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Kaya kung inangawa ka, gimingaw na ako.
4: I'm tired. Stress.
3: Dung.
4: Usa man ka?
3: Nagoy turbo dietary supplement for men. Niaw,

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ang namigin.
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Hi! Ang 2 years na kong tinigong sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas.

0: Ano kung kana manihi imo man gi-isa-isa nang imo ang tilde?
1: Hindi ingon man gud ang doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Modilsur. Isa ka pinikaber. Samtang si Igong Biyahis, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpuli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pabates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Siya ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay gabi man ang duty. Ako nga batiyon ako. Ang magsakit sa akong mata. Unya, mangmular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion. O mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. O sa kasimana, ako akong kalipay. Kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati, ngisama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Moringa sakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalimturahon. Kuya sukad nga gatumbar nako Premium D3. Dami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Dami sa pirmi nitong tulog, Jubert Taylor, sir, taga Matanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong sa
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Manami gid.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Hi, Madi. Nayuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
18: Mga katrupa, exciting.

0: unsa man gala?
1: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man naabulsa ang brief?
0: Kabalog, Archie. Ang ganang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin.
1: Ano?

0: mga katrupa. Exciting!
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong Moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang Premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo.
5: chest pain no more. Take Premium D3 every day.
6: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at muling ga mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: XFM.
1: Par, par, nakisulti ni mo par. Ako ratira ko ni mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang nga batanon.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ang buto rin ni mo. Dahi ka diyog o. Nan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, abot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka gud. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Uday si Val, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragyud ana kapalagsik ta kog balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Lahig yun. Basta naka-turbo.
9: Food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
13: Samsung

0: Kiss FM.
1: Hoy maring, pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna maring.
2: Exciting!

0: sa XFM.
1: Bye, bye, bye. Inom na dabay. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
2: Exciting.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot na rin mo. Gahi kagyog o. Nan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, abot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Kuday si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na pistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapanaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Eh, exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas ang lakas.
9: Turbo food supplement from me. Mapalit sa mga butika. Sell

0: Anda bisa gelik kagu apa?
1: Hahaha.

0: pitan lu di.
1: Ucaman urak.
0: Labing gay ke kay lulo ba?
1: Mo?
0: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Oh! Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na. Basin urig masuko kung mangutan na ko.
0: Ngi, exciting? Exciting!
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no fake, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3, ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang

0: o kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubhana ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang humingi. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bacteria, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.

0: Mino Car sa XFM.
1: Mar, akuratin ang gos misis ni mo nga. Di na mo gahi mong tama dito eh, kay gidiabetes na di ay ka.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfo Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Ethel Complicado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig po sa radyo ang Sunfo Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfo Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfo Plus
0: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige ra gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, lindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kay ko sa nakadiscover ni
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit

0: Mister!
1: Oy, Kapitan Lodi!
0: Mister, kanang, nakadaog man ko nung kag-usa ka sa akong bugas.
1: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mapudaan. Exciting?

0: Yeah.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Nay mga bana, nga bisag bag-o ra lang ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call.
3: Exciting.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugong wakabong murag na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung nainala siya. Mag-anayala siya, nagkawala hindi, nawala na yun. Mga yun ay pinagkabibibis na kinawala, magod. Basta ka ako sa lagong kumutiskin mo ninyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagyod ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o mga tabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top

0: Eureka Nationwide.
1: Hello? Hello?
2: Oh, hello.
1: Papa? Pa?
2: Oh, nak.
1: Ulit na.
2: Na ako sa hospital, nak. Di ko kalakaw. Nga na di ay?
1: Imo, manok, epa.

0: XFM.
1: Hoy, Mr. Driver. Ang mata, sa kansada. Gilis sa paa. Exciting.
2: Exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan nito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan-kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bacteria, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: Bulu papa rebutan.
1: Ayo, menana gat gedokung papa. Kuyo kedokung papa kay taas ketong utong. Utongan na lang gudang isda. Akong papa wa pagyapon.
0: Allah, yaway. Iya, ate imo papa.
1: Asa akong papa? Nah, hantod garon. Missing pa.

0: sebuka ni mata aoi. Ketugun pakaintah. Mame, bangun segudia.
1: Ayo. Samuk-samuk ba. Ketugun pakaayu ko. Ikaw na segudia.
2: Ayo.
0: Sebuka ni nalipun di batang sebukan ba. Oi, Onsa man. Sebuka ni mudung oi.
2: Namo, Aceng.
0: Sus, asin na pod. Oh, na. Ano man?
2: Kami po. Naa. Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hina ka kiniyo. Dili sa sabihin niyo sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay dili man ko katulog o dayo. Magmakamat mo ko duga na sa balik katulog. Luma na din ka tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na good ko. Kaniyato dili man. Masama

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
1: Claire Skin Herbal Soap?
2: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.

0: America Nationwide.
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya manding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!
3: Exciting!

0: sa XFM.
1: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pang una unang katawa. Istorya usa, oy! Nausagog ka! Exciting!
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina Playa. 75, pero baspog pa. Ay, kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baspog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasay, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Salayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Salayan ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.

0: Kumulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Yagar, Elvan Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Dinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Si Urak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aktik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A ug 10 times nga mas daghan og bitamina kaysa sa carrot. Dapong tabang aron manindot ug klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Par! Ano yung good par? Pakurati na ko na imong silingan, liya nga. Mangutang ta, pero hindi mo bayaran?
10: Exciting!

0: se referme.
1: Bar! Alima! Ako na tira mo na kayo asawa nga wala lang kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?

0: na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral ng mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferolic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan-kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
7: Ang lolo nga sige inumog beer, gibadlong sa iyang apo o dinhi.
8: Dodo!
9: Oh, kore.
8: Tama na! Gastos kayo!
9: Gastos kayo?
8: Oo,
9: kabalo ka, kore. Kanang make-up sa imong lola, kana may gastos kayo.
8: Pinasun lola, nagpapwapa. Taon, himo!
9: Unya ako, kore. Naghubog in taon ko, aron mugwapa ng imong lola.
8: Hehehe.

0: kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santong Plus kasi effective siya.
1: Iya, sa akin, Mamawan. Kaming akong country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santong Plus. Kasi yun ako, kanan sa una, hindi ko katulong ko. Lili mo nga na akong baba.
2: Kamusad, mag-Santong Plus. Herbal Capsule na.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit di akong tiyan, Lula.
3: Nanong man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
3: Mali na nga

0: regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the alkaline.

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko na mina o XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sultan nga na mina ko? Karoon ha! Nadawat na na ko bro.
3: Exciting!

0: Axel FM.
1: Par, aku rati lagu di mungtropa nga parias mo gusto nga lalaki.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Nina Katineo, mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na binig ko makatulog dahil yung baw niya. Mayo na kong tulog, magdanggo na gugo. Kanya ito, bilik man, masama yung Santon Plus.
3: Kamusad, Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samar Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium B3 Coffee Mix. Kakamera kong trabaho, tapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining kopi dahil ng Premium B3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabahante sa Water District, na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, istingin yung inom ni

0: pa.
1: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
2: Sampung Gold Herbal Tea ni pa.
1: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
2: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa ako nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ng heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
1: Oh, mo ba na? Hala, paimdang imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
2: Oh, what is a mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
1: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Oy, Arche! Arche!
2: Kapitan Ludi!
1: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa!
2: Ha?
1: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
2: Bot-bot, Malay.
1: Ang ano man?
2: Patakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
3: Mga katupa, excited!

0: no car sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa kanay kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting?
2: Exciting!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Renelito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Pagsimilisa nga taga-bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santong Plus Gold, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o mini-normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
5: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Mumordica. Ang Mumordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lang din akong madugayan pagtutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, na akong nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita Retetes, Anios at taga Jensen.
6: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami

0: Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang hinausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Oi, Mitra!
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang papa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka, o dito ka sa pang,

0: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa ng mga Pinoy na

0: dili magka-nervyos o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa ng mga sakit. Santon Plus Coffee Mix. Puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutong na health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, record ng the best. Sa kada higaw ni masa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mang gustin. Malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung favorito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni ug mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugna niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala,

0: panako nga akong misis sa mga bulhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, sahay.
1: Ay. Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o naganpang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usara ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Ang tinuod

0: free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmay ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Vision Max, daghan ang natabangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Na siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipektibo! Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resinsya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa nga ang iyang bana, Inji ug Dinhi.
3: Ikaw, ako kagusigawa. Ako hamlo. Ayaw sa daling ko. Sige. Ani o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Palang tumagasan niya akong pangutana. O siya man imo pangutana. Kuan bi. What is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko nun na. Bisan ako

0: Daily Coffee Mix.
1: Ako diyan si Annabel, nag-abatang ginyo village pati na Playa Davao City. Nare ko itindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lalim magdindak kay Kapoy Kayo. 24 hours ang tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty's

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centa Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centa Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centa Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskunta.
3: Ayun ba ang kwarta? Yatagar ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ayun mo vitamins. Okay na magal.
2: Saturn, Potenase, Hala, Himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tagal sa kanong tubig daan. Yun na, ayun mo vitamins, isa na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw yung kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
5: Ano ang putot ng ka?
6: Ingon ani magod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama o papa.
5: O niya, unsa sulingson?
6: Unsa'y koneksyon? Alangan, wana may nagpadako na ko. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
5: Mga katupa, exciting!

0: Rasa FM.
1: Woi par, aku rati pa gudang yung pitaka dia nga. Ang sulod yung pitaka. Puro ra mga resibo.
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Medica Nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod niya na ito sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na ito o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria. No more. Santan Plus Herbal Oil.
3: Hey, ikaw na.
4: Uy!
3: Naago palagi ikaw, ganyan ba?
4: Layo, ikaw? Niya ako malagi sa mall.
3: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisog ako sa kumpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
4: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisog na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si unon. Immune booster mag-uning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C,

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy par, pakuratin ako rin mong kapital niya nga. Karon mulaga na po, sukan ka niyan to, sayang saat. Oy, wagay na to man.
3: Exciting!

0: Urshaman.
1: Nakukutana ba?
0: Oh, urshaman na.
1: Ano man na ay sabaw sa balut?
0: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Ako si Dawn, sa kamaestra, maka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako nagyud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kutokoto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Kunya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Martin, isa ka welding. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matutuhan akong kasulod sa 5 katuig na kong pang-welding. Medyo na ako'y problema sa kong hindi na ko kaklaro o mga gagnay nitra. Gamitan lang ako o gantyos. Para maklaro, sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang lagi ang kong muta. Di na pariya sa una. Isang karon, di na ko ginahanglan mag-adjus. Kung maklaro naman ako ang litra, maong salamat yun sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang arang malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
8: Zantho Plus Coffee Mix User.
10: Kani ato, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung kusa ang kape nga mahinungdan hini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, mati akong arthritis, Santon karo. Wala na ko gakiang-kia. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig may inumog kape. Mas okay nga piliyo na to ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Sauna! Ha! Wala ko yung brief! Sukal nga naminaw kong XFM, nag-brief na ko!
14: Wow!
13: Pero, wala ko yung short-short! Pandamay, big-big shirt man yung akong suot, oy! Wala mo kong si Tarzalan, eh! Ha! Exciting!
2: Exciting!

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot!
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting! Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na pusog ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusog.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskunta.
7: Ayun ang bawang ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
6: Upo, papa. Putang na mesa.
7: Uy! Ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tingdala sa kanong tubig daan. Im na, ayun vitamins, isa na tubig, okay?
6: B! Ah, mana ko hinom.
7: Next time, ayaw gid kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.

0: Bon sa Manpura.
1: Inood ba na matog ang ista?
2: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadug ko gakitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
1: Exciting!

0: जुम बताएगा टपुला जुट गायुगा
1: सो आई
0: लायस डरे कुं देखा मशोगो
1: असा
0: उन जगगरों आयो न कुक दवांग लोल हा
1: ओके सर बाय बाय mga katrupa, exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Kulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil.
4: Tanggal ang kati-kati.
3: Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. Mipasarjog ka, bisag wakay sunod-sulod.

0: pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy na kape. Santone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon o sa mga

0: inom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus

0: duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot.

0: imuhang teacher ning absent trabaka.
1: Ah? Kapitan, tago pod. Ako lang inan ni absent ko.
0: Oh, tingnan naman.
1: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
2: Exciting!

0: sop-sop og jopon.
1: Exciting!
2: Ikaw ba doon ay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung gaano'ng kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa ng mga Pinoy.

0: kamatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutong na health sa lawas, Santon Plus Coffee Mix record on the best. Sa kada higaw niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na aba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasa ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, masakabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugna niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas

0: man limpyo sa balay. Lagsik ni, kinalaki good ko. Pero, sahay.
1: Ay. Ang sakit o balatian, walang ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usara ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
2: The secret of health.
3: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdibilop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
4: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resensya og mag

0: Isla og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugong duha ka buong ragdakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, ikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nainay na siya, mag-anay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinag-debis na kinawala, magod. Basta ka ako, sa lagu, kumutis ko muna yung alanga, nindot yun.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaw ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siyang relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagyod ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o mga tabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top.

0: Mega Nationwide.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Kay Dritso ni Mugtulon. Exciting!

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Laro ho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dilik, dilik ka. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Herbal Capsule.
4: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santong Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santong Plus kasi effective siya.
5: Iya, Sakel Humawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santong Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko sa tulong ko. Dili mo nga na akong baba.
3: Kamusad, mag-Santong Plus. Herbal Capsule na.
6: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
6: Mali na nga

0: mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saltone Vitamin C.
1: Urak, Kapitan!
2: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
1: Cool!
2: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
1: Adik! Exciting!

0: goreng bersama Imong Toyo.
1: Usah kau,
2: awas res,
1: naga as Imong
2: kamut.
0: Goreng, matud man gud sa doktor. Bawal kuno nako mual sa og bugat.
1: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Kadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Siwaya na ako kung sa kanikalami. Napag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Kerminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako kerminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napaparay sa sakit ng katawan? Mag-Sunfo Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Sunfo Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunfo Plus Herbal Oil.
1: Atakka, iskunta.
2: Ayaw mo bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
1: Opo, papa. Putang na mesa.
2: Uy, ayaw mo vitamins. Nakainom na ka?
1: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
2: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ayaw mo vitamins, isunod na tubig, okay?
1: B!
2: Time. Ayaw gid kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, ug galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Mo inom sa gani ko ini? Eh?

0: sa Gadlaw, sa sayong kabuntagon, dinhi. Hoy, apa! Hoy, apa! Apa!
1: Kap!
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Ugsingan mo ba nga? Alas 7 na, bangon na, gimalate na ka! Hoy, bangon na!
1: Exciting!
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Uy, siya man yung sige panawag na ko. Ginobre akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
6: Asa day ko?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
6: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
6: Alangan kin siya pa. Si Lula.
0: Okay. Dago pa lagi. Oh, kuya.